0: Loano Inugdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto at pagmahal sa sikingon, Jiriel Asingente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Jiriel Asingente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
8: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at local na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jackets, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-11, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-12, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Okay, dika salamat. Kumusta mi buntag? Og welcome na sa mga kaigsoonan ning lain nga Lunes sa kabuntagon. Ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige apon mga higala, nanukata live, nagsibya live from the heart of City U Tuboran Campus. Nanukata sa labing lanog. Tuburan. Ug mas labing kusog nga FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod nga mo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success, the number one and the only one FM radio station, DYPS W1 ang tinubdan, 98.1 FM Beauty Radio. Sige po mga higala, inyong makauban kiniyong pubring igsoon, pubring silingan, apan adunahan sa respeto at pagmahal sa si Kingon Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, servisyo, way libon-libon.
0: Makikuban ko niyong mga kaigsunan. Sige po, hangtod ta sa alas 9 sa kabuntagon. Nagong usbo na balik sa wiksun, di maghigala kinitibo ko sa kaoras karoon na talumanon, nga gisabag o gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel City Jumante. So, digtibo ko sa kaoras nga talumanon. Sige po, maghigala, itong ipadagat kanyo karoon. Kini mga nagbagang balita karoon, yan na patik sa pamantalaan, ikat ang probinsya Subo at sa Sunstar Superbalita. O di ba ka maghigala rin sa The Freeman Banat News, maghigala, susihon ta mga balita rin nga bula bigit mga kaigsunan usab. No, sa tuwang ninyo, no? Dere sa tuwang magasuking tigpabi daw, kung sa'yo mag-updates ka rin, maghigalas dagkong panghitabo. Di ka tuwang gadaso, ringon man, maghigala. Dinhi, mga kingsunas, probinsya, Sugbo. Samta, mga kingsunas, mga balita, usaps, kalambuan, slungsun sa Tuboran, ato ni Padagat, karo, maghigala. Inagi sa tuwang paghukbit, mga kingsunag, mga kasiyurang informasyon, dinhi sa tuwang Tuboran Cebu Spring of Success Facebook page. Inagi, maghigala.

sige po, no? Ipadagay at rin Facebook Facebook Live karon sa kong Facebook account. Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente Bagayagson. O dinig baka sa DYPS Beto Radio 98.1 FM Facebook page mga higala. Yalang ninyo ipadagat. Aron mas dali na itong batagag, pagtagad, bagayagsonan. Kaya diara rin mga kaigsonan sa kakilid ang gadako kayo gagtin ang monitor mga higala. Aron maklaro rin mga kaigsonan rin yung habiga the sweet messages alam sa inyo mga loved ones. Suguban pa mga higala rin yung magabinsahe gustong ipabot din hikaroon on air mga igsonan. Dito sa itong pinakalano, pinakakusog si BRS 98.1 FM BC Radio mga higala. Okay mga kaigsonan, sibog na mga higala karos itong mga balita. Ningga adlaw galones pizza trisis sa Hulyo mga kaigsonan tuig 2026 mga ison. Musta mo niya karon no? Ato mga kaigsonan karon nga baga mananagats kabaybayunan mga higala no? Kumusta mo niya? Medyo ningga kutak na ba ang baon no? Di na kayo mga higala nagkumbaon? Ningga pong kumpiyansahan kasi sige nga pong habagat mga higala. Gumikan mga kaigsonan habagat gubikan gipakusog mga higala atong bagyong Inday mga kaigsoon. Bisan pa man nga migawas na sa Philippine Area of Responsibility ni bagyong Inday mga kaigsoonan, apan matod pa sa DOST Pag-asa mga higala gipakusog niya ang habagat mga kaigsoon. Iyang giguyod kining gitawag og southwest monsoon nga hangin mga higala dito sinati karon nga medyo kada ang haguros hangin mga kaigsoon, no? Indot kini to tumoing bahin mga higala. Ya sa pagka nagpuyo da sa ibabang bahay da karon dito sa Awihaw pamina ron nila diha di doy gabi la to mga kaigsoonan perting haya-haya ron dito bro perting tumuya dito ang lugar ya dindot kay dito tukuran o kinini ang tower na to sa BT Radio kay perte mga higala musas pinakataas mga higala ng bunton dito sa lungsod tuburan yaga mo tungtong na ning ato ang tower dito sus perting kusuga naglabyog hinuon sa to ang pagsibya. Bisan pagani maghigalag di as hawanan City Grounds maghigala ning ato ang tower at kusog da bagay kayo abot ta magani maghigalas pipila ka bagalungsod dinhi sa Western Cebu ingon man maghigalas mga bukirang bahin diri Sugbo maghigala og mga kasikbit nga mga probinsya like da sa Degros og di as Masbate bigkigson so hinaw ta maghigala or ingon ta so yan po, nga basit po nga buabot na maghigala panahon ha, taghanaon niya maghigala ang mas makadungog pa sa tuwang Sibya o sa mga programa din sa BT Radio Bagayagson. 12 minutos man makalabay, alas 8 sa buntagon, maghigala, Philippine Standard Time sa DYPS BT Radio, may pagpaminag, may buntag niya karoon sa tuwang kapinalanggang Batanon, grabe ka mabtikon maghigala. Very supportive, at the same time, maghigala buutan o very humble atong mayor, Mayor Cidy Jamante, good morning, this is ato aga munisipyo karon. This mayor's office, may pagpaminaw ni mo diha, Kuya Mayor Cidy Jamante. Alita maghigala sa kinidiyang pagpangay katahuran usab sa itong mga SB officials, maghigala, pinaguluhan karon diha, tuburan Vice Mayor Danny Jamante, good morning. Akros mga konsyales, labi na gyud ni Kuya Konsyel Eugenio Eugene Arigo to Social Welfare Committee Chairman, ang tod karon maghigalas, naghinapos yung termino apan wa gyapon maghigala kaluya, nagkakusog mga kaigsoonan, nagkaabtik ang iyahang gyapong pagserbisyo dato mga tumuradon mga igsoon labi na gyud sa programa sa Social Welfare mga igsoon. Kuya Konsyel Eugenio Arigo, good morning, may buntag may pagpaminaw. Ya karon ni former tumuran Mayor Aljon Jamante maghigala founder huwag amahan sa kalambuan sa lungsod sa tuburan maghigala founders tuburan coffee nga manimong yawi. Yes, kalampusan di katag lungsod maghigala. Tuburan coffee former Mayor Aljon Jamante. Ni Bus Jam Jamante usap karoon sa tuburan 360 may pagpaminag may buntag. Usapod may maghigala sa himong inunta maghigalang muy nang inamot maghigala aron nga ingon ani no nga mas nilambo pa industriya usap sa kape di katag lungsod sa tuburan. Bus Jam Jamante di karoon sa tuburan 360 restaurant. Arita sa mga balita, karon mga kaigsoonan, di ay duha ka mga lalaki, asikops, bypass, mga higala, operation, di ay 2.7 milyones kabalor sa siyabo na kumpiska mga kaigsoonan. Duha ka mga lalaki, lakip ang usa ka high-value individual kung HBI ang nangadakpan sa bypass operation. Naghimo dito sa City Intelligence Unit kung CIU dito sa Dakwin sa Sugbo. Sa sitio Manggahan, Barangay Basak sa Ricolas, Cebu City, alas 8.40 sa gabi, di atong Sabado, Hulyo, 11, 2026. Ang mga nadakpan, giila nga sila si Marlon Banate, 40 anyos, residente sa Barangay Basak sa Ricolas.

0: og nakalista sa high value individuals og Clarence Maniakap Abilia Corte City Anyos sa residente usab sa barangay Pakigni Minglanilla. Basis sa inisyal nga imbestigasyon nasakmit gikan sa mga suspek ang gibinabanang 400 ka mga gramo sa gidudahan shabu nga do na standard drug price kung SDP nga 2.272 million pesos. Ang operasyon gipahigayon sa City Intelligence Unit kung CIO sa CCPO ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga mitultol or mitultol sa pagkadakop o pagkasikop sa mga suspek. Sumala si investigador ang high value individual nga suspek bisan sa iyang dangaging pagkabilanggo nagpadayon gihapon sa iyang illegal nga kalihukan sa dihang kini nakagawas gituhang makabaligya og 400 hangtod sa 600 gramos nga shabu matag semana og ang iyang operasyon gigug makaabot hangtod sa lungsod sa Minglanilla. Ang mga suspek karon gi tanggong sa Cebu City Detention Facility samtang gianda mga tukmang kaso ipasaka bato kanila og labi na gyud sa pagkalapas sa sections 5 and 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002 mga higala. Ita super balita bro no. Aw na tuloy ko sa mga dapatig diri karon nga balita sa mga kaigsuonan. Sabta mga higala may pagpabinog may buntag dai karon diha no di Kapitan Idol Dexter Clarite diha karon sa Mildex mga higala siyang kadanan karon diha sa Tuburan na Public Market. Atong ka Sabado mga higala sa Surbida lamian nga lumi mga kaigsuonan mga Paris mga higala no sa iyang feeding program mga higala niya with fresh juice pagyud mga igsuon no. So di gid ayon or di gid pulad mga higala mga bata na to diha kay lahi-lahi mamputahe lahi-lahi nga sudan mga kaigsuonan di lang ingon lugaw mga higala kundi heavy meal gid mga higala no bugat yung busog mga kaigsuonan nga tinud-an ay gyud nga makapukad mga higala sa malnutrition mga igsuonan sa barangay ato pud ay ipadagat kompleto detalye diha na karong balita. Human ini mga kaigsuonan nga mga balita karon diha sa pamantalaan nga Sun Star Super Balita mga higala kundi matod pa di SWD7 nang inhanglan og volunteers para sa walang gutom kitchen sa Sugmo. Nagkinahanglan og volunteers sa Sugbo ang Department of Social Welfare and Development kundi SWD7 aron mutabang sa pag-andam og pagdalit og mainit nga sustansyadong pagkaon ngadto sa mga individual og pamilya nga nakasinati og grabing kagutom pinagi sa inisyatiba nining walang gutom kitchen matod sa ahensya sa usah ka publikong anunsyo na ilanggi dasig ang mga individual og mga organisasyon nga ipahinungod aga ilahang panahon og talento og pagsuporta diidig community-based nga programa sa pagpakaon nga naghatag og regular nga pagkaon sa mga sektor nga nanginahanglan. Ang gamaong pasilidad nga nahimutang sa Pier 4 dito sa Barangay Tijeros dakbayan sa Sugbo kabahin sa paningkamot sa DSWD nga matubag ang kagutom pinagi sa mga solusyon nga gipalihok sa komunidad og aron sa pagpalambo sa pagboluntaryo sa mga individual, organisasyon og mga kaabag nga pundok mga higala. Kato mga kisura ng mga balita na patik diri sa pamantalaang Sun Star Super Balita arita mga higala sa ato aga mga balita gato gipasa sa di bro Roland Butoy akong kauban diri mga higala akong katimbang diri cross master control mga higala aritas mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga kisura kundin lungsod sa Badyan din sa Tuburan na alang sa benchmarking mga higala. Ang Municipal Agriculture Office kung MAO sa Local Government Unit kung LGU dito sa lungsod sa Badyan nagpahigayon og benchmarking og pagtuon sa magkabaayong gibuhat labi na sa pagserbisyo sa publiko niyatong Hulyo 10 o 2026 dinhi sa lungsod sa Tuburan. Ang tumong bao ang pagkaton gikan sa malampusong mga proyekto o maayong pamaagi sa pagpadayon sa industriya sa kape o sa baogal lungsod og dinhi sa tuagal lungsod sa Tuburan. Ubos sa suporta ni Mayor Christian Daniel C. D. Diamante ang grupo gisuportahan usab sa Municipal Agriculture Office o Tuburan Tourism Office pinangaluhan nila ni Mr. Kent Marshall Katubis o ni Kuya Inil Bata di nakadawat ang mga bisita ga grupo o detalyadong impormasyon bahin sa mga programa sa pagpalambo sa kape pamaagi sa paghimo og maayong mga produkto og mga based or mga best practices nga nakatabang aron mulambo ang og mapaligon ang lokal nga industriya sa kape sa tuboran. Ang katubig higala ang usas mga balita mga kingsunan sa kalambuan sa lungsod sa tuboran mga higala. Informasyon o detalye din itong mabalita mga kingsunan hinukbit gikan sa tuboran Cebu Spring of Success binagi ni Municipal Public Information Officer Miss Shanmaya Villaronte. Ay tapag higala sa dugang balita sa kalambuan sa lungsod sa tuboran mga kingsunan din hita karoon mga higala sa parayon nga feeding program sa barangay Kugon nagmalampuson na. Angga buwan sa Hulyo gisaulog isip buwan sa nutrisyon sa tibuok nasod. Aron suportahan kini nga katuyuan nagpadayon si Kapitan Dexter Clarite sa Barangay Kugon sa pagpalig-on sa programa sa paghatag og masustansyadong pagkaon uga aron mapungan uga mapapas ang kakulagan sa nutrisyon sa mga bata sa komunidad. Sa miaging Sabado Hulyo 11, 2026 gipahigayon ang pinakaulahing pag-apod-apod og mga labi ang pagkaon sa Barangay Kugon Covered Court. Giandam ang og matod pa giandam og gihatag ang mainit nga mga kanon og lami ang lumi soap og presko nga juice para sa tanang mga kabataan sa mga lugar. Kini nga kalihukan ginahimo matag Sabado sukad pa sa unang termino ni Kapitan Clarite. Usa kini ka makunayong nga paningkamot nga gipunuhan gikan sa kogalingong bulsa sa kapitan og nagpadayon sa sulod sa daghang katuigan. Dugang pa matagbuwan adunay libre nga ice cream isip dugang nga kalipay alang sa mga bata samtang nalingaw sa maong programa. 22 minutos man kalabay ang last 8 kabutagod mga kaigsunan. May pagpabinag may buntag karoon diha ni Sir Joseph Aspi mga higala diha karoon sa Barangay Caridad Tuburan Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan mga higala. Di palandugay mga kaigsunan, no? Nakakuhan mga higala ta o nakaservisyo ta din yung mga kaigsunan ang Aspi Lights and Sounds dito sa lungsod sa Argao mga higala o usa ka awarding mga kaigsunan. So sa garbo po na ito ng tuburano mga higala, limang kag-argaw, kaduol na sa karkar. Yang karkar na agod yung pinakasikat nga sounds, no? Kanang alberka bro, no? Pero di agad mga higala sila sa tuburan mga kaigsunan po, no? So sa ito pa, di nabintahan po nito ang galungsod mga higala, no? Sa kumagisgo tayo mga sound system mga higala. Labi na giyod, di adiri mga kaigsunan, ang usas pinakasikat sa buka, sugbo mga higala, nga sound system, lights and sounds mga higala, Aspi lights and sounds mga higala, nag-iag pagdumala mga kaigsunan ni Sir Joseph Aspi mga higala o ni Ma'am Munina Balsa mamagid Aspi mga kaigsunan, no? Taghanta mga higala rin mga sound system no nang di sa di basta-basta ang uban mga higala ay Bintik Pro Audio mga kaigsunan di Sir Ivan Riosa mga kaigsunan nasa tayo CDG mga higala nilahan ni Kuan no di ay lahan ni Boss Carling Supatan ladong din mga kaigsunan no kuman pa daghan pa mga higala no so sa mga karon mga kaigsunan gumikan sa pag-upgrade mga higala no. Kinili ang ato ang galungsod mga kingsunan din namin still no makuha tayo sa gawas mga higala o laing lungsod mga kingsunan di ba kanto sa dakbayan magiskot ang sound system hindi e, alam kita ito ang mga higala mga di sad basta-basta mga kingsunan. 24 minutos man kalamay lasot sos kamuntagod mga higala may pagpaminag may buntag usab ni Doc Idol Garner Verano de Acarosian Veterinary Clinic das Barangay 5 Tuburan Cebu mga kingsunan yan magkaroon sa ihangga dormitory diha sa Greenville Subdivision Barangay 8 Tuburan Cebu. May pagpaminag may buntag sab diha karon ni Ma'am Vicky Verano diha sa Barangay 5 mga higala. Samtang arita sa laing bagabalita pagkikisunan sa kalambuan sa lungsod suburan arita ni Bro Alcher Dungog mga higala kay diri 24 minutos suman maklabayan las 8 kabuntagon mga igsoon atong i-check mga higala ni mutangan karon di Bro Alcher Dungog diha karon mga higala sa CB Kodos mga higala Kuya E the Captain Moves sa ibuhaga bagabalita karon pa ato pang gi-contact ni mga higala. Wa pa ka purba mga kaigsoon na si Kuya E the Captain Moms Alcher Dugog mga higala may pagpabinog may buntag usab karon diha ni Consial Odette Presbitero des Barangay 2 mga higala ingon Ma'am Faith Presbitero ingon man mga higala karon diha ni Consial Mark Anthony Jamante des Barangay 2 mga kaigsoonan diha karon sa Barangay 1 may pagpabinog may buntag dong number 1 Consial dong Christian Ducante mga higala Og iyong malagaro dihan tresorero, Boy Ibu Horlano mga higala. Good morning, may pagpamina Boy Ibu Horlano. Yan ang mga higala sa tuwag Pikas Linya, mga kingsuna, nagkapahimutang na bro Alcer Dongog, alang siya, mga balita, Kuya Ida, Captain Moves, please come in.
1: Yes, Jirel, may buntag ni mo og ni DJ Roland Botoy og sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa lungsod sa Tuboran Radio Program sa 98.1 BT Radio. Tulo ang mga batanon na
0: tulo. Murag di maayo imong internet connection diha, Bro Alcer, no? Ora mag wagitingog ang bulapos ni mo.
1: Kila sa kapulisan ang namatay nga si Nathaniel Risma, 19 anyos, residente sa Barangay Lifata, Miglanilla, samtang ang duha ka naluwas mao ang usa ka 18 anyos nga lalaki, estudyante o usa ka 16 anyos nga minor de edad nga lalaki nga pulos taga Barangay Lifata, Miglanilla. Sumala sa investigation sa City of Naga Police Station, miabot ang grupo sa maong lugar mga alas 12 sa udto aron magtapok human sa ilang mga kauban sa dula nga crossfire. Human sa paniudto, nagdesisyon sila nga manglangoy apan tungod kay babaw ang una nilang gilangoyan, mibalhin sila sa laing bahin sa dagat din adunay kalit nga lawom o gimarkahan isip bawal langoyan pinaagi sa warning flag. Digto nagsugod ang insidente din nga lumos ang tulo ka biktima dayon silang namatikdan sa ilang mga kauban o sa mga tao sa lugar. Ang duha ka biktima gi luwas dayon samtang si Risma nakuha pa human sa pipila ka minuto. Idala ang tulo sa Vicente Mingir for Health and Infirmary sa Dakbayan sa Naga apan gideklarang dead on arrival si Risma sa attending physician samtang ang duha ka dalbas padiuna sa ospital. Samtang sa laing balita, Tuboran District Jail nagpahigayon sa seremonya sa pagpanagtapos o moving up sa mga FDL nga ALS learners. Ni Adtong Julio G's, the smell by design sa Tuboran District Jail ubos sa pagpanguna ni District Jail Warden Jail Chief Inspector Cell Yandis Opog, malampusong nagpahigayon sa graduation of bobbing up ceremony alang sa mga person deprived of liberty kon PDLs nga kabayan sa Alternative Learning Center kon ALS nga gihimo sulod sa Tuboran District Jail. Mikabat sa 17 ka kwadrado sa elementarya o 30 ka completers sa junior high school ang malampusong nakaabot niini nga mahinungdanong kalampusan pinaagi sa Alternative Learning System kon ALS nga programa. Ang maong kalihukan na himong malampuson tungod sa padayon nga suporta sa LGU Tuboran nga gipanguluhan ni Municipal Mayor Honorable Christian Daniel C. Di Jumante uban ni PhD sa Dr. Chani Golfan sa mga ALS teachers o facilitators sa mga school heads o sa tanang individual nga mitabang o nagatampo sa kalampusan sa maong programa. Sa mensahe ni Dr. Chani Golfan, matod pa niya, hinumdumi, kanunay mga graduado ang napuspon dili pasabot nga gibiyaan, ang nadili dili pasabot nga gidumili o ang na-redirect dili pasabot nga gisalikway. Padayon sa pagdamgo, pagkat-on o pagpaningkamot aron maabot ang mas hayag nga kaugmaon. Alang sa Kalambuan sa lungsod sa Tuboran Radio Program, sa 98.1 BT Radio og nanukad dalan diri sa Cebu, shout out ni Sir John John Sumalinog, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang og sa tanang lineman sa Cebu, Engineer Aldin Horlano sa atong direktor sa Cebu og si SB member Eugenio Arrigo. O siyempre sa atong matinabangon nga konsyal din sa atong lungsod sa Tuboran, SB member Honorable Glenn Rigado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dongog.
0: Daghang salamat ni Kuya E, the Captain Moves Alcer Dungog, no, sa iyang bagabalita karon. Binigit sa balita sa Kalabuas Lungsod sa Tumaran, update mga higala dito karon sa Sibiko or dito sa kung ano mga higala Tumaran District Jail mga igsoon, no? So update po dahil sa Sibiko 2 mga kaigsoonan, no? So atong mga kauban mga higala o ya karugubabot Merkoles si Sibiko 2 Director Artemio Aldin Horlano sa Tuntulumanon alang mga higala sa iyang gadugang update, no? Nagyod mga higala din ikarong pag-usbaw mga kaigsuunan sa tingil sa kurente mga higala. Okay, murag doon na siguro ninyo dahil nahibong nga doong medyo ding taas ang gabil sa kurente, no? So ipasabot yung mga higala, no? Ni Sibiko 2 Director Artemio Aldin Horlano mga isuunan. Tungod po mga kaigsuunan po god ding grabe sang kainit sa pagkakaroon. May ganito diga naglabay ga bagadlaw gabi jo diga bugnaw-bugnaw nga panahon ug gambo init palagi mga higala uban makapabulhot sa mayo mga higala sa ilahang mga appliances nga labi na gyud ana mga electric fans, aircons, uban pa mga higala ng refrigerator sa mga higala kay sige pabugnaw og tubig mga isor kay inot may inom tubig bugnaw mga higala po ning panahon sting init, no? So mara mga higala usap po das mga kuha, no? Kinidi ang mga rason anong nga to ang bill sa kurente ng anam o kataas mga higala. Matod pa ni Sibiko 2 Director mga higala Artemio Aldin Horlano, duda siya mga higala or matod pa wala sila ipibaw sa mga rason mga kaigsoonan sa pagsaka sa tingil sa kurente mga isoon. Kung umabot Merkoles na mga higala, no? Adlaw Merkoles, siga sunod na adlaw mga kaigsoonan. Sa mga pizza hari Merkoles, pizza 15, no? Sa Hulyo ting 2026. At nga mga higala, alas 8 santo sila sa Miss Buntag, Dinis Don Tolomaron, Kalabuan sa Lungsod sa Tumaran mga higala. Arita mga kaigsoonan, no? Sa ato adag mga isgutanan karon sa Kalabuan ni Gato Galungsod sa Tumaran. Dari 32 minutos man kalabay na sa utsos kabuntagon. Ato sa ding hinahinayan, bro, ang ato ang mga Facebook viewers karon dari sa ato Facebook Live. No? Dari sa ato ang Facebook account, Jeriel Bihasa Moreno Asindiante mga isoon, no? So, yung makita, mga higala nga ito ang Facebook Live karon mga kaigsoonan sa kuwag Facebook account mga higala. Sabi ni? Okay mga kaigsoonan, pwede sa din yung ma-access ang DYPS Bitter Radio 98.1 FM Facebook page mga kaigsoonan, no? Pwede po niyo ipadangat yung mga mensahe na matagaan po na itong pagtagado. I-refresh ko na daan bro, kaya masin nung doon na pa rin naduga ang mga mensahe. Usahay, ubay-ubay buhol po din bagiting ito ang mga mensahe. Di dato ba ito po mga kaigsoon, no? So si Ma'am Christine Diamante, good morning ni mo diha day, no? Christine, no? Sa Barangay 2, no? Labi na gyud diha si hang pagaginikanan usab, no? Iya magpapa diha si Noy Taroy us nang training. Sa Barangay 2 diha sa Proxentro, may pagpabilang may buntag ro ninyo diha, no? Si Kapusan de Sir Eric Diamante karon diha sa Tumaran Municipal Police Station. Ato ang mga kapulisan diha sa Tugalugsos Tumaran may pagpabilang may buntag. Labi na gyud di Police Major Geoffrey Grande mga higala. Kuya, good morning ni mo diha, no? Ang ito ang maabtikon sa mga higala punos inisiyatiba na itong hepe mga higala. Gamay nakatabang o dakong rason mga higala rin ilang mga inisiyatiba sa pagpatuman sa kapsang kalinaw ni Katagal Lungsod sa Tumaran. Yeah, karoon mga higala ni Sir Kent Kididi ang Ken Sungkahid, no? Ay pagpaminag may buntag diha sa siguro bulubulo pa siguro ni sila mga higala karon, no? May pagpaminag may buntag ni muda Sir Ken. Good ba diha karon di Sir Tijans Johnsy, no? Sir Tihana, good morning. Ila karon diha ni Sir Bilor. Duha kya mga Milor na to mga higala mga police personals diri sa barangay o diri sa Lungsod Tuburan, di sa Tuburan Police Station og di Sir Bilor sab dito mga higala sa Tabuelan Police Station, no? Sir Jermel Buntibon, usap niya, may pagpaminag, may buntag. Diya sa Kapulisan sa Lungsod sa Tabuylan, usap, may pagpaminaw yung tanan. May pagpaminag, may buntag, usap niya karo ni Sir Roberto Rundina, o kay Sir Alfichi Bangaron, diya karo sa itong mga investigators diya sa Lungsod sa Tuburan o sa Tuburan Police Station. Morning, may pagpaminaw niyo diya, mga sir, no? Alicia Kapuyan, good morning, sir. Jeriel, shout out, good risk, Kugon, Sambag, Gika ni Elsie Balaod Kapuyan. Luwel Limpag, good morning boss Jeriel, labi na bidimo diri sa Kutkut daan lungsod. Lanog kayo ka diri. Shout out ko sa kuwaga mama nga si Lorna Limpag o Wilfredo Limpag. Thanks sa pagbasa. Salamat kinyo das barkada lungsod may pagpaminag may buntag ni Pani no ni Militraya. Good morning mo da. Silas Day Arlen o si Day Amay. Good morning may pagpaminaw. Sir Boy Abilenosa, good morning mo da sir. No? Si Lujin Tanawan, good morning po ni mo da. Diladin ni Nelson Lisondra, good morning may pagpaminaw. Dahil kanon silang motor parts si Dung Aljon Montibon. Ingon man diri siya motor parts si Rismay Bargay Utso. Das may Gusinahan Pablo. No? Good morning diha. Sa may Lunguyon or das may Atmas Mountview. Good morning mo da. Dung Aljon, nagpaminaw rin sila diha. Ina Pinka, ma'am Ina Pinka, good morning ni mo di ate. Ya, karos lapyahan, no? Kauban o des bargi kugon karon. Kauban si partner Spink, good morning ba yung pagpabinaw niyo di ate. Si Belinda Binoliraw, good morning sir. Pa-shout out ko sa akuang Yuan Rini Lianos, Tio Boy Incabo, o sa akuang gabaga-anak Bea Kayhan, Chris James, o sa ihang gabana karon Sinti Lianos. Si Tingski Labangon, good morning Kuya Jeriel, shout out ay ko ni Gina Labangon nga sa taga Aligway. Ay, good morning niyo yata ng taga Aligway da. Asa ba riga Aligway? Sa kini Sandayong diri padung sa Kalagahan o sa Aligway Sandayong padung diri sa Monte Alegre? Duha mo kuning Aligway god unog dos man siya mga higala. No, so bonisit no lito bay nunoy, good morning mo diha karon ha. Na ako nui nagbangga nga motor gahapon dito sa Buylan kita no nga amping kita sa mga motorista kita no Aris Sagmon, good morning bro Mina Minimo Deris Barangay 5 uban sa ako agabaganak Sagmon family, salamat bro no. Og ngon man day karo di by Aljon Suhay bro, good morning ni muda og condolence no condolence sa tanang pamilyang Suhay og labi na gid mo bro no sibuk pamilya gumikan intaw sa pagdaliwan si ang pinalangga intaw niyang inha no si bro Aljon Suhay no. So akong usbon bro no condolence palihog lang yata bro no ipadangat ya sa mga detalye di mo aron mapahibaw na to ang detalye no sa kapalain dayon si muhang pinalanggang mama no. Si Omar Jason Gomez so, dito karon sa kidi abagihigalay ga Manila no dito sa Koluhan murag sa Rizal man siguro di siya. OG Gomez gaw pa shout out mga apo ni Itok Gomez. No so amping gal thank you and more power no sa tanang mga apo ni Tay Itok 62 Gomez og ni Porferia Gomez no. May pagpabinaw labi gyud sa ako gigagaw dito karon sa Las Piñas City. Always man nagtan-aw sa ang tulubanon pinagi Facebook live. JR Salazar, Gomez Salazar no. May pagpabinaw sa di Nanay Josie. Kini niya Salazar. John Kataraha may buntag idol. Stingski Labangon padulong sa Kalangahan kuya. Ah, okay, silingan demo diha di Agaw Imanunyes og ni sa mga kaliwata diha na ni Agaw Siloy no. Asindiente no. Okay, 38 minutos man makalabay alas 8 ko pagbutagon. Dong Crisil Pisyao may pagpabinaw, nagpabinaw na to karo diha sa Barangay Libo no. Ya sa ilaha di Konsyal Renido Jamante, at Hilin Jamante may pagpabinaw ron diha ang baga maalagaro na to diha mga public servants sa Barangay Libo mga higala. Si kuan no Agaw Ryan Pisyao usab diha og si Agaw Jubilin Pisyao diha karo sa Barangay Sumbon, silang game farm pa karon naglanog-lanog ato ang tuluman nun. Speaking of Barangay Libo sa Baga Higala, isgot man ta kay dito man naaman dahil mga higala si Agaw Crisel Pisyao karon. No, so basin makasuro niya may higaw, kauban si Muhang Brad, no? Nga si Agaw Ryan Pisyao, kaya ang hata mga makasabot-sabot-sabot, no? About unya sa kididiapod nga, kididiabang plano nila karon nga, dahil sa Barangay Libo nga, tapos magpauna, ginitaon sila sa orientation po sa tuburanong pagtinabangay. Ay, kaya nagpanikad mga higala ang Barangay Libo, mga kaigsunan, nga mo apil mga higala dining ato ang tuburanong pagtinabangay kuntupag. Muna gina, no? Maging magkaparihas mga kaigsunan, kaya ato amang gina mga higala na kinaiyan na nato mga Pinoy, nga kanang gitawag na to see is to believe mga higala. Doon agad po'y ubang mga barangay mga kaigsunan, nga kita nila mga kaigsunan nga, medyo pakapurma mga higala, labi na gidas cluster to, doon naging pipila mga kaigsunan nga, hindi pagkikaitig patalinghog mga higala, Unya ning makasugod ata mga kingsonan, amo nay magsigig pangutana kuno sa tabalikon diha og aron nga maka-orientation kay gusto nang moapil. No usbon ako manghigala kinihinong ato ang kapunungan. Ini tuburanong pagtinabangay manghigala, wa gini pugsanay. Ha, di isa tabingo nga wa ning balibaray no. Wa gini pugsanay tinuod mga kingsonan kay ngano? Daghan man no, daghan man ta karon manghigalang mga kapunungan diha sa tuang kabarangayan no. So lain-lahig pa maagi. Ilahik mamagi mga kingsuna, no? Samas uban, bingos lang, ah, daghana kayo may kapunungan, risko, ano, ay, nyamor gyapon. No? Sa kananang uban, mabungkag gyapon, mingon na ba? So ako lang ipibaw nga, kining atong kapunungan is lahi ni. Daghana ang nahibaw ni ini karon nga maayo gyud ang resulta ni ini, labi na gyud dito sa Galungsos, Balamban, dito sa Asturias o sa Toledo, maghigala, o gani mismo ang mga opisyalis ilang lungsod dito, ug dunay mudangop sa munisipyo maghigala kay kita lagi mga kabos ug sa problema nato labi na dunay mataliwan membros tong pamilya ug wa kita baga kigsonan intay ma kini magamit nga pagpahiluna sa tuang matay nga membros pamilya ato mangidayon ta maghigala sa mga official lungsod. So mismo ang mga official lungsod dito mingon magaling nga wa day mo magpamembro anang kinabangay di eron the Radio One Cebu. No, ako lang ang kung ano manghigala, ni ata nag-CBS BT Radio, but ang Radio One Cebu is ato manang kauban gihapon, ato manang amigo gihapon nga istasyon, no? So, nagsugod gina manghigala ng tinabangay, kanang maong kapunungan, diha sa Radio One Cebu, pinagi ni station manager, Kuya Ruel Ponce Caballero. Mingkusog mga higala, nakita nga daghang natabangan, hantod nga miabot dito sa Asturias. Gani, ang Asturias karon mga higala, latest nila, ito Sabado mga kingsunan ng ilang nadawat, iabot og 40,120 kapisos mga higala ang nadawat sa tulo. Ha, tulo kabuok ni taliwan mga higala. Ha, ilang gitabangan mga kingsunan itong nakalabay simana mga higala dito sa Asturias. So kada mga higala tagtungod sa tulo ka mga gitabangan ng mitaliwan ng membro mga higala sinabangay sa Asturias, nakadawat og tag 40,120 kapisos matag usa mga higala nila nga pamilya. No, so muna mga kingsunan karon dito. Hello, si Ginoo. May nagyod mga kingsunan, wa nagimuduol ito sa mga officials lungsod aron nga kuha, no? Kasi sila ng mga pobre nagtinabangay. No, kasi kung nasa kong gingon mga kingsunan, wa gidla ay mga higala magkasinabtanay. Kita rin yung mga pobre mga higala. No, may nagdunay mga dato nga budati bati nato mga kingsunan. Dunay mga adunahan gi kanang tagaag blessings, no, nag-awas-awas nga blessings mga higala, mi-share nato mga higala, may na lang adunay mga tawag yapong ingon ana. No? Sama pa lang ni sa tong adviser, former Mayor Aljun Jamante, siya manggid mga higala may rason. Nganong miabot ni Dres Lungsod tuburan sa pagkakaron mga higala. No? So, matod siguro sa kong ingon mga kingsunan nga daghan ang mga daghan ang mga kapunungan sa barangay, no? Siguro diha sa mga nagpaminaw na to karon, ana na may kapunungan na mundo rin, may senior ringon alam, no? So siguro na wala may mga higala magpugos, no? So siguro dipindi ninyo kung magpabilin mo diha or dobliho ninyo, no? Apil mo diri sa tupag, apil sa bodito, so may malana, no? Dipindi kay amo ate, jis-jis naman yung mga higala ng tupag, no? Jis-jis sa mga higala, kaya among ginang gituyo rang gamay, kaya aron nga, at least mga kaigsunan, nga di kayo bugat po mga higala, no? Di kayo bugat ba mga higala sa atong matagmimbro nga mutabang, taki, kinira ba ba yung pagtabang na ito mga higala, labi na yung ato ang kabanay mga kaigsunan, atong parinte nga mutaliwan? Wantor ba kita, di ba? Mobilar man ta mga kaigsunan? Mobilar ta mga higala, yan nigbilar na ito, sa magiuna na ito mga higala mo sa antop sa muna-una, kumobilar ta, mulimos yun ta mga kaigsunan. Yo, gulimos na mga higala. Ha? Iniglimos mo mga kingsunan, labi pa yun, inibutang, itanaw ni mo doon sa kanang butangan na silimos, kanang kasagaran, kanang sangala na, huwag di garapon, lata. Kanyang musuod kag jis mga kingsunan, mutaguktok, mutagingting mo na mga kingsun. Noong muna nga kasagaran, musuod yung tagpapil mga higalas, kwinta o sa gatos, no? Kaya musuod kag jis, 20 bakha nga plata mga kingsunan mo. Kanang garapon, nga puston, o kanang muragban pipar, inigtagak ni mo, tagingting mo na, makaingon, tong namilar ito. Ah, tihikas ang tawana. Sudlan ro mag-jis, 20, no? So, muna mga kingsunan nga, ato ang magiging mga higala, mga kasagaran, skwinta, yun, no? Pero diris tinabangay mga higala, jis-jis ra yun. Jis-jis ra yun mga kingsunan, but kaluos Ginoo mga igsoon, bag-o pata nagsugod, diris lungsod, suburan mga higala. Ha? Wapatay tulo kabuan mga kingsunan sa to pagsugod, but kaluyan, nga sa katong katapusan natong gitabangan ni abot gyud og 8,880. Muna mga higalay nakapaagni pud karon mga kaigsoonan. Yes, Barangay Libo kay nakasabot matod pa mga higala. Sila diha mga opisyales kay bilib bang kuaning taga Barangay Libo, no? Kining grupo nila ni Konsyal Renido Jamante mga higala. Kining sila diha mga kaigsoonan. May kini nila pagkaduma ang Barangay Libo. Kay kung sa'y masabutan nila labi nagkaayuhan sa barangay, muyon gina mga higala o bukuyo gina kinabag-an diya sa Barangay Libo. Now, nakita nila mga higala nga dako kayong ikatabang mga kaigsoonan diya silang barangay kinintupag. Muna nga gusto na nila karoon nga magpaskidjol. Muna akong ginas dong Crisel, dong Ryan, nga anha na lang siguro tas inyo ha. Diha sa yuta ni Konsehal Renido Jamante magsabot-sabot unya o kanos ata nga makapahigayon ng oritisyon. No, kay ang kinimanggong Barangay Libo, medyo laylayo pa ba? Cluster 4 man siguro ito, kumasip, or 3 ba mga higala? But magdepende ba ang rekogisyonan? Akong nakita ka rin magdepende sa barangay nga agresibo mga higala. No, kay magdepende man na sa opisyalis o sa barangay kapitan o sa mga barangay officials mga higala, no? Kay, kuan lang yun mga higala? Klaro-klaro yung pag-istorya. Dako, biya kayo nagkikatabang sa mga opisyalis barangay. Okay, sagyo na sa kong ingon dito sa Lungsos Balamban, Asturias ug kuan, gani mismo sa munisipyo mga higala wa nagay mosaka didto. Ya kita mga kabos, kita mga pobre asa magidita pa ingon. Ha, ug kanang dunay mo taliwan nga miyembros pamilya labi na gyugwa, gyulang wala kita mga higala. Ha? Problema mga kita kung sa ipalit atog bugas nya pangandaman hinuon ang kamatayon mga igsoon, magalkansiya na nutog para lungon, di ba? Wa gyud ta mahib kasagaras pobre mga higala, wa gyud nagingon ana, no? Una nga, ato ang mga higala, gipangandoy rin ito mga kabos, bahalag, pobre, basta may lang lawas. Unya, lagi kalikayan mga kaigsuunan, di magin ito mahibaw ang kamatayon mga higala. No? Ang ginuor maging magbuot mga kaigsuunan, kisa mahibaw, no? Kato na yung naigus kila, titus barangay na lungsod, kinsa bag ito magdahom mga igsuunan ngayon ato mga higala. No? Kahimsog sa lawas, batanon mga kaigsuunan. No, so, di kita kibaw, bago sa takwaon sa ginuon, wala nga, usahay. Doon lagi kalit-kalit pang hitaboy, ngunan na manghigala niya, huwag ito'y mahimo. At to kita paingon nga to sa barangay officials, at to tas kapitan, at to tas konsihal. Kaya pilares wildo sa barangay manghigala. So kamay regal, limitado ang mahatag mga kegsunan, magamot-amot na si konsihal at si kapitan. Siguro, buabot ako sa 1,000, taas akin ang 2,000. No, so ugaw man, ato sa tas munisipyo. Ngayon sa tarito, Miguel, limitado, kuwang gihapon mga kegsun. Ato tas AX, daghanang rekisitos mga higala, dugay pa yung makuha mga kaigsoon ng burial. May nalang na mga higala ipaabot na sa umabot nga adlaw mga kaigsoonan. Batang ato amang good, kinahanglano na to, kita mga pobre, unay mo taliwan mga higala, una mga kaigsoonan, asa taglungon, no? Pero naghisgo taglungon, dari mga higala, wala, ingon nga, ingon ta mga kaigsoonan ha nga, naghisgo ta ani, aning tupag mga higala, muapil ta rin mga matay ta, kinahisgo ta taglungon, dili mga higala. Pinakaunang tumong og tuyo na ito mga kaigsoonan, gitukod kining ato ang programa mga higala aron sa pagtabang sa isig kaingon. Kaya wapil tani karon ta mga matay, o kisa na malay mo tabang o magsige na nagkamatay mga higala. Una punto, una lugar yan ni mga higala ni apil tani aron magtinabangay tagampo nga mas tagaan pata o himsog na panglawas o lugang grasyas kahitasan aron ta makatabang o dunay tabanganan mga higala. Bisan man lang sa tagis-gis pisos mga higala. No? So, muni ato ang tumong og tuyo sa ato ang tuburan ng pagtinabangay mga higala. No? So, nguna lang mga kaigsoonan. Okay, ang uban mga higala, doon ay mga barangay, mga lang nga, dahan na kayang upnungan, ay, niya ka na nga, kasagaran sa, ingon nga, mabungkag sa gyapon, daghan na kayang nahitabo, ngayon ana nga, mabungkag ra ang kapunungan, no? So, gusto gilagyan ni Pinoy, nga to see is to believe. But, ang cluster 2, doon ay uban nga mga barangay, mga higala, nguwa pa sila kibaw nga nakasugod ata. Muna nga, ako lang ipahibaw, atos uban nga, kung gusto gyud mo nga, to see is to believe, na agyod ang ato mga opisyalis mga higala, na ang ato mga opisyalis ha, kinini ang tuburan ng pagtinabangay sa cluster 1, barangay 1, from barangay 1 to 8 mga higala, o barangay kugol nga makapamatuod. O ato yan ang mga higala ng taga-aghigayon, o kura sila diri mga higala, nga makatestimonya sila mga kaigsoonan o unsa kadakuntabang no ang maong grupo mga higala sa matag membro sa atuang sa tupag mga igsoon. No, so ani luna naman ta mga higalay nahuman naman gyud mga higala ang atuang satellite broadcasting office mga higala diha sa or studio mga higala diha sa tupag upis mga higsuna das may tuburan public market. Humanaman na diha mga higala. So pwede na ta nga maka dawat og bisita nato mga kaigsuonan nga kinini ang officers sa tupag mga higsuon. Na makatestimony sila diri kung unsa mga higala kanindot o sa kadakuntabang mga higala ning ato ang kahugpungan. Sinanay Rita mga higala ang Galyarde Burha. Moy katapos or Burha Galyarde na bali no. Nanay Rita Burha Galyarde may pagpaminaw nimo diha nay, may buntag nimo diha nay, des barangay size karon. Mismo siya sa pagtaliwan in town no, sa laing kalibutan sa iyang isuon nga si Tatay Apolinario Diamante. Sa ilang pagpahipos nila mga higala, dako kay sila gasto. Unya matod pa ni Nanay Rita in town ang ato ang kahugpungan bisan in town nga ingon ato lang 8,880 para nila dako na ginta kuno kay tog ikatabang no. Kinini ang nagpasalamat yun siya og gani nagawhag gid siya no sa ang ato mga kaisuunan nga magdaghan ta no kay once nga mudaghan ning maayo mga higala dako jud kay nigtabang mudaghan og miyembro mga kaisuunan ning ato ang ha, tupag mga higala, dako kay nigtabang kung maparehas sa dito sama anang dito sa Asturias. Asa gud ka ispoko nimo nang 40,000 mga kaigsuonan. No? May pagpaminag may buntag ni Buda, Dong Jordan. Ang guwapo gugihan na to nga kinini ang utility. Andi si Tio og si Boss Tibor mga higala. Kung maghisgot ta guwapo, naman po yung ambungan. Ha? Kumpleto man sila. Si Boss Tibor tong ambungan, ang guwapo Dong Jordan niya ang hitsuraan. Amo to si Boss Inting Lapos. Hinahinay lang. So, ipagpaminaw yung buntang nyo niya. Nga kugihan na ito mga kuandari bintindan si Tio Tupran Campos. Nagtanaw na ito maghigala karos Facebook Live si Sir Joe Di Gracia Aspi mga kaysulan. Sir Joseph Aspi, may pagpaminaw yung buntang. Sorbida eh. Ang tuburan ba maghigala? Labyog na kita mga kaysulan sa south nga bahid maghigala kung maghisgo tag lights and sounds. So, di pala nungay, kaya ngayon lagi ko, Sir Joseph, lagi ko, Higa, Argao, Sir, wagin sila dito doon, magsilingan na magkaya sila anang sikat, kaya, siya pitang asama, saan nga ngita, masa sila lahi sa guno, lahi sa gunong timpla, mga higala sa lights, mga isoon. No, Sir Joseph Aspi, no, yeah, daghan kayo ng mga nagsunod ng booking sa the month of August, mga higala, usab, no, yung pagpaminaw ni mo, Sir Mama Munina. So muna mga higala, balik ta sa tupag mga kaigsuonan. To see is to believe mga higala. Now, karon mga kaigsuonan unyang sunod ng mga adlaw, basin ugma mga higala. Karon masabot na to mga kaigsuonan si Kuya Tino Lukmayon kung ato ang schedule ang ato ang mga officers. Officers sa kinini ang tupag no nga mapag-yes na to sa itong tuluman nun. Mag-practice miron mga higala Kuya Tino Lukmayon atong malagaron ang inyong malagaron konsehal diha sa Barangay City no kamo bulahan kay mo diha sa Barangay City ba nga do na moy konsehal sama ni konsehal Tino Lukmayon no nga makapanginamot gyud kay siya biya gyud mga higala organizers tibok tuburan aning tupag no kaya gani ang tibok tuburan aning tupag how much more no pagtabang diha sa Barangay City lang mga higala. So muna yung sabutan, muna yung praktisan niya, bro. Sa ano mo pag-live, bro, nga kinini ang sayon naman siguro na. No? Kinini ato ang sa Tagalog balita. Facebook mga po live, you know. Kwa ora ang i-hook up ra ang live dito. So, nindot kayo kay ang nakanindot mga higala kay ang ato ang opisina dito, na naman itong studio dito, ang ato ang mga officers, pwede na sila ato dito mga kaigsuonan mo bisita. Na may libreng tuburan coffee dito ni Sir ani former Mayor Aljon Diamante no while mga 7 AM kapin mga higala nakalingkod-lingkod na dito nga to ang mga officers aron nga pag-guest na to sila mga higala makatestimony sila while nga magpaabot sila sa oras makapangapin na sila tuburan coffee dito no? So og do na mga higala tay tabanganan ang pamilya mo pasalamat pagkita mga higala now do na tay studio. Ah, nga makapadangas silang personal nga pagpasalamat mga higala. Ang ato ang mga tagtungod unya nga kinini ang ato ang matabangan no so, pagpahilo na mga higala sa mga tabangan ng miyembro no so at least transparent mga higala inani magud ni ang uban mga kisuna makingon sila nga mabungkag gyapon na mangingon ana kuno so depende man sa pagda nya kining ato ang kasagaran mabungkagas grupo kana magung kwarta Kanang dunay pundong kwarta paghigala des mga co-op, no? Mga bangko, no? Mamra manghigala dunay mga bank book nya. Nya himbong nito nga nakit lagkahana manghigala ang pundo kay dunay lagi mga monthly Diyos inana ba. Kining ato ang mga higala. Wala gita mga kigsunay kwarta nga gipundo diha gitinerya sa tong opisina mga monthly Diyos uban pa diha. Libre man ni mga higala ang pagpamimbro. Wa ni membership fee, wa ni monthly Diyos. Ang ato ang ID, libre pagyud mga higala. Kalos amo, gawas ato ang Jesus ato ang bulsa. Kung doon na ragitay tabanganan, kung doon ay mutaliwan ng membro sa ato ang kahugpungan. Unya rata mo ibot o Jesus mga higala, ihatag na nato dito sa ato ang coordinators purok. Okay, doon lang tayo coordinators batag purok. Tigumo na niya diha, sa Osaka purok baron diha, no? Niya, ikahuman niya pangulikta ng Osaka purok diha, iyan ang ihatag sa suriro. So tanan tibok barangay mga higala dunay tesurirag tesuriro ini kapundok sa tanang purok nga koleksyon nito ay ha pala dadon dito sa opisina magaigsoon dadon dito sa opisina mga higala unya ato nang tapukon ang tibuok koleksyon sa Osaka cluster just like barangay 1 to 8 o barangay Kugon ato na siyang matigo mga higala unya ato na nato na mga higala dayon ihatag anang adlawa or anang gabhiuna mga kaigsoonan ang tibuok koleksyon na tuming higala sa tagtungod sa tuang membro nga ni Taliwan. So, why magdugay ang kwarta, magpundo diha sa atong opisina mga igsoon o sa kamot sa atong mga kolektos o tesorero? Ihatag dayon nato, itabang nato mga higala kay munay atong tumong o tuyo nga makatabang dayon tamang higala sa atong mga kaubang membro ng tabanganan, munay ato ang punto adiha mga igsoon. Nya, transparent kay ang koleksyon na to, ang flow sa atong koleksyon mga higala, ang liquidation sa ito ang kinini ang collection mga kaisunan is i-live na ito mga higala sa radyo, Facebook Live, badungog sa radyo, BT Radio o sa Radyo 1 Cebu at the same time i-post pagyod na sa social media, Facebook mga kaisunan. Diba? Ya, doon ay trampas. Ang uban mga kaisunan, mapudlong, mabungkag ang grupo kay tungod sa aning kwarta mga higala. Usa ginao niya, way transparency. Now, kini nga ito ang mga kaigsoonan, kaluyas, Ginoo, kada simana or kada doon natin tabanganan, nagtikang magtagsakalibo sa ito pa, epektibo, o nagkadaghan ang membro mga higala. So, cluster to, anda mo diha, kay karong mga simanahuna, anha, may mga higala sa barangay Santo Niño o sa barangay Mulubulo. Usahaw na ito na diha. Nagpaminaw karong sa kapitan diha, no, sa Mulubulo. Palihog takap, huwag sa Santo Niño, palihog tayo niyo diha mga kapitan, no? Ito nang tabangan, no? Kay dako kay nagtabang ninyo diha mga opisyal sa barangay. Kaya naman lang aning, nga doon ay grupo nga musod nga mutabang ninyo kung inyong mga konstituente doon ay panahon nga magkinahanglan, di ba? So, siyempre, ato, mapunang iminsyon dali sa radyo o kinsa itong mga opisyal nga matinabangon o nisuporta na ito dali mga higala. No, ato, mangina mga higala ng tagaan sa i-credit mampu na ito na nila kinsa itong mga kapitan. Ang grabe kakugihan nga, like ni Kapitan Tuki Perez diha sa Barangay Carmelo nga perti pagka supportive bag higala. Sa Barangay 5 si Kapitan Sana Ismiro. Ha? Gani sa amo ang gihipahigay yung orientation atong nakalabayng adlaw dito. Sus lamian nga aros kaldo, init nga lugaw mga higala nga duna gyoy. Lamian nga subak gyud nga kinini ang manok. Singuna na mga higala ang kapitan nga very supportive mga higala, siyempre ato ginang i-credit nga to nila ang ilang pagsuporta po din nato mga igsoon. Gawas ana, nakita po nila nga dakog ikatabang sila mga konstituyente, mo na nga may suporta gid sila. Kapitan Josepina Cuesta diha sa Barangay Mangga. Unindot kayong suporta ni Kapitan Joseph, no, kay mitambong siya personally gid siya ni tambong sa tuang orientation. Kapitan Junro Alcantara sa Barangay Danlungsod. Dito gyud mga kaigsoonan. Muna, amo diha sa mga barangay nga ato bisitahon doon niya, labi na gina sa barangay Mulubulog sa Tuninyo, malihog ko diha sa mga kapitan. Ato nin tabangan, kay kami, willing jud kay me, wa may swildo ani ha? Wagid may mga swildo ani mga higala. Si, ginini ang konsyaltino, Lukmayon, ako, si DMM to sekretary diha, ang ato ang mga opisyalis diha sa barangay, wagid na swildo. Nga naman mga higala, nga, nagkuang kita, nagporsigir kita ni tungod mga kaigsoonan sa swildong di kabayrag kwarta mga higala ang maing panglawas nga gihatag indulinsya sa kitasaan mga igsoon. Kala mo swildo mga kaigsoonan, swildo niya di kabayrag kwarta nga kasagaran swildo mo na hibawaan kwarta man Pero lahi ning swilduha, bro. Kay maing panglawas niya, kabayaran mo na kwarta ng maing panglawas. Ha, di ba? Singo na mga igsoon. Nagita igong oras na, liyaras oras eh. Purot stupag mga igsoon. Sige lang, ikinin tupag mga igsoon. Tagsara ko mga igsoon, mga igsoonan, pero huwag gini mga igsoonan, no? Huwag gini ingon mga higalay kung sana diha, no? Maayo gini mga higala, og tabang gini kay lagi sa kunang ingon, why swildo swildo ang mga naglihok, ni og ngano mga igsoonan, nga nagkadako mga higala ng grupo, ha? Nga wa man tayo mga swildo mga igsoon, gumikan sa provider na to mga higala. Kinsa may the great provider na to mga tao diri sa kalibutan ang atong magbubuhat mga igsoon. Kala lang hangin nga imong giginhawa karon matag buntag panahon sa sayos buntag nga napugwat ng imong mata ning siga ning imong mata pag mata nimo mga igsoon. Usa na na kadako kayo mga higalang swildo nga di kabay ra kwarta gikan sa kitasan mga higala. Muna nga kung membro tas tinabangay suporta tag maayos grupo ang indulohin siya sa tola ba makagagahom nga tagaan pag itaghimsog ang panglawas. Kaya doon natin misyon mga higala deris kalibutan. Na mao ang pagtabang si Sigengon. Tuburanong pagtinabangay. Tupag mga higala. Nahimugso sa lungsod sa Tuburan. Gikan mga higala. Ni former Tuburan Mayor Aljo Diamante. O pinaagi sa pagsuporta. Sa atong kasamtangang mayor, Mayor Cidy Diamante o Vice Mayor Daddy Diamante. Dahil kong oras mga higala, Mac Els Moneva Isdrilon. Boss, shout out mo na. Ay, kung amigo. No, saan ka makabalik di Soborana? Kita, gabutag usap. Pilar de la Cruz, good morning, Sir Jeriel. O si Sir Joseph. Wala kita kong oras mga kegsonan. Hangtod, ugma po na usap. Adlaw Martes, mga higala, samang taklag, samang istasyon. Akong Osbon, Merkules, kauban na ito mga higala, Sibiko 2 Director, Artemio Aldin Horlano. Alang sa update sa electric bill mga kaigsoonan sa Sibiko 2. Sa Gyapon, kinihang gwapong igsoon, gwapong silingan. Ay, este, pobreng igsoon, pobreng silingan. Di ay, Jeriel Asintiente, panamilis sa kumingon ngayon yung adlaw. Nga, Lunes kamutagon, magbabungahog, magbalipayon, daghan salamat sa pagkaminaw, may buntag, pag-usab, bye-bye!
2: Jeriel Asintiente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Radio. PTX 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm. Mm-hmm. And then sa likod na. So ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: PTX 500.
2: Tatay Loy sa Lechaman of Lechon Bali Oga Liampo nagiribay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Set Testimonies. Set Testimonies. Pag sa kayuhan sa said marketing products.
10: Na banggaan ko, giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wako kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala yung taon. Iwan ko, hoy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
9: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 90.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka po, kwan yung kaplas o salamat yung kuto. Kaling herbal oil, tayo, matay, titibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
5: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gud sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gud na ko unya dili mapud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Kumutan gud ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
4: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
6: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
7: Bitaw, no? Atong pagutan noon. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
8: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na po, gaasa na po mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: O ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.

0: 89.1 BT Radio.
1: Seth Destabilis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Seth Marketing Products.
2: Hello, kung nina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kaya ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, Mag 76.
1: Alam niato nga mga di na makalugar sa pagmarehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagi din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Taspang imo blood sugar adto na kay diabetes, mag GTX 500 ka. Ang GTX 500 adto na kini anti-diabetic properties, sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, ug polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. GTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
8: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedal, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,000. 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown function hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Vitron, subuk na!
9: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinood yun nga. Dili na siya kayo mag-ilak-ilak. Baskog na kayo. Dali na po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay Tibo dyan siya kayo sa bata.
6: Vitron, subuk na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
11: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
13: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
12: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
13: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
12: Malunggay, paligon sa imong immune system,
13: Tubo, natural energy booster,
12: Ginger, panguntra sa inflammation,
13: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
12: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
13: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
12: This for life.
14: This is the Morning Drive.
15: Morning Drive.
16: The Morning Drive.
17: BT 98.1.
18: Every day, every day.
19: What would I do with it? What would I do without you? Come on. What would I do without you?

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Mayong adlaw po, Sir Jimmy. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
4: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence og sterility.
5: Mm.
4: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Di makahing bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
4: Osto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
4: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
5: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-sakit sa klaka. Dungog na ako sa radyo. Na-ay DTX 500. Ako gitry o ginawa kakapsula sa Osaka Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Correct.
4: Na makabuhat o bata ang lalaki.
5: Mm.
4: Una, base ng babae unya pod ang na-ay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, dok, resulta tungod sa bisyo sa
5: anang
4: pag-inom, pag-alak,
5: sigarilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
5: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata, sa JP ba? Makabuo gyud anak, inom gyud sila og DTX 500 ug Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Moinom, manigarilyo, magdruga,
4: kadaghan.
5: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigarada, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
4: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw, abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 88.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching yung mga. Ang mamansin ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato.

0: ang original Hagonoy Capsule. Saan na siya katinood?
1: Sa Hagonoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
0: Kaysa una kapuyon dai ka?
1: Oo, kapuyon to.
0: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagonoy Capsule.
1: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
1: Monching.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
4: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. So good guys, deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is the Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuhot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: The Morning Drive.
4: Every morning.
3: BT 98.1.
4: Morning Drive.

0: 101.1 BT Radio. Bring health
1: into your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: V-Tron. Subok na!
8: Ang madami sa V-Tron ko, yung gagaw si Jono kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may palitan namin yung V-Tron no, kaya dako kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang kuya, nakatarong na siya baklay kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmasamata.
7: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
7: Marcia Auto Parts Trading.
10: Marcia Auto Parts
7: Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
10: Marcia Auto Parts Trading.
7: Marcia Auto Parts Trading.
11: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
12: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
11: Ha? Unsa din na anak kuya?
12: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
12: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, kanindot guna nagamiton kuya taga.
12: available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
13: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: This is the Morning Drive.
16: The Morning Drive.

0: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
1: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
0: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
1: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
0: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active.
1: Mm-hmm.
0: Og karon Mami Puchi, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning, ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point, gamay na lang or dili nagyud ka-produce o insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas. Tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, ano, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes,
1: mm-mm,
0: manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man siya nga mga sakit Mami Puchi?
1: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
1: Mm-mm. Ang kanang diabetes good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Puchi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person, nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mao ni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And naghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: Og kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

also those who are welcoming them come again. It will also improve port operations, and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling, mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding, hindi na kung saan sampa. This light craft landing station provides a sheltered port for fishermen to dock their boats safely, safeguarding their livelihoods. Sabi nga ni Kong JJ, lahat ng pagka may bagyo, lalo hanggang sa Cebu, kapag may bagyo, dito dinadala yung mga luxury na yachts, yung mga yacht ng mga mayayaman, dito dinadala para safe harbor dito. At ngayon na nakikita ko, talagang safe harbor, natural safe harbor to. Dito napupunta ang mga private vessels pagka parating ang bagyo. Sa ating mga kababayan dito sa Camiguin, maaaring ikalawa ang inyong probinsya sa pinakamaliit sa bansa.

0: celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Ay, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
3: Central Award ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines. Bilang ng mga nasawi sa bagyong Inday at Habagat, umakyat na sa 21. Halaga ng tulong na naipaabot ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad, umalo na sa halos 40 milyong piso.
5: Headlines.
3: Bulkang Mayon sa Albay, nakitaan ng pyroclastic density current o uson kaninang umaga. Samantala, Claveria, Masbate, niyanig naman ang magnitude 5.4 na lindol kanina.
5: Headlines.
4: Agarang technical assessment sa Culiat Bridge sa Quezon City, agarang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways.
5: Headlines.
3: Pamamahagi ng HIV medicine, sisimulan na sa linggong ito ng Department of Health. First Lady Lisa Marcos, pangungunahan naman ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisaryo sa Malabon.
5: Headlines.
4: Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos, pangungunahan ngayong araw ang pagsalubong kay Pinay tennis star Alex Ayala sa Malacanang.
5: Headlines.
3: At publiko, hinimok ng Senado na suriin ang mga ebidensya sa Senate website hinggil sa impeachment trial ni Vice

0: 1318 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakatayon ngayong araw sa Kamigin ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una po rito ang pag-inspeksyon sa operasyon ng Benoni Port sa Barangay Benoni sa Bayan ng Mahinog, gayon din ang inaugurasyon ng Benoni Port Light Craft Landing Station. Pangungunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Kamigin Gymnasium sa Bayan ng Mambahaw at bibisitahin ang Kamigin General Hospital sa nasabing bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday, pumalo na sa 21 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ang pangabilang ng mga napapaulat na nasuwi sa epekto ng hanging habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Batay sa pinakauling datos ng National Disaster Reduction Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 21 ang napaulat na nasuwi. 10 sa bilang na ito ay nakara sa Soccsayan Region, 7 sa BARMM, 2 sa Region 10 o Northern Mindanao at 1 sa Region 6 o Western Visayas at Region 11 o Davao Region. Samantala, abot naman sa mahigit sa 738,000 individual o katumbas na mahigit sa 154,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, gayon din sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Northern Mindanao, Soccsayan at BARMM. Sa naturang bilang, nasa 4,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa halos 40 milyong pisong halaga ang naipabot ng tulong sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, aabot sa kabuuang 39.7 million pesos ang halaga ng ayuda na naihatid sa mga apektadong lugar sa buong bansa. Karamihan dito ay family food packs, non-food items at hot meals mula sa DSWD Mobile Kitchen. Nananatili namang handa ang mahigit 5 bilyong pisong halaga ng relief resources para sa karagdagang ayuda na mga ngailangan ng augmentation.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 4,000 pamilyang apektado ng bagyong Inday at habagat nananatili pa sa evacuation centers ayon sa DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: May higit sa 4,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center kasunod ng epekto ng bagyong Inday at ng pinalakas na habagat. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, katumbas ito ng halos 18,000 individual na nanunuluyan ngayon sa 134 na mga evacuation center. Bukod pa ito sa higit 9,000 pamilya na nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. As of July 30 naman, umakyat na sa higit 150,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad na abot na rin sa 45.8 milyon ang halaga. Kabilang dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta lalo na sa mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng maging bagyo ang isang low pressure area na nasa labas ng bansa, pero ayon po sa PAGASA, mababa ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang habagat habang umiiral ang localized thunderstorm sa Visayas at Mindanao. Inaasahan namang makakaapekto sa mga susunod na araw ang easterly sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang waterways cleanup ng MMDA sa gitna ng mga pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III na layo nitong ibsan ang pagbaha, lalo't napapadalas ang mga pag-ulan. Kasama naman sa operasyon nito ang tupad beneficiaries na tutulong para linisin ang drainage systems ng Metro Manila.
5: Sinisiguro natin na talagang ang tubig ay madala natin sa kanyang dapat pagdalhan, which is yung ating mga waterways. Para magawa ito, dapat ang ating mga drainage system, ang mga laterals ay palaging malinis at free-flowing.
2: Si MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas mababa pa rin sa normal high water level ang antas ng tubig sa mga dam sa kabila ng mga pag-ulan dulot ng habagat at nagdaang bagyong Inday. Sa datos ng DOS

0: Pag-asa as of 8 AM, nasa 156.09 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa sa 210 meters normal high water level. 100.42 meters naman sa Ipo Dam mula sa 101.10 meters normal high water level nito. 79.16 meters sa Lamesa Dam mula sa 80.15 meters normal high water level. Para naman sa ibang water level, 740.39 meters sa Ambuklao Dam, 227.68 meters sa San Roque Dam, 567.63 meters sa Binga Dam, 177.46 meters sa Pantamangan Dam, 160.62 meters sa Magat Dam, at 287.04 meters sa Caliraya Dam.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abala ang Philippine National Police o PNP sa rehabilitation at recovery operations kasunod ng pananalasa ng Bagyong Inday. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., maagang naghanda ang pulisya at patuloy na magiging aktibo lalo't nakatuon ngayon sa search and rescue, road clearing, relief distribution at iba pang disaster response. Nakaalali ang kanilang ground personnel at resources para sa agarang disaster response sa mga pinakatinamaan ng bagyo. Tutulong din ang mga pulis sa clearing operations sa mga LGU para matiyak ang tuloy-tuloy at mabilis sa paghahatid ng relief items.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinapaalalahanan ng Office of Civil Defense, OCD, ang publiko na mag-ingat sa banta ng habagat. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, posible kasi ang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan.
3: Maraming lugar ang mga ilang araw na po, no, na inuulan. So ang mga pag-ulan po ng kahit yellow warning, no, ay maaaring magbabaha po at saka magpaguho ng lupa, no, dahil saturated ang lupa.
0: Ang tinig ni OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ikakasa ng Department of Agriculture o DA ang cloud seeding operation sa Isabela ngayong buwan sa gitna ng patuloy na banta ng El Nino sa mga palayan na sinusuplayan ng NIA Magat River Integrated Irrigation System. Naniniwala si Isabela Governor Rodito Albano na makatutulong ito para magpaulan sa mga tuyong lugar, mapunong muli ang mga pinagkukuhanan ng tubig at magkaroon ng sapat na supply ng tubig para sa mga sakahan. Sa ngayon ay sinimulang pakilusin ng provincial government ang emergency assistance sa mga magasaka at hinimok na magparehistro sa kanilang municipal at city agriculture offices para makatanggap ng suporta. Pinamamadali rin ni Albano sa local agriculture personnel ang validation sa mga nasirang sakahan para sa mabilis na pagbibigay ng tulong. Samantala, magbibigay ang DA Regional Field Office 2 ng 40,000 na kilo ng mung bean seeds para sa 8,000 magasaka. Inihahanda rin ang binhi para sa alternatibong pananim na hindi masyado nangangailangan ng tubig para kumita pa rin ang mga magasaka habang limitado ang irigasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakitaan ng pyroclastic density current o uson ang Bulkang Mayon sa Albay kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mapanganib ang uson dahil kombinasyon nito ng gas, abo at bato. Sa PHIVOLCS bulletin ngayong Lunes na malagi ang alert level 3 sa Mayon Volcano dahil nasa estado pa rin ito ng intensified unrest o magmatic unrest. Naitala din ang lava effusion sa bulkan kung saan nakaroon ng lava flow sa Basud Gully, Bonga Gully at Miisi Gully kaninang umaga. Naitala naman ngayong kahapon ang higit 90 volcanic earthquakes at halos 300 rockfall signals.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dinanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Claveria Masbate kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naganap ang pagyanig kanina ng 8:54 na umaga. Una nang naitala ang magnitude 4.8 na lindol kaninang 8:53 na umaga sa lugar. Nagbabala ang PHIVOLCS sa mga residente ng posibleng aftershocks matapos ang pagyanig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Bakit? Bakit napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 11:24 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Pilipinas patuloy ang paninindigan sa pagtataguyod sa kung ano ang tama sa harap ng ginagawang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang tinding ng Pilipinas upang itaguyod sa kung ano ang itinatakda ng 2016 Arbitral Award. Ayon sa punong ekutibo, patuloy anyang maninindigan ng bansa sa pagtataguyod hindi lamang sa kung ano ang tama kundi para na rin sa proteksyon ng mamamayan. Kasabay ng paninindigan sa desisyon ng Arbitral Tribunal, 10 taon na ang nakalilipas, sabi ng Presidente ay hindi anya natitiganag ang tinding ng bansa ukol sa karapatan nito sa West Philippine Sea para patuloy ring isulong ang kapayapaang nakabatay sa katarungan at respeto sa isa't isa. Sa pagdedepensa ng rule of law, kasamang naipagtatanggol din anya dito, sabi ng Pangulong, buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating mamamayan. Ang 2016 Arbitral Award ay pagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea at paglabag ng China sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilang pagkakataon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa paggunita ng arbitral ruling ng Pilipinas, kinilala ng 13 bansa ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 bilang mahalagang tagumpay, pinal at legal na desisyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang napatid sa joint statement ng mga pamahalaan ng United States, Japan, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia at United Kingdom. Ayon sa kanila, sang-ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal ay walang legal na batayan ng malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea, kabilang ang mga inaangkin nito na nakabatay sa historic rights. Binigyan din ng mga bansa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malayang paglalayag at paglipad sa himpapawid, gayon din ang iba pang mga legal na paggamit ng karagatan na naaayon sa international law, lalo na ang UNCLOS.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang West Philippine Sea Education Bill makaraang sabihin ng Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Para sa Senador, isa ito sa proactive measures para labanan ang disinformation tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, aatasan ang Department of Education na sanayin ang mga guro at educators tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Giit ni Tulfo, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol dito ay hindi lang usapin ng pagmamahal sa bayan, kundi isang paraan para maunawaan ng mga Pilipino ang kanilang karapatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nananatiling matibay na legal foundation ng Pilipinas sa pagdepensa ng karapatan nito sa West Philippine Sea ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling. Nitong July 12, ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award ng bansa. Ayon sa National Maritime Council, patuloy ito ang nakisilbing gabay sa maritime policy at diplomasya ng bansa sa karagatan. Ang 10th anniversary anila ng Arbitral Award ay nagsisilbing paalala na ang makasaysayang yugto na ito at pamana nito ay pagmamay-ari ng bawat Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Posibleng sa Oktubre o Nobyembre simulang ibigay ng Department of Budget and Management ang 2024 performance-based bonus o PBB para sa mga kwalipikadong government employee. Sa programang Boses, hiniling ni DBM Organization and Systems Improvement Group Assistant Secretary Gerald Handa sa mga ahensya ng pamahalaan na magsumite ng mga kinakailangang dokumento ukol dito.
8: Meron lamang po 20 calendar days ang ating mga ahensya para sa pag-prepare po nitong mga documents and reports. Then after that, bibigyan po natin ng 60 days yung validating agency. So after the validating agency po ay ma-assess kung sino na po yung mga qualified. At hindi, pagsasabit po sila ng reports sa Executive Order 61. technical working group. And after po nito, mag-i-issue po ng final eligibility assessment, and hopefully, after that assessment, ay makikita na po kung eligible o hindi ang isang ahensya. Then bibigyan pa rin po ang isang ahensya ng 20 calendar days para naman po ma-prepare yung mga listahan ng mga empleyadong qualified for 2024 PBB.
5: Si DBM Organization and Systems Improvement Group Assistant Secretary Gerald Handa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na agad magsagawa ng technical assessment ng Culiat Bridge sa Quezon City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, lay ng habang na maisaayos at ganap na mapakinabangan ang nasabing tulay ng mga motorista. Sinabi ni Dizon na ina-inspeksyon na ang Culiat Bridge ng isang technical team ng kagawaran at nagsagawa ng clearing operations, katuwang ang pamahalang lungsod ng Quezon City sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Kasunod anya ng clearing operations ang temporary repairs ng uplifted section ng asphalt surface ng tulay habang patuloy ang pagtaya ng technical team sa rehabilitasyon para matiyak ang kaligtasan nito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo sa Malabon. Tinatayang 3,000 Malabuenos ang nakinabang sa bigas na bahagi ng Local Government Support Fund. Lubos namang nagpasalamat ang mga benepisyaryo dahil malaking bagay daw ito para merong kanin sa hapag ng pamilya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Sisimulan na ngayong linggo ng Department of Health o DOH ang pamamahagi ng HIV medicines. Una nang ininspeksyon ng DOH ang mahigit 455,000 bottles ng antiretroviral o ARV drugs na unang tranche ay inaasahang 1.2 million units ng HIV commodities. Gitna ng kagawaran, ligtas, epektibo, high quality at rehistrado ang ARV sa Food and Drug Administration. Inaasahan naman sa pagitan ng Agosto at Setyembre ang ikalawa at ikatlong tranche ng nasabing gamot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Alas 11:31 po ang ating oras. Sa iba nating balita, tap or scan to ride, inilunsad ng Administrasyong Marcos Jr. sa LRT2. Magbabalita si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Bilang pagtugon sa pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa mga Pilipino ang nawawalang oras ng mga ito sa commute, inilunsad ng Department of Transportation, Light Rail Transit Authority at Rizal Commercial Banking Corporation ang pilot implementation ng Digital Fare Payment System sa LRT Line 2 Legarda Station. Sa ilalim ng programa, maaari ng direktang magbayad sa itinakdang RCBC fare gates o yung tinatawag na fast lane gamit ang Visa o MasterCard contactless card, NFC-enabled mobile devices at yung GCash QR code. Ibig sabihin, automatiko nang mababawas ang mga pamasahe sa mga pasahero kapag nag-tap o nag-scan ng mga ito ng kanilang mga card, mobile device o QR code sa pagpasok at paglabas ng LRT2 stations. Layunin ng DOTR, LRT at RCBC na gawing mas mabilis, maginhawa at cashless ang biyahe ng mga commuters. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Senador Rodante Marcoleta, maaari nang ilabas ng PNP General Hospital sa sandaling matapos na ang gamutan sa kanya. Sa report mula kay J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maaari nang ibiyahe at makalabas ng PNP General Hospital ito si Senador Rodante Marcoleta. Sa oras na makompleto na ng senador ang kanyang antibiotics para sa sakit niyang mild pneumonia. Ito ang inihayag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital sa Panayam sa Campo Grande ngayong umaga. Ayon kay Bayani, tinatapos na lamang ni Marcoleta ang kanyang antibiotics hanggang Hulyo 15. Gayunpaman, ay magamat sinabing fit for travel na itong si Marcoleta, sinabi ni Mark ni Bayani na hindi pa rin niya masabi kung kailan ang eksaktong oras at araw kung kailan maaari ng ilipat ang detention facility ang senador. Sa ngayon ay nakapagpasa na umano sila ng updated medical report sa Sandigan Bayan at isunod na rin sa kautoson nito. Nasa stable naman kondisyon ang senador at controlled ang kanyang blood pressure sa 130/90. Una nang sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology na handa silang tanggapin si Marcoleta dahil meron naman silang pasilidad na maaaring mag-accommodate dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Inirekomenda sa Department of Justice ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban kina dating Ateneo coach Tab Baldwin at anim na assistant coaches at isang physical therapist. Kaugnay pa rin ito ng insidenteng ikinasawi nina Ateneo basketball player Rene Baterbonya at Divine Adili. Samantala, nahaharap naman sa kasong simple negligence resulting to homicide to multiple homicide ang tatlong may-ari ng resort at isang athletic director dahil sa umunoy kapabayaan na nauwi sa trahedya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Ika-apat na araw ng impeachment trial isasagawa ngayong Lunes. NBI Regional Director Jeremy Lotok inaasang haharap sa witness stand ngayong araw si Ninfa Asuncion sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lalarga na ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sa paglilitis mamaya, inaasahang ihaharap na sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Si Lotok ang ikalawang testigo ng House Prosecution Panel matapos i-examine ng impeachment court si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Tinatalakay pa rin sa impeachment court ang Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o yung tungkol sa aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, gayon na din ang akusasyon ng inciting to sedition. Kaakibat ng testimonya ni Kalilong, inaasahang magpapatotoo naman si Lotok tungkol sa umunoy pagkakaroon ng isang hitman para sa nasabing planong pagpapatay. Nauna nang kinumpirma ni Lotok ang sinasabing pagkikiral ng naturang assassin sa isinagawang paunang imbestigasyon noong dinidinig pa ng House Committee on Justice ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Bukod sa pagdinig sa mga testigo, itinakda rin ng impeachment court ngayong Lunes ang huling araw ng pagsusumite ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng kahilingan ng kamera na magpalabas ng sabina para sa bank at tax records ni VP Sara. Pagkatapos nito, bibigyan ang magkabilang panig ng tig 10 minuto para ilahad ang kanilang oral arguments sa Miyerkules. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, in Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: NCRPO ibinaba na ang alerto sa buong Metro Manila sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ibinaba na ng National Capital Region Police Office ang full alert status sa Kalakhang, Maynila sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Director Major General Antonio Berin, nakahighten na lang ang hanay nila simula pa noong Sabado ang nasabing alerto. Nananatiling aniyang kalmado ang sitwasyon dito sa labas ng Senado ngayong ika-apat na araw ng paglilitis. Mangilan-ngilan pa lang ang police deployment sa paligid ng mataas na kapulungan pero istrikto pa rin ang mga otoridad sa mga pumapasok sa loob ng Senate Building. Mula pa rin dito sa labas ng bulwagan ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Hinimok ng Senado ang publiko na suriin ang mga dokumento at ebidensya sa Senate website na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini-upload ng Senate Secretariat o Impeachment Clerk of Court ang pleadings, records, manifestations at documentary evidence na isinumite sa unang linggo ng trial. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layo ng hakbang na matiyak ang transparency sa pagdinig na nakakuha ng matinding atensyon ng publiko. Titingnan naman ng Senator Judges at Prosecutors sa mga hakbang para pigilan ang pagkaantala ng trial na naging tampok sa unang linggo ng makasaysayang paglilitis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Witness ngayong hapon mula sa NBI, ipapaliwanag kung paano at bakit inimbestigahan ang threat video ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inaasahang ipaliliwanag ng susunod na saksi ng National Bureau of Investigation sa impeachment trial kung bakit at paano inimbestigahan ng ahensya ang mga napatunayang video ng pagbabanta pati na rin ang naging batayan ng kanilang natuklasan. Ayon kay Prosecutor Leila Dilima, kung inilatag ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang mga pagpapatunay na orihinal at authentic ang mga video, ang susunod naman na sasabak na si Attorney Jeremy Lotok ang magdedetalye sa mismong imbestigasyon. Si Lotok na isang seasoned NBI investigator at lawyer ang nag-imbestiga sa mga umano'y banta na binitiwan ni Vice President Sara Duterte na siyang pangunahing basihan ng Article 4 ng impeachment case. Ayon kay De Lima, bukod sa pagpapatibay o corroboration sa mga naunang pahayag ni Kalilong ukol sa open source investigation, magdaragdag si Lotok lang mahalagang aspeto, partikular na ang basihan ng konklusyon ng NBI kung bakit ipinasa ang kaso sa Department of Justice. Dagdag pa niya na titiyakin din umano ng saksi na ilahad ang opisyal na tatnatuklasan ng NBI na ang naging pahayag ng Vice Presidente ay mabigat na pagbabanta at merong sapat na probable cause. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: May tuturing na valid rules sa ngayon ang 16 votes threshold na kinakailangan para sa conviction ng impeachment official. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Attorney Carlo Ibanez na wala pa naman kasing tumututol o kumikwestiyon dito. Narito naman ang pahayag ng abogado sakaling iakyat sa Korte Suprema ang tungkol sa usaping ito.
13: I have a feeling, I have a very strong feeling na pag umakyat to sa Supreme Court, yan ang sasabihin ng Supreme Court, na sasabihin nila political question lang to at hindi nila papakialaman ang issue na to.
7: Si Attorney Carlo Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa ating balitang sports, Filipina tennis star Alex Ayala inaasahang aangat sa panibagong career high ranking na number 28 sa WTA rankings na ilalabas ngayong araw. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
14: Panibagong career high ranking na number 28 ang inaasahang makamit ni Filipina tennis sensation Alex Ayala sa official rankings na ilalabas ng Women's Tennis Association o WTA ngayong araw. Limang baitang ang iaangat ni Ayala mula sa dati nitong pwesto na number 32 bago magsimula ang Wimbledon Championships sa London, England. Sanhi ito ng kanyang impresibong kampanya sa Wimbledon kung saan nakapasok ang Pinay netter sa fourth round, ang pinakmataas na pwestong naabot nito sa isang Grand Slam tournament at unang Pinoy tennis player na nakagawa nito. Sa kabuuan, may hawak na 1,666 points si Ayala. At 240 points nito ay nakamit niya sa pagpasok sa fourth round ng Wimbledon. Posibleng umangat pa ito kung magkakaroon si Ayala ng magandang kampanya sa hardcourt season na magsisimula sa kanyang paglahok sa WTA 500 Mubadala DC Open sa July 27 na gaganapin sa Washington DC. Sa ngayon ay nakauwi na ng bansa si Ayala para sa maikling pahinga at nakatakdang magkaroon ng homecoming celebration sa Miyerkules alas 6 ng gabi sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Update lamang patungkol dyan, officially number 28 na po si Alex Ayala sa world rankings ng WTA. Samantala, sa kaugnay na balita, pangungunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagsalubong kay Alex Ayala para sa homecoming reception nito sa Malacañang ngayong Lunes. Magbibigay ng mensahe at magagawad ng parangalang Pangulo kay Ayala para sa kanyang natatanging galing at pagbandera ng bandila ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Una nang nagpaabot ng pagbati ang Pangulo sa nagumpay ni Ayala sa kanila ng pagtatapos ng kanyang laban sa Wimbledon Open sa London. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na pinatunayan ni Ayala na kayang abutin ng bawat Pilipino ang kanyang pangarap kapag pinagsikapan niya ito. Sinabi naman ni First Lady Liza na patunay ang performance sa Wimbledon ni Ayala na pang world class ang husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports, partikular ang tennis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 17 minuto po bago mag-alas 12 na tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, Nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:46 na po ng umaga, karagdagang balita dito sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga Ivatan, patuloy na isinusulong ng TESDA sa mga bagong skills training binuksan. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbukas ang Provincial Training Center Batanes, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority, ng pagkakataon para sa mga nagnanais maging TESDA scholars sa pamamagitan ng iba't ibang libreng pagsasanay na mas magpapalawak na ang kanilang kalaman at kakayahan. Pabilang sa mga kursong inalok ng TESDA Batanes ay ang Food and Beverage Services NC2, Housekeeping NC2, Cookery NC2 at Trainers Methodology Level 1. Layunin ng mga programang ito na ihanda ang mga kalahok para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa loob at labas ng lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas sa TESDA, maliban sa libre ang skills training, ay may allowance at libreng assessment para sa mga makakapagtapos sa mga nabanggit na kasanayan. Hinihikayat naman ng PTC Batanes sa mga interesadong aplikante na magtungo sa kanilang tanggapan upang malaman at magsumite ng kinakailangang dokumento para sa aplikasyon. Patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng mga programang magpapalakas sa kasanayan ng mga Pilipino at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa disenteng hanap buhay at pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Bontok. Pinigting ng LGU Bontok ang kampanya kontra mosquito-borne diseases kasunod ng kaso ng Japanese encephalitis. Si Donalyn Balio sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaalalahanan ng Municipal Health Office o MHO ng Bontok ang publiko na patuloy na sundin ang Fortis kontra dengue. Ito ang takip, taktak, taob at tuyo upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng sakit. Nagsagawa rin ang MHO, katuwang ang DOH Human Resources for Health Development Program, mga barangay health worker, mga opisyal ng barangay at residente ng outdoor spraying, larvicide application at upland taob sa Lanao, Bontok, Ili kasunod ng kumpirmadong kaso ng Japanese encephalitis sa bayan. Namahagi rin ang MHO ng drum net covers sa mga kabahayan upang mapigilan ang pamumugad ng mga lamok sa mga imbakan ng tubig. Hinikayat din ang mga residente na panatilihing malinis ang kanilang kapaligiran, alisin ang mga naipong tubig at agad na magpatingin sa pinakamalapit na health center kung makaranas ng mga simptomas ng mosquito-borne diseases gaya ng dengue at Japanese encephalitis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, sa Bicol Region, banta ng lahar sa Mayon, mahigpit na binabantayan sa Daraga Albay ngayong habagat season. Magbabalita si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Mahigpit na binabantayan ng pamahalang bayan ng Daraga Albay ang posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon kasabay ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Pinaigting ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang monitoring sa mga river channels at galis ng bulkan habang inatasan ang mga barangay ng Miisi, Matnog, Budyaw, Salbasyon, Busay at Banyadero na maging alerto at handa sa anumang panganib. Samantala, nagbabala ang DOST Fibux matapos maitala noong Hulyo 11 ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng Mayon sa nakalipas na 26 na taon na umabot sa 13,128 tonelada kada araw kasabay ng pagdami ng volcanic earthquakes at rockfall events. Bagamat nananatili sa alert level 3 ang bulkan, sinabi ng Fibux na maaring indikasyon ito ng tumitinding aktibidad na posibleng mauwi sa mas malakas na pagputok. Mahigpit na pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpasok sa loob ng 6 kilometrong permanent danger zone, maging handa sa posibleng lahar, ashfall at iba pang volcanic hazards at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Karagdagan pang balita mula sa Visayas at Mindanao. Sunod nating ihatid sa pagpapatuloy natin dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, 9 na minuto bago magalas 12 ng tanghali.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: The public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 8 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Ngayon, tanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 50 pulis sa Eastern Samar, lalong pinatala sa kakayahan para sa kaligtasan ng mga turista. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Opisyal nang nagtapos ang 50 tauhan ng Philippine National Police sa Eastern Samar para sa 4 na araw na Top Cop Seminar o Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection. Sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil, layunin ang pagsasanay na mas patalasin pagkakayahan at bilis ng mga polis sa paggabay at pagprotekta sa mga lokal at dayuhang bisita. Binigyan din naman ni Vice Governor Maria Caridad Gutisan ang kahalagahan ng mga pulis bilang frontliners ng probinsya. Ayon sa pamalang panlalawigan, ang isang ligtas na pamayanan ang pinakamagandang imbitasyon para sa mundo na bisitahin ang Eastern Samar. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga opisyal mula sa Department of Tourism Region 8 at Eastern Samar Tourism Office. Sa bagong persang ito, handang-handa na ang probinsya na ibida ang ganda at seguridad ng kanilang mga destinasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
2: Dumako tayo sa Mindanao. Mga sundalo, police at local government unit ng Malapatan sa Sarangani Province nagtulungan para sa retrieval operation ng mga nasawing biktima ng landslide dulot ng malakas na pag-ulan sa lugar. Magbabalita si Marcel Dasalia.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinangunahan ng 10th Infantry Division ang Joint Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations kasunod ng landslides sa Sitio Safia, Barangay Poblacion, Malapatan sa Sarangani Province. Kasama ang Philippine Air Force, Philippine National Police, Local Government Unit ng Malapatan at iba pang ahensya, tiniyak na mga sundalo ang seguridad sa landing zone kung saan nagtulong-tulong ito sa retrieval ng mga bangkay ng mga biktima ng landslide at pinabilis ang ligtas na airlift ng mga nasawing biktima gamit ang S-70i Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force para sa wastong pagkilala at turnover sa kanilang mga pamilya. Matatandaang 2 pamilya na kinabibilangan ng 10 katao ang namatay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Sitio Safia Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Patuloy naman ang Philippine Army sa pagbibigay ng humanitarian assistance at iba pang kinakailangan suporta upang matulungan ang mga biktima sa kanilang pagbangon mula sa trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, higit na 20 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo nasa base isang checkpoint sa Misamis Oriental. Ang may dala na balitang yan, si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nasabat ng mga pulis sa isang checkpoint sa barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental, ang mga smuggled ng mga sigarilyo na isinakay sa isang silver Mitsubishi wing van na truck. Ayon sa mga polis, kanilang pinahinto ang nasabing truck ngunit hindi tumigil ang driver's checkpoint kaya kanila itong hinabol. Nang kanila itong naabutan, inisyuhan nila ng citation ticket ang driver ng truck dahil sa hindi paghinto nito sa checkpoint at kanila itong tinatanong ang mga sakay nito ngunit napansin ng mga polis na hindi magkatugma ang kanilang mga sagot. Sa patuloy na pagtatanong ng mga polis, voluntaryong sinabi ng driver na mga smuggled na sigarilyo ang kanilang karga. Kagad na mga pinabuksan ng mga polis ang wing van at sa kanilang isinagawang inspeksyon, ang mga sigarilyo ay nakatago sa ilalim ng mga bigis ng mga baka. Nakumpiska ng mga polis ang 26,000 rims ng mga smuggled na sigarilyo na may brand na Commissioner Menthol, Victor Aguila American Blend at Arthur American Blend na nagkakahalaga ng 20 milyon at 800,000 piso. Inaristo naman ng mga polis ang sakay nito na sina alias Jim, 40 taong gulang, alias Johnny, 28 taong gulang at isang alias Winwin, 27 taong gulang na mga residente ng Zamboanga, Sibugay. Ayon sa mga polis, ang mga kontrabando ay mula sa Zamboanga City at ito'y dadalhin sana sa Agusan del Sur para doon ibinta. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng 101st Maneuver Mobile Company Regional Mobile Force Battalion kasama ang iba pang unit ng mga polis sa rehiyon. Sa ngayon, ang mga nahuling suspect ay nasa kustodiya ng Magsaysay Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 12022, Republic Act 10643 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 13, 2026. Ang ating oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong balik, ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva, isang magandang araw sa ating lahat.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
18: I love it when you call me Senorita.
19: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
17: And lumayo ka man sa akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
20: Pauso.
17: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like Raning,
20: Anyare.
17: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like Bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like Amaka and Tamarao. Recent editions include Kilig, Pandesal, and Traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri or Marites?
16: Yan ang Pinoy Kultura.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lawano Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Sure winner ka.
6: Enzumo Plus, organic pangpatay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimay. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mohinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hingin lang ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdag kagaw. Mahigalaon sa kalikupan. Makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a wonder breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
7: Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao o kahayupan. Makawagtang sa mga langaw o lamok. Barato o makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, magamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
6: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag gamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
8: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
9: Aga oras sa El Nuevo Bantay Radio, alas 12:07 na sa UD.

0: Ni ilang taon?
1: Cognos Gietas! Biri dati meet Liberabit Bus. Amor sa inyo kabaturan o kamaturan nagatag ka ninyo o kagawasan. Sugbo Kabisaya no Mindanao tibok kalibutan kumusta mong tanan. Ginaut ko mga igalang na mo kanunay sa Kapiskay sa Panglawas. Samtang nagpaminaw o ni View diri sa Illinois Vu Bantay Radio Cebu. Kadin giok apta sa Dusi Kabaga Radio Station. Naglangkob bagay gala sa DYEG Sambuan. Ingon man DYBT Radio FM sa lungsod sa Tuburan Cebu. Mapailabot bagay gala sa nagadayang mga radio station. Ingon man baga kaigsunan ang among social media account ang Bantay Radio Cebu. I-type lang nimo bagay gala Bantay Radio Cebu. Yun ang madunggan bagay gala mga programa dere sa Illinois Vu Bantay Radio mga kabantay. Adlaw karon nga Lunes, Pizza Trisina sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sama sa gihapon, pinigapong ubos yung igala sa kahanginan. Well, asinjente mga kabantay, may magiguban kiniusa ka oras katulamanon na mag-isgot nga may labot ang lungsod, mga expose o korupsyon sa gobyerno. Dinilang mga igala sa programa Pulso sa Katawhan o gisao ning tulumanon Lantawan. Ana datong baba magahigala o kini ang Lantawan, Pulso sa Katawhan. Mabati Lunes, Merkulis o Sabado magakaigalaan. Dinilamang sa gipakusgang si Biyanan.

Naguna bagay gala sa tong isgutanan mga kabantay. Di ana bagay galang pamahayag mga kaigsoonan. Ah, pamahayag kini mga kaigalaan ni NBI Director Bilbin Matibag mga kaigsoonan ni atong milabayng adlaw. Kini human usab nga ang Director diri bagay galas dakbayan sa Sugbo. Human nga dunay gi-confiscate o dunay gipakita sa mga sakop sa media nga mga matawag na to'y kontrabandong mga sigarilyo. Ani kantidad kini bagaygala og 980 million sud bagaygala sa 59 ka containers og diin gibanabana kining muabot ngadto matud pa og 3 billions. Now ang mga sakop sa media mga kaigsoonan kay ang kanilagi in taon, mga higala, congressman sa tercero distrito. Nga si Pablo Jan Garcia ni kisi-kisi kini. Ni kisi-kisi kini, mga higala, nga wa kunoy Ghost Project. Saon man ni naturon nga ni I mean ni pagawas man og mensahe si Director Matibag sa diyang giambos kini magaygala interview sa mga sakop sa media. Una giingon diyang magaygala aguro. Karong tataon magigala ato isgutan. Samtang lain ato mga

0: Aray siya.
1: Karong tataon bagay gala atong iskutan ha. O niya, ato pon i-play bagay gala karong tataon ang editorial bagay kay sunan ni Jason Monticlar kay kalabot kini bagay gala ni Presidente Bongbong Marcos mga kaigalaan. Samtang sa dili pa mga kaigsunan, kining mga porsyon mga kaigalaan, gihatod kaninyo sa ASEL Laboratories Incorporated. Kanunay baga produkto sama sa Lactoplant Biofertilizer, Gasa Soil Ameliorant, Antica. Kining Antica mga kaigala, usa kini ka fungicide and bactericide. Icon Organic Insecticide 3SA Seaweed Sticker Lactovet Animal Nutrition. So kato bagay galang inyong mga kayo pandiyang way vitamina mineral ala gamitin aning Lactovet Puffy Grow mga kaiglaan aron himsog ang inyong mga hayop. May po di bagay gala sa kato mga manari dig manok sa nagkadaya magadapit mga kaisunan din sa tuad nasog Pilipinas ang Lactovet. Kumikang kay kini na pamatundaan na magay gala Lactovet Puffy Grow. Ingon man bagay gala ang Enzomo Plus. Ang Enzomo Plus usa ka disinfectant and odor control. Kadiin katong mga namuhi di mga baboy nga way klarong septic tank inyo mga baboy diya. Puras na nga on ron animaho mga kaiglaan. Ala gamiti aning Enzomo Plus. Kay kini Enzomo Plus mga gala usa ka disinfectant and odor control. Nya kalabi na katong namuhi mga kaisunan og mga katong namuhi diha og mga bantres no atos kabukiran kay anig labay ba na mga kaigalaan sa hangin no hapak sa hangin mga kabantay manimaho magyud na mga igala pores na nga online taron atong balikon. So aron di na kay reklamo sa silingan ngatos yung barangay ala gamiti og Enzomo Plus. Kini Enzomo Plus mga igala nindot kini og gagani proven untested na. So gang sales ani gumika nilang Patrick og ni Kenon Siniza. Sige ka komisyon. Kanya lain pa nato nagpaluyo bagay gala ang ASEL BioF Biofertilizer. Kining fertilizer bagay gala no. Katong mga nananom diya sama sa Siling Labuyo, Kamatis, Bombay, Ahos, Sibuyas, Daunan, kini ang kalabasa mga utanon alubati ug uban pa diha no gamitin ninyo bagay gala aning ASEL BioF biofertilizer usa ka organic mga kaisunan o baka Lactoplant biofertilizer bagay gala. Karon kung gusto mong mo-order pinagi sa Shopee, Lazada, i-touch lang ninyo mga igala mong link baka order na ka bagay gala sa mga produkto diri sa ASEL Laboratories Incorporated mga kabantay. Lain pa na to bagay galang nagpaluyo ning Tulumanon. Ang Lactopuffy Food and Supplement. So kato mga igalang doon na kay problema diya sama sa inyo ang panglawa, sama sa kidney, rheuma, arthritis. Sakit ang tiil, baho ang baba. Ingawan sakit ang ngipon, dysmenorrhea. Unya dula kay problema bagay gala diya sa imuhang kidney. Unya magpanlipong ka la gamita kining Lactopuffy Food and Supplement baga kay sunan. Umikan kay kini bagay gala. Usa ka food and supplement maga kay sunan unya dugay na kini bagay gala nga gigamit sa tug mga katawhan nationwide. Lakip na usab dito sa gawasan nasod mga kabantay. Niya, gawas pa niini mga kaigalaan ang kanabitawong uban diya nga waintawon mutunga ilang regla gamitin ninyo mga kaigalaan nini nga produkto sa Lactopuffy mga kaigsunan. Lactopuffy is a popular Philippine based probiotic health drink and supplement rich in beneficial lactobacillus bacteria, natural ingredients like soy milk and molasses plus vitamins, minerals and amino acids designed to boost gut health, improve digestion, and strengthen the immune system. It's promoted as a natural way to support overall wellness, helping with issues like high blood pressure, diabetes, and infections, and can be consumed directly or mixed into drink.

0: but not hot liquid to preserve the live bacteria. Patasan na kanunay magigalang paggamit ng mong produkto ang Lacto-Puffy Food and Supplement mga kaisunan. At ulang klaruhon na ang tanag na butika parmasya din sa Dakbayan sa Sugbo. Mapalit magigala ang Lacto-Puffy mga kabantay. Kunya, pinaagi sa Shopee o Lazada, pwede po mo maka-order magigala door-to-door cash on delivery. Lacto-Puffy available Acacia Pharmacy, Sambuan Public Market. Lucitas Kutana Store, Sambuan Public Market. Caisano Grand Toledo City. 360 Pharmacy, Toledo City. Rose Pharmacy, Toledo City. Sinyang Pharmacy, Balamban. Grace Longakit Store, Balamban Complex. Norhaya di Kampung Store, Balamban Public Market. Caisano Grand Mall, Balamban. Country Mall, Balamban. Crystal Pharmacy, Pinamungahan. 360 Pharmacy, Tuburan. Yun man ang Rose Pharmacy Nationwide. Kain pa na itong nagpaluyo mga kaigalaan. Ang Maximus Buffet na namay mutang diya sa Salinas Drive, Lahog, Liga Siyudad sa Sugbo, mga kaigsonan.
1: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw o guban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City. Duol sa USP, Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
0: Kunya matag Sabado magaygala ang Maximus Buffet. Doon ay unlimited litson na. So, lami ara ba sa litson mga higala ay. Uy, natong oras mga kaigsunan, alas 12:20 na sa udto mga kaigsunan. Hantod tas alauna ni Ning Tolumanon ang programang Lantawan. Now, si NBI Director Melvin Matibag sa diyang giablihan ang mga container van. Ini mga kaigsunan sa may Gutong Wharf ni nga syudad sa Sugbo, nga na may mutang diya sa may per 7. Unya, nga kinsa girepresentahan ni Matibag og ingon man magaygala ang BOC Commissioner nga si Ariel Nepomuceno mga kabantay. Kalabot kini sa kontrabanto, o kontrabanto man, o kontrabando nga mga sigarilyo wa moagig saktong proseso o in short mga kaisunan way buhis. Mga pinalusot mga kaisunan, no? Ay kasagaran ka na mga blue cell o uban pa na di mga sigarilyo nga ka na mga kontrabando ba nga wa moagig buhis ha? Maro ko na ka na mamaligya ka o ka ng mga kurudo, gasolina o nyaw. Wa ka mo agis gobyernos Pilipinas kay aron pod makakickback ang mga kanahan. Sugok doon ka, dakpon ka, preto na itabo doon sa Zamboanga, dakpon ka. No? Kaya wa magkamuagi o pagbayad o buhay sa gobyerno. Ang uban pod mingon, mahirap pong din sa tamo bayad o buhay. So, kay kickback ko naman pong yung mga kanahan na mo. Ang maong kontrabando mga kaigsunan, the National Bureau of Investigation NBI intercepted a total of 59 containers of illicit cigarettes with an estimated aggregate value exceeding 3 billion. NBI Director Melvin Matibag and BOC Commissioner Ariel Nepomuceno led a joint inspections of 25 newly seized containers value at 980 million at Gutong Wharf in Mandawi City, Cebu. The recent large-scale operation in Cebu and Manila resulted in multiple record-breaking seizures. Cebu, July 11, 2026, matibag ang Ipomuceno led the inspections of 25 containers van loaded with illicit cigarettes value 980 million at Gutong Wharf, Mandawi City. This form part of a broader operations that intercepted a total of 59 containers across various locations, mga kabantay. So ang magasakop sa media, mga igala, ni adto dito sa kining precise na may mutang sa ang Bureau of Customs na sa Cebu City. O niya, ang kining mga uban nga mga kontrabando, mga igala, ito ang ibutang sa Mandawi. So, ikon na, so, karon sa dia magahiga lang nagpahigayon o press conference. Atong balikon, atong balikon. Sa dia mga higa lang humanok interview. Nagpahigayon o press conference mga kaigsonan. Sus kay, doon na may mga sakop sa medyang nangutana kine. Kini mga igala regarding sa nibuto atol mga igala pagpuli ni NBI Regional Director Dominador Sima Prangka. Kato mga igala lagi si Attorney Ermi Monsanto, siya man to'y napuli ni Attorney Rinan Oliva ang Regional Director sa NBI. So pagpuli ni Attorney Ermi Monsanto, nag-teaser-teaser lang ito magahigala si Agaw. Sa ito, nag-teaser-teaser lang. Usa man, teaser ka na bang niingon-ingon ba? Anay ghost project pero wapag itumbok og asa. Wapag itumbok ito magahigala nga asa dapita sa Cebu ang ghost project mga kahigalaan. Karon sa diyang nipuli mga kaigsunan si Dominador Sima Prangka, gipaybaw maning dunay ghost project sa Balamban. Tulungan mga higala nga ni kisi-kisi si kani Congressman Pablo Jan Garcia. Og niingon kini mga higala nga why ghost project sa Cebu? Pataka lang yun ng NBI. Karon mga igala, ni gawas man. Ni paibaw magyun mga igala sa matibag. Be. Ato kung paminahon be, ang mga pamahayag mga kaigsunan ni NBI Director Melvin Matibag mga igala. Atol sa interview mga igala sa mga sakos media.
2: Yun po. Yung dalawa, yun nga po, the level of NBI natapos na po natin yan. And there are all about, sa kabuuan po, may mga 27 pa. I just don't know kung ilan po yung gagawin pa sa Visayas. Ano
3: po. Basta yun sa Cebu po, dalawa.
2: Sa Cebu po, dalawa po yung natapos namin investigation, which we have submitted already to the prosecutor po for their determination po ng reasonable certainty of conviction.
3: Kanina po, saan po dito sa Cebu? If...
2: Sa 3rd district po yan, po.
4: Yes,
2: sa 3rd district po.
4: 3rd district po.
5: If you say ghost po, yung...
2: Wala po talaga. Based on the findings ng NBI, wala silang nakita po na.
5: Walang proyekto.
2: Pero yung dokumento, may lumabas na nabayad.
5: Nabayaran ang utak
2: ko. May portion na yan.
4: Way back 2024.
5: Kailan po may isang former legislator nagsabi na yung project na dun sa 3rd District tapos na daw, tapos nagamon siya ng joint inspection. Will the NBI heed to that panawagan ng former congressista ng Cebu 3rd District po, sir?
2: Well, I am not aware of it, pero kung meron man, nandito naman po yung mga dokumento para mabigyan ng pagkakataong sumagot yung mga subject po nito ating investigation.
3: Sina-challenge siya po yung mga NBI at ibang government agency po na pupunta doon para makita talaga yung mga...
2: Tapos na. Actually, yung state yung tapos na. Kasi sinupina natin sila lahat. Yung DPWS, at saka yung COA. At hindi lang ma-explain kung bakit meron tatlong location na available. Isa sa contractor, isa sa DPWS,
6: NWS at saka yung sa plano na naka-base kung saan yung location.
3: So sa Balamban po
6: talaga? So imagine mo isang project, bakit meron tatlong location?
7: Pero the bottom line po dito, of course they will be given their a chance to explain sinasabi ko nga lagi, no one is above the law. So, pero hindi naman po natin sila sasabihin kagad na sila may kasalanan. Bibigyan sila ng pagkakataon na gumulong yung hustisa na naayon po sa ating po proseso at batas po.
8: How much was the value, Director?
7: Isa pong 67 at isang 96 million.
0: So, mauto Bagaygala ang pamahayagan ni NBI Director Melvin Matibag Bagaygala atol sa interview din sa mga sakong media Bagaygala din ni Sugbo. Nya, unsa o manina to ron. Unsa o manina to ron diya, Pidjeng, ha? Ninsister ka diya nga why Ghost Project ang imuhang area of responsibility atol kini sa imuhang pagka-congressman. So di na to, Bagaygala, malalis. Ha? Asa makamutuo, Bagaygala? Ato kamutuo ni Congressman PJ, kaya na marong asawa ang Congresswoman sa 3rd District. Unya, o di sa tamutuo aning NBI Bagaygala kay ila man yun nang ipalawman o mayo, ila man yun ang taong gi-investigate. Ito pa mga kaisunan kay ilang game. Investigate nasuta og natino nga naagi di ay 67 milyones. Ay 67 milyones og 96 milyones nga ghost project. Ayahaya sa mga kanahan, oh? Ha? Ayahaya Bagaygala sa mga kanahan, wa ta mo tumbok kung kinsay kanahan, ha? Ha? Kaya nga naman, ang mismo Bagaygala matod pa ni NBI Director Melvin Matibag Bagaygala nga pasakaan og kaso kining duha ka mga kontraktor lakip na Bagaygala ang hingtungdang opisyal sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ato pa mga ikala, laktod ka pa ka istorya kay ilang ba ni Karonggi Tino, gipailan pa nila kaso sa DOJ o kinsa ning kontraktor ra mga kiglaan. Sa gobyerno ka, mga higala, kinsa kay nakakwarta. Nangutana lang ta, mga higala, wata ni pinpoint. Nangutana lang ta, mga kaisuan, kinsa. Ha? Samtang atong mga katawan, mga higala, naganto sa tumang kalisod. Be, ipakita na gusto, Engineer, ang pagbaha ni atong bagyong babi o bagyong inday, wato ni mo makuan. Oh. Grabe, mga higala, ang pagbaha. Sa nagkadayang dapit, Bagaygala, din sa tuha, nasod Pilipinas, particularmente na Bagaygala, ang Sugbo gani dito sa malapatan sa Rangani, purbidang daghanang patay, gumikan Bagaygala sa baha. Gumikan Bagakaisunan sa inguna to'y landslide, o pila ka Bagabalay ang mga nanglutaw mga kaisunan sa nagkadayang dapit. Din ni Bagaygala sa Tod Nasod Pilipinas gumikan aning flood control. Kunya, ugi mo subayo na. Kini Bagaygala ang Balamban, Barangay Singsing. Kita Bagaygala ug unsay fax dire, igo lang tang ni subay. Igo lang tang Bagaygala ni subay, asa dapit ang tinuod? Ha? Sa maigo lang sa masakitan lang. Ano makaingunan naman ta Bagaygala? Sa may gulang masakitan lang. Kaya nga naman, grabe ang kapait sa katauhan baga kaisunan. Unyakin sa may kontraktor ani. Ha? Sa duha ka mga proyekto Bagaygala, kinsa ang kontraktor? Ay kung ina ang kontraktor, wa makahatag o kickback dito Bagaygala sa hingtungdan. Ay, kung ina, mga igalaw, nga wagatag. Kay kasagaran, mga igalaw, sa politiko, basta dunay project, dunay gigitawag mga kaisunan, G-Wells. Dunay yung mga igalaw, G-Wells. Usa man na, lingin nga katarungan o kwadradong hinungdan. Ayay, gisaw ning tulumanon, kuwarta.
2: Aray ko.
0: Muna'y punto diya mga kaigalaan, di ba? Unya, kita mga kaisunan diri sa tuwa programa sa Bantay Radyo bagay galang gihook up ta sa nagkadayang radio station. At least atong mapaabot. Unsay tinood kay igo raman ta mga higala nagsubay kinsay tinood.
2: Aray ko.
0: Katong igayon na bitong mga kaisunan, ako tatong interviewon si NBI Regional Director Dominador si Ma Franca mo ni Anto Diyokos NBI. O niya, nag-istorya po may mga higala ni NBI agent in charge sa Mandawi kay si Arnel Pura Magahigala. To na mas Mandawi na sign. Dari mo to sa kanang region office sa may Capitol site na pet, Capitolio. O niya, niingon mga higala si Attorney Dominador si Mapranca, ang NBI Regional Director sa Region 7, nga naghuwat silag advisory sa Manila. Nabaw na mga igalang ni Ingonsan, si NBI Agent Arnel Pura mga igala, sa diyang nahinabi na ko na nawag yun, ni Ingon nga, maghuwat sila sa feedback sa Manila. Regarding kinibagay gala sa Ghost Project, nga matod ba ni P.G. Garcia na tunover kuno kini? Nyaon sa on man inaturon nga, niingon mo Diyos NBI Director, matibag magay gala nga, naalagi. Nakapait niya mga kaisun kita wata mo tumbok ka nga kinsay nakapaymos wata mo tumbok mga igala nga diin sa iyang administrasyon na itabok ini pero kung imong basihan kinsa may mabasol ini kinsa man baga higala ang iya. Muna'y pangutan na punto por punto kinsa man baga higala nakakwarta ni muna'y punto niya. Wa man ta mo tumbok kinsang politiko ha. Wa ta mo tumbok ha. Pero kung imong subayon, aya. Unay nakapait diya mga kaisunan kay abi ni mo god di magud na to na matago. Kay sultihan ti ka mga higala kana bitong. Uban mingon sila nga wagi aso nga makumkum. Kabantay ka na bagay ka lang, mayroon sila nga, way asong makumkum. Bisway ko no ang aso o kumkum. Isood sa imong kini ang kanabang pad. Nya na yun, i-close na imong pad, himuho na imong kumo. O doon na ba'y makumkum nga aso?
2: Aray ko.
0: Yun bagay ka lang, musingaw ka na, mugawas ka na ang kamatuoran.
2: Aray ko.
0: Mulay punto por punto diya bagay ka lang. Nya, o sao man ina turon, ayay, ugi mo bang subayo no, kinsa kay kontraktor no, kay katuro bang naas listahan bagay ka lang ni Presidente Bongbong Marcos bagay ka lang kinsito kabok. Unya, ikalima to si QM Builders. Aya. Wa kay labot ang kwadro alas ane. Kay isig man sila bagay gala mag kining nga uy kanang ikay mo kwa dito bi kanang mo kuha aning parjika bi kay maka jewels ta. Dos, pastilan paita bagay gala purbida kapait. Ang looy bagay gala ang atong katawhan mga kaisunan gumikan ani. Ha? Munang di na to malalis mga gala. maglagot yun magaigala ang nakadayang katawan din sa atuan nasod Pilipinas, mga kaigsonan. Maglagot magaigala kita nawa. Unya, ang bagyong Inday magaigala ni kusukuso magito ni atong milabayang adlaw suma. Ang dakbayan sa Sugbo magaigala, agoy naglunop. Paingon dito sa Talisay, naglunop. Grabe, mambaling ato pa daw, naglunop. Mandawi, naglunop po. Kaya nag-iskot magkita magaigala naglunop. Agoy dito sa Kauluhan magaigala sa Quezon City. Sa Quezon City magaigala, purbida ang mga sakop sa Metro Manila Development Authority, mga kabantay. Nanguha in taon magaigala sa mga basura dito sa nangasangit sa drainage. Kay aron magaigala makatiglom ang tubig, baha. Unya kinsa man mga higalay in charge niya atong tungura.
9: Aray ko.
0: Kinsa man in charge mga higala? Kay kini mga higala si Senador Mike Villar karon nga nahimong senador siya mga higala sa diyang panahon mga kabantay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, siya mo'y undersecretary sa DPWH. Og matod pa mga higala ni Ombudsman Buying Remulla mga kaigalaan nga dunay 18.5 billion. Ma-project mga kaigsunang anaa sa posisyon sa igagaw mga higala ni Mark Villar. Apel po nga gi-question si Camille Villar mga higala. Karon ang pangutana mga kaigsunan, niinip kahang sitwasyon na. Niinip mga higalang sitwasyon na. Si Camille Villar o si Mark Villar, na gi-investigate na sa DOJ. Ha? Kay tungod kini mga higala sa gitawag nga conflict of interest nga 18.5 billion. So, sa ato ba mga higala, murag ingon na to by tanghaga kay aron pod si Villar o si Camille mo tapon kay kinira ba mga higala ang impeachment ni Sara Duterte kinanglan ni mga higala og 16 ka judges. Kinanglan mga higala 16 ka judges aron mapa-impeach mga kaisunan si Sara Duterte aron makakuha kini mga higala og transcript of record. O baka mga higala diploma. Diploma mga higala sa gitawag nga perpetual disqualification. Any position dili siya mga higala makakuha sa maong posisyon. Una mga higala gitawag og diploma og transcript og record. Ha? Kaya ano man, karon mga higala kini si Camille Villar og si Mark Villar kay naunsa po sa ni si Mark Villar mga higala nga nag-antos bampunin taon ang mga katawan sa una. Although, wala to sila gidimalas panahon ni Duterte. Ha? Wa to sila mga higala gidimalas kay wa man ka to mga higala ibaha-baha ni Adto. Unya pag kang Bongbong Marcos na magaigala diri naman. Ha? Nanlutaw magaigala mga tao, nanlutaw ang mga patay, nanlutaw magaigala mga balay ang mga sakyanan ingon ana ang sitwasyon. Wa kayo maapektuhi ang administrasyon ni Duterte magaigala sa diyang si Mark Villar ang nagda sa DPWH. Unya unsa man ana turon nagimistigit man. Sa ato pa 12 naman magaigala ang kwan. Ah, 12. Yun niya, kinala mag 16. Ay, di ka ni plano. Di ka ni magaigala plano. Muna'y punto niya mga kaisunan. Niini magaigala muna nga. Di na to ni malalis. Kahit kini magaigalang mga membro magaigalas lulong din sa Tosugbo. Unya, wapa magini may mistigit magaigala po. No? Si Mark Villar o si Camille Villar to ana. Gimistigit na magagala para sa DOJ tungit atong conflict of interest ng iyang igagaw mo ay kontraktor magagala sa flood control project mga kaigsunan. dinay ka sa ato magaygala Sugbo. Wa pata kadungog nga doon na giimbestigar. Kay kato mga igala si kato mga kaisunan si kinini abang QM Builders Engineer Alan Quirante sa diyang Senate Blue Ribbon Committee baga igala si Rodante Marcolita baga kaisunan kausalan togi kastigo wa na good in town mausbe. Ang punto diya mga igala may untag mausban kay kanang mga politiko mga igala ma-investigate agoy kinsay nakakikbak. Uy, na itong oras mga igala, alas 12:44 na mo, balik tayo man lamang. Nining may nung dadon kayong painomdom, please standby.
10: Bring help into your home. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.
11: Bring health into your home.
12: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugali ng uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
13: Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
0: Uy na itong oras, mahigala, alas 12:46 na sa... Udto mga kaigsunan, nagpaminaw sa Rumagigala kong igagaw si Jen Asingente, na tagalilo at magigala to apod ni Mamuyo sa Tabuylan, Cebu. Inuman DYEG Sambuan, good afternoon ma'am Gigi Sanchez, og Sir Kinon, og Sir Phil, lanog-lanog na tadri Sambuan, Cebu. Ikan magigala ni Alan Rosete. Paminaw sa Rumagigala sila si Manny Sanchez, sila si Glenn Situy, Janis Sayabok. Iguman bagaygala sila si niya, nagpaminaw po deron ang taga Capitol site no nga reflexology. Ya bagaygala magpa hilot kay mo mga kaisuan magpa reflexology gani mo. Ari mo sa barangay Capitol site sa Capitol Parish. Iga syudad sa Sugbo bagaygala. Paminaw sa don si former barangay captain Paklibar sa Lutungan Bantayan Island na Cebu bagaygala. Ingon man si former barangay captain Bobby De La Fuente sa South Poblacion, Naga City, Cebu. Ingon man si former mayor Abby Canoy magaygala magpapili pagka congressman sa primerong distrito sa Lalawigan sa Cebu bagaygala. Ngayon itong oras mag-exon alas 12:47 na ato sa paminaon ang editorial bagaygala ni Jason Monticlar. Unya uman ani bagaygala do na pay gamayng oras sala. Ato sang isgutan kining serial Repest mga igalang dadakpan ang kanan. Bueno, alas 12:47.
14: Mag-uban kita nyaning bag-ong tulumanon sa Bantay Radio. Kuyog ang The Not So Late Show with Jason Monticlar. Dinhi ato ang tukyon ang mga importanteng isgutanan na may labot ang lungsod. Tara na, magbantay na kita.
15: Na ako'y Ghost Project Diaz Balamban. Multi-millioning flood control project nga gitagala unta
16: para diha sa lungsod sa Balamban. Apan, mula gina, kutobra sa papel. Kaysa dihang, diyad tumagod ni sa NBI 7, aron ta nga ilang ma-verify, pero way nakaplagan nga flood control ang National Bureau of Investigation.
2: Wala po talaga. Based on the findings ng NBI, wala silang nakita po na.
17: Walang proyekto.
2: Ano ba pero yung dokumento, may lumabas na nabayad.
17: Nabayaran ang contractor.
2: May portion na yan.
16: Ugmatod pa ni NBI Director Matibag nga naagin sila ipangihan ni ani contractor, DPWH, o wapay siguro na ipolitiko nga madiskwido aning isyu ha?
18: Basta yun sa Cebu po, dalawa.
2: Sa Cebu po, dalawa po yung natapos namin investigation which we have submitted already to the prosecutor po for their determination po ng reasonable certainty of completion.
16: Pero sa pikas bahin, nitingog karon si kanhi Kongresista Pablo Jan Garcia. Matod pang TJ Garcia nga imposible nga naay ghost project ang iyang distrito. Og matod pa niya, basin kunog lahi ang coordinates nga gigamit sa NBI sa paglocate sa area. Gani, di ay mga hulagway nga gipagawa si kanhi Kongresista Pablo Jan Garcia. Nga iyad yung ipanghimakak nga dili tinuod nga naay ghost project ang iyahang distrito sa Balamban. Kini, kini, kini, o kini, tanawa. Matod pa niya, kadakuan ang flood control project. Niyaasa man ang ghost ni ana. Iya pagganing gihagit ang NBI nga pagdamo og media or magdabakag mga vlogger or bisag kinsa ang gusto magmarites aron gyud nga makita sa ilang duha ka mata nga naagoy gitukod nga proyekto anang lugar. Dungag pa ni Pablo Jan Garcia nga kahagbay ra man kunong nahuman aning projekta. Gideliver na, na turnover na sa LGU. Gani na audit na ni Sakua. Nga gigamit pa. So unsa pa ba kunoy na lison yang dapita? Pero time pa sa kiniay. Paminaw gid mo. Kay ari kita makaingon nga huwag kayo makalupig sa Pinoy kung kuinanggo lehisgutan. Naigibutiag ang NBI. Matod pa sa National Bureau of Investigation, lahi ni nga issue ilang nakaykayan. Lahi ni nga modus ang ilahang nadiskubrihan. Matod pa sa NBI, ang ilang nakaykayan kay naay usa ka project, pero tulo ka buhok ang location.
2: Sinupin na natin sila lahat, yung DPWS, at saka yung COA, at hindi lang ma-explain kung bakit mayroon tatlong location na available. Isa sa contractor, isa sa DPWS, at saka yung sa plano na nakabase kung saan yung location.
18: So sa Balamban po talaga?
2: So imagine mo, isang project, bakit mayroon tatlong location?
16: So sa ato pa, naay usa ka project pero katulo ni siya gikontrata. So katulo po di gibayran. Askang animala aning mga no? Mga panota mo pagkabulahan sa kontraktor, pagkabulahan na mas DPWH. Liman ka, usa ka bato, tuloy igo. Kinimang kong tinuod, magdepende lang na kung kinsa'y nakaunang sulti. Pero ibutang talaga, sakto ni, ang depensa ni Pablo Jan Garcia, kinaman sa gitlitrato nga makapamatuod, nga nibarugit ang project, makita yun na, gigamit na na, nagbarug na ginadiha. Pero ang akong pangutana sa kongresista ba, nakibaw gigaser o gusay kinatibukan nga sugilanon luyo sa pagkahimugso aning projekta? Kay mura magug waka kakita o gunsa gito at tumoy sa PC? Kung sigbin ba na o kabaw ba na? Ang pangutana, nganong nakaingon man ang NBI nga naa sila'y ghost project nga nakaykayan diha sa Balamban? Kaysa ako magung pagkasabot, doon ay usa ka kontrata unya gipakaluhaan o kaduha. Usa ka project unya gi-copy and paste, gihimuan og duha, tulo ka mga kontrata unya gipabayran og makadaghan. Naa diha ang modus. Hinoon og copy and paste lay hisgutan, matutpas mga bright, a photocopy is considered now as original. Apan ki-insister gyud ni Pablo Jan Garcia nga lagmit lahi gyud ang gigamit nga coordinate sa NBI 7 sa paglocate sa maong area mo nang wasilay nakaplagan nga flood control project. Mo nay giingon ba nga naa na gani saktong pangutan na usbunday ninyo ang tubag. Sharo naman sa doy. NBI biya na. No? Ay kuig na. Bagol pa'y plato gigamit ani mga tawhana sa ilaha. Di kumutuoy nga inguna na paka primitibo ang ato ang NBI diri sa Region 7. Mas mutuo patingali ko nga wa katultol sa saktong agianan ng ato mga taga NBI kay nangasangit sa tubaan. Bitaw, di kumutuoy nga inguna na kapulpul ang ato ang mga taga National Bureau of Investigation. Mga abogado sa drabana sila. Garcia said, the issue appears to come from differing positions between the NBI and the DPWH on the exact location of the projects. Gipasabot ni Pablo Jan Garcia nga kini kunong geotagging nga gigamit sa DPWH nagpakita lang nga ang flood control project tuwa ni mahimutang sa Barangay Singsing, lungsod sa Balamban. Garcia said, "The NBI believes the projects extend several meters into the adjacent barangay Kantuod, also in Balamban." Okay, bisag technical ni pero nakasabot ko sabot ipasabot ni Pablo Jan Garcia. Kung atong sumahon total, lahi ang naa sa papel, unya lahi sab kuno ang tuwa sa gawas. Nakasabot kay ko sa imong gisulti, pero ang wala gid na ko hisabti, mao ang kabalaka luyo sa imong gipanulti. Nganong sa kadaghang burukinto o sa kadaghang kontrabida aning kalibutana, si Pablo Jan Mangyud ang mismong nangunay nga nangabugar para sa DPWH. Nganong magngut-ngut man ang atngal ni Pablo Jan Garcia kung ipangihan ng mga kontraktor? Project minimo, sir? Mura magug na sudlag hulmigas ang imong purol? Kisi-kisi lang dayon.
19: The Not So Late Show.
14: Inyong nadungog ang tumumanon ng The Not So Late Show. Kuyog ni Jason Monteclar. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.
0: Makaingon Diyos Pablo Jan ato. Ay, ay, ay! Saan na ito na bagay nga lang ha? Ha? Muna gingong bitaw na asda, pamagitan na na bagay kisunan nga. Ang NBI bagay gala nga masag mamakak sila. No? So, mga abogado, sagot kini si Pablo Jan Garcia, abogado, saan ni? Nga kini mga NBI bagay gala, mga abogado, saan ni? Mga ngilngig po ni. Di kay kuhaon isip NBI, o dili ka diya ngilngig mga kaygalaan. Ay, parehas, aning uban, arika, silingan-silingan, ngilngig pas baboy daot. Atong oras magigala 5 minutos na lang sa di pa ang alas 12 ay meres 12 alauna mga kabantay. Now ang Metro Manila mga kaigsunan ni atong Milabayng adlaw daw sa daghan ang naglagot, daghan magigala ang ingon na to by nangitag paagi. Aron lang yun bagay gala, madakpan ng serial rapist mga kaigsunan. Tungod kini bagay gala sa nagkaday mga babae in town dito, kanang gikan ka sa market, o niya, muanto ka dito sa parking area, sundon ka bagay gala sa kini ang rapist, o niya, tiunan kag pusil, isuod ka sa kinan dito. Rumbuhon ka bagay gala, hilabtan imong pagkababae, ingon ana mga kaigsunan. Gawas pa niini, kining kanahan magahigala mangawat pa yun ni unya gawas pa ni ana manulis pag yun mga kaigsunan. Inungdan nga ang Metro Manila sa Quezon City ni pagawas magahigala o reward money nga usa ka gatos kalibo ka pesos aron lamang madakpan kining suspitsado nga si William Miriacuri mga kaigsunan. Ah, sus, sa diyang interview sa nagkadaiyang mga sakop sa kapulisan, unya doon na ito'y mga biktima, pila ito kabuok, dahil ito'y estudyante sa elementary, na ito'y estudyante bagay gala sa high school, na isa college, na po yung tayo nagtrabaho, sus, kipang mulistya, bagay galas kanahan, no? Unya, may nalang gani po kay wag yun bagay gala patya sa yabag. Inungdan ka sa pagpaningkamot bagay gala sa kapulisan sa Metro Manila, particularmente ng Quezon City, nadakpan yung yabag. Ha? Nadakpan yun bagay gala. Kay kinibaga kay sunan bang mabuhat kag salaot. Ani gawas ni mo purtibandagan ng CCTV, makita mo yun ka, matris apang yun ka. Ha? Masuta yun ka mga igala. Katubitang gilabay dilis may banawa sa una. Nga katong taga Davao City nga babay nga nagtrabaho kung itong bar baga kay galaan. Gilabay ang pateng lawas dito sa banawa. Unya nasubay magitos kapulisan o gasa. Kinsayang kuyog. Unya layo na mahibaw ang jod kay. Kining ato mga intelligence mga kaisunan. Mga ngilngig ni. Sumaw sa na yung natabo mga igala ni William Miria. William Maria Curry magakaiglaan nga purbindaghan ang kaso 15 ka kaso patong-patong ang giatubang mga kaisunan sa kanahang dako. Sus, ug imo bang subayon ba kanabitong sobra na kayo ang imuang kini? Way bawig mapatay po ni magaigala dito sa sud sa presuhan kay kabantay katong ripis diri sa tuwa sa kuan katubitong nangilabot sa kalunasan. Oh, iya man to magaigalang gilabtan ng taon ang katong bata nga 9 anyos. So pagilabot niya magaigala may gani kay wain taon niya patya karon nireklamo ang bata ni sulting ato siyang ginikanan o niya gip paningkamutan yun sa kapulisan sa Guadalupe Police Station na dakpan ang kanahan dito sa Manila. Pag-abot niya magaigala sa presuhan sa kinini ang BGMP pagadantag pilakadlaw namatay ang yabag ay diay mo bukbok diay mo sukmag diay mo hapak diay mo mutiras kinatawa kining kanahan magaigala nga si Curry magaigala posible ning mamatay po ni magaigala dito sa presuhan ay kanada yung magaigala sa mapriso ka no sa nagkadaya mga presuhan mayon ka sa may kaso ni mo dong ingon na lugos ha dito lugusun po na imong lubot. Mingon kayong sa kaso mo dong, patay. Mingon sa uban, murag kulbaan sa tani na, basta isunod ta. So, ingon na, bagay gala kining kanahan dako kasalbahis. No, grabe kasalbahis, bagay gala kining hinampak dako, may nalanggani kay nadakpan sa kapulisan, o dili na bagay gala makabiktima pag-usab. Mayon taog, kinibang kanahan o kastiguhon ig maayo dito ihawo ning hinampak dako dito sa prisuhan kayron maka baus mga igala kini mga biktima nini intaw sus kaloy katudyong day bago pa taon siya nanganak og pagkaluya ing taon naghilak mga igala atubangan sa pulis sa diyang ni testimony sa iyang gidangatan pun bida kaloy ingon ana mga igala kasalbayis kana magung uban mga kaisunan kana bitong nigabit ka ginadili kan rugas wa na makitarong pangisip ana oh nayabag naman imong pangutok mo nang ingon ana mga igala way ko mo gud magahigala sa magminatarong nining atong pagpakabuhi ning kalibutan ng mga kabantay. Bueno, wala matay oras mga kaigalaan. Antong sa sunod edisyon pohon sa adlaw Miyerkules gikan sa alas 12 ngadto sa alas 1 sa hapon, human sa adlaw Sabado alas 11 ngadto sa alas 12 sa udto. Sangan sa Klatibok ang Fuerza sa El Nuevo Bantay Radyo Cebu. Sangan sa mong President and CEO, former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo, Engineer Griselda Gigi Sanchez. Nakip na usap magigala sa mong Vice President for Admin, Attorney Michael Zabaliero. Akong partner ni Spikas Lawak, si Kinon Zinisa. Yapod magigala din si Sunny Boy. Mudagan na baka ni Sunny Boy? Yapod magigala mong Station Manager, Pari Jun Carrillo. Kini si Phil asin jente mo ingon ang kanunay nga pagampo mo'y magiya ka nimo nga ikaw adunay padulngan dagang salamat ug maayong hapon Pilipina.
20: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management and the network.
21: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
22: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Salamat ko aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments.

0: Liga usab og mga klase-klase nga battery, og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto og truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers karon ug hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
1: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pabalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
4: Lami aoy.

0: Set Test Dummies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Jill Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tadayloy sa Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himso gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Kung tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
9: Mga luha. Punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
10: maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
11: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag yapo nga yun. Wonder Animal Vita. Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na bablas? Pertinindutag yapo nga yun. Oo, oh, para ni atong mga... Katong atong mga kaigsunan di ba nga, kwan? Kanini ang... Na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem, o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Colon problem, ang almoranas, no? Wonder Himuaid na, kasing-kasing, og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana dai nga to ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup og tablet. Nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, nilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Sa akong pag-inusara, gihandom ko katong higayon sa atong panagita. Dito sa Dublin sa Baybayon, milutaw ang kaanyag mo nga daw manulunda. Sa atong pagkaila, gihalaran ko ikaw sa timus kong pagbati nga wahi pagkapala. Gidawat mo ang gugma ko, kay nagkatakdo man ang atong isig kahuna-huna. Ang mga gagmayng balod sa hunasan mo'y buhing saksi sa atong gipanumpaan. Og dito atong namugna ang mga panumpa nga kamatayon lamang ang utlanan. Aban mihasmag ang mapintas nga unos ug sakalit ikaw na pukan. Sanglit kabus lamang ako ug dakong supak ang imong ginikanan. Oo, kabus lamang ako nga nahimugso sa kalibutan. Wa ako'y bahandi ug bulawan sarang ipasigarbo sa imong ginikanan. Aban mapintas nga kasakit mo'y gitingal mo ning akong dughan. Mo'y hinungdan nga nagusbat kining kasing-kasing sa imong pagtaliwan. Pagkatamisan dumon sa mga adlaw sa atong panaguban. Kuno sa himaya, kalipay ang atong gisaluhan. Panmiabot ang masakit nga yugto nga ako imong gibiyaan. Gitalikdan mo kining alaot, kay haguka man di ay ang imong baruganan. Pagkadako man unta ang pagsalig o pagpangga ko kanimo. Pankaroon kalit na hanaw ang gilaraw kong mga damko. Ang tanan kong pagmahal, gikahatag kuman kanimo. Panang dibalos kapakyasan, kay gitalikdan mo ako. Ganong nagkamagat pa man ang atong mga dalan. Dili ngayon unta kining kasing-kasing kumasamaran. Kaingon ko ba kung dayo na kadong kalipay nga akong natagamtaman? Ang tanan na hugnoong nahunlak sa imong pagtaliwan. Mangagas kining luha sa akong mga mata nga dili ko tuyoon. Kaysa kanunay daw akong hikitan katong malamaton mong mga bayhon. Ang matamis mong pahiyom sa kanunay mo pukaw sa nahinano kong katulogon. Labi na kon manumbalay katong matamis ng kagahapon. Pagkapait di ay kining kamus nga sa adunahan mahigugma. Isalikway panghimarauton kay dili angay sa ilang pamilya. Ang mapait nga pagtulisok o masakit nga istorya, kay ang tubig o lana dili gayud di ahi managsama. Unsa may angay kong buhaton aron mohunong na pagtubod kining mga luha. Labihan naman unta kanako ang pangaliya ko ni Bathala. Sa gihapon nagpabilin ang mga kasakitan nga dili mawala. Kay ang timos kong pagbati, gibalusan sa bakak mong mga panumpa. Bakak mong mga panumpa, alang to kaninyong tanan sa

0: Oh, diba? Kay tagal, alang kaninyong tanon! Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Mga ka Wonder maayong adlaw. Naa na pud tay nadawat nga mensahe gikan sa ato ang testimony hotline gikan sa usa nato ka users sa ato mga produkto labi na gid sa Wonder Herbal Oil. Karon ato ning tawagan kay matud pa niya nga disgrasya kuno siya sa motor unya na bali ang punuan sa iyang abaga.
2: Ma'am.
1: Kinsa gani ni sir?
2: Ate Mike, mo sir naman sa Prof. Don Carlos Gabadangan.
1: Don Carlos Bukidnon.
2: Oo.
1: Okay. Sir, na bali ang punuan si mong abaga ni atong panahon nga disgrasya ka. Pwede ba nga imo ming sultian sir kung unsay nahitabo og unsa gikatabang sa atong produkto sa RSV Trading nga kanimo?
2: Na disgrasya ko sa Prof. Don Carlos.
1: Mhm.
2: Unya na bali ra ko abaga na piang bagyo. Dala ko sa rescue sa Tibawi, provincial. Dahil yun, ipagalan ko yung nagtambal. Dahil yun, magawas ko. Kaya may mga mukbang, sa mga kapatay ka pa. Okay ba? Dahil yun, ato ma'am. Nagkatong kukuha niya rin yung lagay kay Nakado. Mukuli, kuya sa lagay na ito, mukuli A-plus.
1: Sir, wa ka na operahan kay wa kay kwarta o niya nigamit kag Wonder Herbal Oil?
2: Oh, wala ka operahan ma'am kay wa kay kita opera. Wa ito kwarta. Ang pili lang, terbara oil na may kong i-maintain ma'am.
1: Niya, kumusta man imong paninaw sa imong abaga nga nabali, sir? Sige sir, daghang salamat. God bless. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: O na, anak kanindot. Anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Ania, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napod ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, testimonya ni.
3: Hello, kinsane?
4: Analo.
3: Ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong animal vita nga inyong gigamitan.
4: Kasi magkakayo siya gakaon, tapos kanang magsigibitor siya o kanang basa iyang hugaw. Diha sa kanang unsay na nga tindahan diri sa Valencia, kainam siya yabang gisagol sa tubig. Tapos natingaw namin niya, kanang pagkaugma gidayan niya, kusog na gitiin mo kaon. Tapos ganado na siya magliho, wa na siya kirubog. Tambok na gitkaayo siya kuya ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon. Tapos okay na kaayo siya kay kung idaro mulubog ito siya. Tapos karon lili. Ang kuhan kuya, ang amo ang baboy. Kay sa una sad, ang amo apong baboy, mabatog among baka, dili kay gakaon ba. Tapos ang una itong isya mong ito kaon sa iya. Yan.
3: Dayon.
4: Kung nga kanong tayo sa kanikan ni mo animal baita na nga tong baboy. Mo, kung magigamitan nila, okay raman. Sa tulong kabula, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan nakabaton sila o maayong nga kita. Dayon, tambok sa dang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
0: Ngunana, good anak, good kanindot. Ang ato ang produktong Wonder Animal Vita. Ha? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas, kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo, ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, ay, wala. Diha na, birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto, mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi! So ay gamita epektibo kami na wa testimonyo nagamit ni Wonder Banaba Plus.
5: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Juan sir, Alex Hamigin sir, taga Karunding Cagayan de Oro City sir.
6: Thanks mo ka, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
5: Okay, sultado na sir. Inuod sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na kuning giladala. Kay sa una pagpangihi nako sakit gid kay sir, sakit yun. Di gina ko makayaw usahay ang pag labi na sang pagpangihi sir nang gabi isud gid kayo ipangihi sir kay grabe ka sakit sir. Nya bisag unsa ako nagug inom og kwan sir tubig mora magyapon Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gyud ko.
7: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
5: Bag-o ba yun, sir? Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa, nga naa daw tambal na dunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Nga, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyo sa sakit sa akong pagpangi. Nga ka nang, okay na gigay ang pamati, sir. Wagit ko ilaing gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katorgan ng Wonder Banaba Plus. Grabe, kebektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong concert, produkto sa Wonder Banaba Plus.
0: O, oh, diba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Shout out kay Nanay Tatay Boy Mumuhada. Binoy Salata, nagpa-shout out si Commander Bala. Ako'y pangutanan sa tambal sa magsigi o sakit ang kuto-kuto o ang puso. Unta inyong hatagan o pagtagad kining akong mga pangutanan. Ako si Jocelyn Baron from Sambuanga. Dagan salamat. Aray Kuya Card sa mga naminaw, Despurok, Dusby, MacArthur, Dangkaga, Nilan Tuto, Salido. Rio Trasmonte, Atong Algizar, nagpagaray Junjun, request ko ganta tubo sa naugang sapa, may Greg Tangkong. Kuya, mangutana, unsa ang maayong ipainom sa tao nga magsakit ang tiyan sumatag mahuwasan siya sa iyang kahubog. Sumatag inom ang gunya o mga ilimnon nga makahubog, pagkaugma kay magsakit iyang tiyan o kutukuto. Salamat sa pagbasa, Kuya Carlos. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay mauni pinaka-epektibo sa mga bata nga bagong natao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero nindotag yan, ang Vitron Drops.
1: Kinsa gani ni ma'am?
8: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan, Balinsya, ma'am.
1: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops?
8: Ang akong experience kuan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, naglibo ko kung unsa kong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagbidi. Nga kayo nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana, dahil yun ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abtik kayo sila itong time nga kung silang gipainom kayo. Patong isa kayo, mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong pingog.
1: Alerto kayo.
8: Kuan mo, tando-tando, oh, alerto kayo sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa tayo adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
0: Ingon na, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag dosi anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, maka bright puni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo, mga pinalanggang tigpamilya.
3: Kini nga ma'am, yatag sa itong kumplito nga pangalan o address.
9: Ako di ay si Gigi Curaso Madali, taga Margos sa Tupi, Sumbonga din to.
3: Sultiin mo, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron Syrup.
9: Epektibo din kayo sa sir, kay itagong sana ng glass yung vitamins niya kung mga anak, wala d'yo kuwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana d'yo diya taon, naiwas po siya sa sipoon.
3: Okay, tapos pila ilan sa imong bata?
9: 9 of 4.
3: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
9: Nung gana d'yo lang kaon d'yo, sir.
3: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron Syrup.
9: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan ng tigbaminaw. Ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may po niya. Para po niya sa mga 13 anyos pataas. Ito nga ito makaigsuunan niya nga wak na iganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit niya siya ang produkto nga Vitron Tablet.
10: Ako si Kunching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ako ang Vitron Tablet nga nabati na ako sa radyo ni Kuya Cards. Nakauyon jud ko kaayo, abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako, kuhanan akong testimony ako. Tungo na nga, wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Tapos kanang, ano gani, kanang usahay gani, usahay magsakit akong ulo. kanang wala siguro ko'y kuan ba wala siguro ko'y ginainom mga vitamins manggood. Sukad nga nakainom ko, kabatik ko sa propaganda ni Kuya Card, na mao ang Bitron tablet, medicine yung kong inom. Medicine yung kong, sir, promise na ako sa inyo ha, wala akong kahurot sa isa kastab, lima palang kastab ang akong nainom. Kaisa lang ganun si Sakadlaw, sir. Mm-hmm. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, sir. Dili na ako malimtanon. Mm-hmm. Kay bisag ang ako ang cellphone, uga asa dahan na guna akong nabutang, maluya pa akong pangita sa akong cellphone. Karoon no, sir, nung naginom na ako og Vitron tablet.
3: Mm-hmm.
10: Nindot na kaayos, sir. Unang giawag na ko akong mga kauban, mga kababayanan, nga labi nang nagpatutoy, labi nang ganang kulang gud daw ganang pagkaon nga ginakaon sa nga walay vitamin.
3: Mm-hmm.
10: Dumagi ninyo sa Vitron tablets. Promise na ko sa inyo ha, dili jud mo magmahay.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shout out nako ang akong mga anak, silang Alvin, Laing, Laika, Bubo, Laisa. Nagpa-shout out ilang mama Julita Karangag, kinaburingan Salama Banisilan. Daray lang ako ang tanang kapaminaw sa imong programa o sa Librando Family o Labarico Family, Baldis Family, gikan kay Inday. Kahit lang ko tanang taga Mahayahay, Aglayan. Maya ko akong mga anak, Maylin, Liufi, Bian, Ronilin, og akong bana si Leomin. Salamat sa pagbasa na nimbaya si Fee Baculio. Porok dos, Miranda Damilag. Salamat kay nimo, Kuya Cards. Thank you so much. Kato mga haibla ron, naminaw na to karon. Ay lang mong kahibla na pag-inom lang mong Wonder Cardio Care. Kaya gani, Wonder Cardio Care, dako ning tabang para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mao na hinungdan nga mahiwi imong dagway, maotro imong linakwan. Og di gyud ka swerte on, pa siguro og babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mao nang bantayana na nimo nang kanang blood pressure, mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayo kag kwan, ayo kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka strider nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di mong gipugaganahan mo istorya siguro na akaana, limod mong gipugka kay uwang po nang naka almoranas, pero pag naakaana, sikrito lagpalit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oh, pwede na. May problema. Pwede na mong nag-isuat ni mong papel. Unya, itunol ni mo sa muang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di nagay ka mo vulgar o istorya bang palit kang Himoid. Pwede po may mong kagisugo lang ka, anak. Kay kanang Wonder Himoid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pasuway, palit lang. Kanang testing eh, God. Pwede naman ganyan, di ka magpalit o dagan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuok man nakabuok, kanya, purbahan na sa ni mo, God, kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Wonder Himo Aid, balik-balikan lang gid po nimo palit. Ana ra may sekreto ana. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay istana, no? Basin na pay wa ka tilaw. Tilaw ya ko ninyo. Paborito kay nga kape gini buntag og duhapon biri yung gay herbal magod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize imong circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pun mag-aslom imong kuto-kuto. Indot gyud. May ganyan gamito ng ato ang produkto ng Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, pati ng taas, ha? I-try ni atong Wonder Herbal Coffee kay Stevia man, eh. Niya ka na po atong Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik, kanunay nga, kanabitang wala nabitaw tay kwan, wala bitaw tay kanabitang vitamin C sa mga pagkaon nga atong ikaon, adlaw-adlaw. Wala ba? Nang wala nakakakaon o mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan yung ka mag-outsource. Unang namugna ng Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. Maunang pangalan, ha? Para nga, hindi ka magka-problema inig mga ngutana kas tindahan. Wonder C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Daray kuya akong Mrs. Kang Jessica Usip Babuyo, gikan siyang banda nga si Tuto Babuyo. Daray ko sa mga taga Dumugok si Ayan, si Antonia Bantil, maayong taga Gunayin. Risa Mulok, Mulok-Bulok Guardhouse, akong kauban is di Lambos, o akong bata, kuya. Wam ug Lucas ug sa akong asawa Kindi Alzate. Naray ko akong mga anak na naminaw nimo karon sila Hani, Edmer, Brian ug Jorilyn. Kreta lang ko ni Arnold Limbuan Sadio nga unta iyang mahinumduman ang iyang duha ka anak. Si Juby Khalid ni taga Pro 4 Barangay Ugalingan Carmen North Cotabato. Ato ni nga tagag pagtagad ning entry sa balak o nga pinada ni Ilmardo Bilina. Oh, taga Purok, Matahom, San Isidro, Titay, Sambuanga, Sibugay. Ang title siyang balak naguluhan og dagom sa duha ka langit. Ako ning hatagan og pagtagan. Sa akong pag-inusaras mabugnaw nga kahaponon. Samtang ako nagpauraray sa lantay, nagpaabot sa laom nga kagabion. Sakalit lang nahigmata ako sa kahayag sa mapahiyumong mga bituon. Nagita ko ikaw binuhat na naghambin sa lagsaon nga katahong. Sa imong mga mata, nabihag mo kining kasing-kasing. Imong pahiyom sa akong unahuna, kanunay nga nagpasumbin. Kadiadto ikaw dili ko na mahikalimtan. Karon ikaw na ang gipangandoy niining akong dukha. Saway paglangan sa gugma ikaw akong gihalaran. Itugan ko kanimo ang tinuod ug ipitik ning akong dughan. Dako akong kalipay sa langit pura akong gibayaw. Mayang gihalad kong gugma gidawat mo saway pagduha-duha. Aw pagkanindot sa mga takna ug gutlo, kitang duha nag-uban. Ang kakapoy ug kalaay dili na pagabation. Na ikaw niining mga bukto nagpauraray. Sa akong kagulanan, ikaw ang nakahupay. Ikaw ang langit. Ikaw ang paraiso. Ikaw ang akong kalipay. Pero ako damang ang kalipay tag pagmaya mo abot man di ay ang utlanan. Atong duha ka langit sakalit lang gidaguman. Kaya sa atong relasyon, ang imong ginikanan wala man muuyon. Ikaw sa akong mga bukton buot nilang kuhaon. Nabati ko ang tumang kahigwaos o ang mga kabalaka. Ang nagdilaab nga kaayo sa atong gugma, mapagngan sa kahayag kung pananglit mo bundak ang kusog nga ulan. Pinaot punta nga mupatimaw na sharing adlaw, aron mga dag-o mapapas o mahanap. Aron ang mga gumunhap nga gihambin ning balatian mahupay. Sa ilang kasing-kasing ang kahayag mao ang mupatimbabaw. Oning dagom sa duha ka langit, Ilmardo Bilina, Purok, Matahom, San Isidro, Titay, Sambuanga, Sibugay. Entry sa balak rating contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan. Addo na koy? Kuya Cardo Villaron Timingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Vitron. Subuk na.
1: Ridon sa yandong taga Basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga na may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
6: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
0: Basta bukol-bukol, Isid Panyawan Plus mo na! Produkto, gikan sa Isid Marketing Incorporated.
7: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Gemma Libahan, diabetic o nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145. Karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 na ko karong June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
3: Ang gikahugupan sa tanan ani ana gikan sa Sed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo ning 5 ka minutos nga impormasyon ug kahibalo. Dalit ka nato sa Sed Marketing. Ani ana karon, ang Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Ug karon, ani ana ang atong magsisibya.
4: Mga igala, mayang adlaw kaninyong tanan, na karon kining ato mga minugbong balita. Hatod ka nato sa mayang kabubuton sa Sed Marketing. Ang tigama o tigaparapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyang kakayuhan sa atong mga kalawasan. Ilabi na kung kini naglambigit sa kaayuhan sa panglawas sa atong mga balita. Usa ka lalaki biktima sa pagpanakit sa kalawasan. Matod pas maong taho mga kaisunan, kanunay lang siyang gatrabaho, mao ka ng kapanakitan ka ng iyang ulo o ka ng iyang parte sa likod. Sakit ka ng iyang hawak, usab ka ng iyang ginatawag nga lower back. Kini na pamatudan mga kaisunan. Una sa labing ulahing balita nga ang tao nga magtrabaho labaw pa sa 8 ka oras kada adlaw posible nga makaangkon sa ginatawag nga back pains. Usab apil na niini ang mga tao nga nagtrabaho nga naglingkod lamang ug usab walay ehersisyo sa lawas. Ang pagpanakit sa atong likod mga kaisunan sagad nga may tabo kung kini masubrahan na kanang ginatawag nga strain. Kining atong lawas mga kaisunan, ang atong bukog sa likod kung dugukan or spinal column sagad nga may tabo nga makahatag og pagpanakit sa atong mga kalawasan kung nanglitan kita masurot masubrahan na sa ato ang ginabuhat. Ang Sed Marketing nagkanayon. Matod pa nila nga makatabang sila sa mga maumatang sa mga balatian. Ang pagpanakit sa likod katamangan pinaagi sa atong Sed Panyawan Liniment Oil. Maukini ang haplas nga gikatanyang sa Sed Marketing nga matod pang makatabang og lako alang sa pagpalibyo sa mga nagkadaiyang mga balatian sa kalawasan. Ilabi na kung kini naglambigit sa ginatawag ng mga pagpanakit sama sa back pains. Ang Sed Panyawan Liniment Oil mga kaisulan na pamatudaan nga nag-angkon og mga nagkadaiyang mga sangkap nga makatabang sa pagwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian. Apil na niini mga kaisunan ang init-init nga effect niini paghaplas nimo sa maong matang sa haplas. Pinagi usab sa Sed Panyawan Liniment Oil mga kaisunan, katabangan kita nga dili na kataptan kita og mga bisag unsang matang sa mga insekto, mao ka nang maayo kini usab alang sa atong mga panit. Kung kita usab mga kaisunan adunay mga nagkadaiyang mga skin diseases, katabangan kita sa Sed Panyawan Liniment Oil. Gumikan kay usa kani matang sa produkto nga napamatud-an na sa minilyon ka mga Pilipino o matod pa nila mga kaisunan, walay sama ang kayuhan nga imong matagamtam kung ikaw makaangkon sa haplas nga Sed Panyawan Liniment Oil. Ang Sed Marketing ang tigama o tigapunapod sa ato ang mga produkto herbal nagkanayon nga dili matingala kung pananglitan ang haplas nga Sed Panyawan imong mapalit. Adunay tatak nga Seed Pharma. Adunay tatak nga Seed Pharma karon mga kaisunan ang mga bagong mga ginama nga mga haplas sa ato ang Sed Marketing. Kani gumikan kay ang Seed Pharma mao ay manufacturer sa atong produkto o giapod-apod kani sa Sed Marketing. Kung pananglitan mga higalang isuon, mapalit ka sa Sed Panyawan Herbal Liniment Oil. Ang pangitaon katong adunay tatak nga Seed Pharma, gumikan kay mao kana ang laboratorya nga nagagama sa ato ang mga mirakulong haplas. Kini nga produkto mga kaisunan na pamatud-an na sa nablabaw pa sa napulo katuig nga pagtuon o usab paggamit sa mga katawhan o napamatud-an nga kini lakong ikatabang sa mga kalawasan sa mga katawhan. Apan ang ato ang tagdumala o tag-iya sa Sed Marketing nagkanayon nga kita mag-amping kung kita magapalit sa mga panyawan nga mga produkto. Adunay mga produkto karon nga nang gawas mga kaisuunan nga nagdala sa pangalan nga panyawan apan dili kani rehistrado sa BFAD o usab dili kani aprobado sa FDA kun Food and Drug Administration. Matud pa nila mga kaisuunan, dili sila mopasali kung pananglitan ikaw makapalit sa maong matang sa produktong herbal. Gumikan kay posible nga imbis maulian ka, makakaangko na inuon ka o pagkadaot si mong lawa. lawas kini gumikan kay wala kita makasiguro kung unsay unod ug sulod sa maong matang sa mga produkto. Mao ka nang ilang hangyo kung panalitan mo palit manggali og panyawan nga produkto igsuon katug yung tinuod nga makatabang adunay tatak nga SED marketing. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, usa ka maayong adlaw kanatong tanan. Mao kadto ang nag-unang mga balita hatod kanato sa SED marketing pinaagi sa SED Panyawan Healthline News.
0: SED Panyawan Healthline News.
4: Dalit kaninyo sa SED Marketing ang tig-apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ugusap sa SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Paminawa.
4: Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Kung higis na hagbong sa toro niya, grabe yung pag-ato sa simento. Burod ng lusbo ko ito yung ulo niya. Sukas-sukas siya. Dala ng hospital. May balo. Ako nga, pirahan dito. Ngayon ang doktor si Tiscansa na siya. Kaya dugay naman nun na. Nagkasukam siya. Iuli na ako balay. Matumara na ako panyawan. 3 times a bit. Nagduha-duha. Kaluya sa ginopod. Abang gino na ayawid siya. Tugtong yung ulo nga magkinokino. Kaya nahagbungan niya sa globi sa una. Nawala ko to.
4: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uli na sakit. No approved therapy claims. Ang Haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
6: SED Panyawan Liniment.
4: Ang Haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
7: SED Panyawan Liniment.
4: Ang Haplas sa mga millennials, mapa athlete.
6: SED Panyawan Liniment.
4: Ang madalagang Pilipina.
7: SED Panyawan Liniment.
4: Ang Haplas sa masang Pilipino.
7: SED Panyawan Liniment.
4: Ang numero unong Haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. SED Panyawan Liniment.
0: SED Panyawan Liniment.
4: Gikama sa Seed Pharma. Hinum dumi sa panahon karon bawal magkasakit.
8: Ang SED Marketing tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
9: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta.
10: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya.
9: Oh.
10: Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
9: Oh. Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
11: No! Dili ermitan niyang bruha! Ngano ko'y...
9: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
11: Ermitan niyang bruha! Ako na kinin nagpaubos sa kong garbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
10: Nagkakita ka ini?
11: Oh.
10: Uwat ka na siyang gibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan lang ang bakalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kaayuhan.
11: Ako lang ba? Nga na ikaw? Huwag ka ba sa pagkapasakit ako? Ha? Ha?
10: Ha? Nangamras ka, ha?
12: Tam!
9: Jenny!
12: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam and Jenny!
13: I like your eyes, you look
12: pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tersulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunara. Editor, Randy Tayat. Soundman, John Puhanis. Hintanan, dalit ka na to sa SED Marketing!

0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Ga Wangin Mandyo, Davao City. Di na ko kalakaw. Na ini katao istorya na ko na ang Panyawan makaayo. Iniinom ko ang Panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatindog na ko kalakaw. Muna nga, nagmintin ako sa Panyawan.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ito ay hindi ka matatindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No proof therapy claims.
3: Kini si Max Urban. Ang Sed Marketing naggamaog Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan. Gamit dayon kamo sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga Panyawan, maoy pili ang may tatak. Sed Marketing.
4: Gigama sa Sed Marketing.
0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Magustine.
5: Grabe akong kasiniti sa Panyawan eh. Mayro to na ako'y ulcer. Kaya ito, hugo na akong dugo na gudod. Nakaong ka o gita. Mapuyapan ko. Kaya paghuman ang akong sinus. Grabe po, nakaibalo ko nga na yung Panyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita akong ulcer sa Panyawan. Sa'yo gani, tagtulungan nga na ako nag-inom sa kapuyon ko. Kung pasok ba, mabali ko mga 20 kapit. Ako si Alan Hormon, taga Capidad Turel, Davao City, 49.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At ito ay hindi ka matatindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No proof therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano sa mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo nilain tang sugilanon. Ngatud ka nato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jerry.

0: Diin manigikan buk day.
1: Ah, kau lang una mo nang. Kau sa... Papa sa niya, papa. Lahabhab. Unya na pangutana ako din gikan ka ng inyong gihabhab.
0: Unsa?
1: Ngay ba o kung agikan pa taon, kung gigutom ka, agikan ka spital taon. O ngay ba o kung mapakalutos imak taon. Paong hala, pangao na sa mga ni.
2: Diin lagi nagikan nun.
1: Ayaw ka bala ka din siniwan ni Hilo. Salig lang muna ako. Ako manigihato din ni sa inyo, salig muna ako.
0: Apo, mga una lang tayo na kagawa na kayo ko.
1: Lahab-hab-hab.
0: O niya, wapat na kaluto. Hala.
3: Ay, o niya, o niya. Ano sa naapo ko?
4: Nakita na ko. Hindi pa rin ni Jenny si Buknoy, lo.
3: Ay, maayo, inoon. Habi na kong sukit-sukiton pang ipang.
4: Oo, mga ginamit na bulo. Mapunog ito sa pangutanas Buknoy. Dito sila.
3: Oh, unyan, unyan. Saman. At tumata.
4: At tumingon nga, makaman sila kaon, no?
3: Monsa kasi, Pangkon. May baong gikanto na akong pagkaura, no?
0: Eh, lameng nga pagkaluto ang istabits eh. Lameng pagkatimpla. Yung paborito ginina ko.
1: Kibang alman yung mede nga muloto. Iskoy lago na ikulihari.
0: Sa unsa? Kalahari?
1: Kuhan ba ka ng kolorari? O sa pangalan na lang?
5: Kulinari na ibuk.
1: Kulinari. Muna. Pabang amang lini, pero may krim luto tao ni.
5: Sapsoy ka na mi.
1: Sapsoy.
0: Ay, may mahinumduman man kuan ni, ay.
5: Sa man ma?
0: Ay, may tao ba nga kanang nahibaw yun nga ako ning paborito.
5: Kinsa man na siya ma?
0: Ay, nalang mag-isgut eh. Busog na ba ako? Basig, maluwa ko ni ang ikaw nung isgutan patong nato. Pero... Di sa nga nung nakahuna-huna mga kamuan ni Buknay?
1: Ay, so, kinsar mo yung magsilingan, kinsar mo yung ginunungay, maungkao pa mo, napay salad, oh, salad, oh. Hutanan niyo, huta! Benga nga na, kay, daksad lang babal, mga
0: kumuan. Ay, busog mo.
5: Salamat, Buknoy, ha. Nasalbar yun karoon ang among panihapon. Nasalbar ko ninyo. Kayo, wabaya taong kumakaluto sa akong kabisi.
0: Pero grabe kayo, mako, oy. Dili ka ba ang taingo ni anak? Maim ka mo hinumdom og hikay on ta kimatag adlaw mo abin di trabaho ni mo niya nalimot ka karon.
5: Pasilan ma. Murag na anad na malangod ko dihang ako na lang usa dinis bay kay dito mo sa ospital. Usahay dili na kong magluto kay magsigi og kabahaw kung magluto pa ko kay ako lagong usa ang kaon.
0: Oy, may nanoktok na sad. May bisita na sad.
5: Ako na lay able.
1: Ako ay. Kadit. Ako na lang mak. Kaya nagkaon para baka. Hatagi ko katungod nga ako'y muabli sa inyong pultahan alang sa inyong mga laing bisita.
2: Uy, hala, basig si ermita niyang bruha na, uy. Huwaman dahil siya mga kuya na itong suwa din sa bay.
0: Uy, hala, tungod.
2: Hala, saan naman ka di ito? Ah, pero basig siya lagi na lagi.
5: Uy, kun mauna. Di ko muabli sa pultahan, uy, kun kato ng tiguang ang kahibulungan ang nanuktok. Kaya madlok ko atong tigawa nga. Sige, Buknoy, palay ko kablik.
1: Sige, ako na gano'y. Ako lang, ha?
0: Upas silan, baya nato, nalinta na malindaytod nato sa ilmita niyang
5: ma. Ayan na lagi intang to ni Pasudla dinis ato, uy!
1: Oy! Kamu ba day? Dayon!
0: Kaya saan lang itong bisita dyan eh, di ko katlana.
6: Maayong gabi eh, diha. Ipang!
0: Oy!
4: Mayong gabi eh ninyo. Jenny?
1: Askal ko yung ima, kuhay tingog-tingog. May gabi niya, Mac! Ako lang ka, Mac! Ako lang! May gabi niya, Mac!
0: Nganong niya, ma! Nganong ipasod man na ni mo sila, Buknoy? Kaysa naghatag ni mo, katungod na pasodlo na sila din, he? Ha?
1: Oh, naunsa niya mo. Ingulbit ako kung hatagi ko yung katungod sa pag-ablis mo saan alang sa inyong bisita.
0: What? Tupe! Tupe! Panggawas mo! Ilabi na ikaw is ko, gawas! Kumbagora ni mo gnaong tigwanga ka, may naong kapaorin ni Dayon din sa among kaugalingan. Gawas!
7: Paminawa!
8: The
7: testimonya sa kaayuhan, dalit ka rin sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
8: Talagang si Dr. Agmintin, dito na akong atambal. Niya pag mainong ko ato, marami paminaw na akong aporti, mabugatan, hindi ko katulog. Kung ang gusto dyan, yan ko sa ihain ko, hindi tapag kay Panyawan, sis, matry, nagug ko si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal, hindi ko katulog si Sugino. Marag laim na akong lawas noon, nisamot na noon, inong ko bakabok. Bidungan dyan ako, nalamiang man akong tulog ko. Niya pag mata na ako, pati namang lami akong kuan, gaano na akong lawas. Pero mag inasira, kung ginainong atod karoon, Panyawan, nagyod, hindi ko rin na maglain. Kasi Lorelisa Manlapas, nagpuyo sa mental, Nyoloon, Dabaw.
7: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Kung hindi ka matak, hindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No approved therapy claims.
9: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Sid Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyud ang may tatak. Sid Marketing. Gigama sa Sid Marketing.
7: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin nyo sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
10: Nag-script ko sa prostate ko. Pero every time nga mapaparanda ako, dugo ko mag-umbin. Pag ilang ko si Capsule na Panyawan, nabi ko mag-dui, ako dugo, ay na, wala na. Kaya sa mga nag-apamersan ako, kaya ilang taong kumbin ko, basi madugo pa, wala na. Basta subo ko na nag-dugo. So, ihi ko yan, hindi natiga. Silso L-Nerpiol, 66. Ang star ko sa Lucas Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
7: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ito ay hindi ka matak, hindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No approved therapy claims. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka nato, gikan sa Sed Marketing. Aniya na karon ang Sed Panyawan Healthline Report. Sed Panyawan Healthline Report. Ug karon aniya na ang atong magsisibya. Mga isuon, maayong adlaw kaninyong tanan. Aniya karon kining atong mga minugbong balita. Hatod ka nato sa maayong kaubuton sa Sed Marketing. Sa atong mga balita, ang mga nagunang mga ospital sa nasud nagkarayon nga nagdaghan karon mga biktima sa kondisyon sa ginatawag na toxic nodular goiter kon TNG. Mao kini ang thyroid glands nato nga nagkaangkon og hyperthyroidism. Matud pa kung usa ka tawo makaangkon sa hyperthyroidism, mamahimong manghubag kini og mao ka lang nailhan nato ang kondisyon nga pagdagko sa goiter. Matud usab sa DOH kon Department of Health ang sagad nga maapektuhan niini nga matang sa kondisyon mao ang mga tawo nga adunay dakong kakulangon sa ginatawag nga iodine. Ang iodine kon iodine makita no sagad sa mga pagkaon, labi na sa asin nga dunay marka nga iodized salt. Makuha usab ang iodine pinaagi sa pagkaon sa mga pagkaong taas og content sa iodine sama sa codfish ug tuna, mga seaweeds kun gusto, mga hipon o pansa tuman pang mga seafoods. Atong paminawon karon ang usa ka gina nga nakasinati sa mga kondisyon sa toxic nodular goiter.
11: Ang inyan sa doktor, toxic goiter daw ako. Nakuanan ako kay ang auntie nako na may siya goiter, nawalang iya goiter, nag-inom siya Panyawan. Katuaw ko giinom, nagamay na ron, continue yun ako nag-inom ang Panyawan. Tanang naigibatin na pareha sa ako na naigwiter, unta masuway mo sa Panyawan herbal capsule kay epektibo yun ni. Daniela Mary M. Bacanaya sa Bacanaya Village, Catalunan, Pikinyo.
7: Matod pa sa labing ulahing balita, pinag-istabang sa said Panyawan herbal capsule na ulian siya o wala na matod panihubag ang mong matang sa toxic nodular goiter. Kini na pamatudan matod bang nga ang herbal nga Panyawan kun makabuhay nagaangkol ginugtaas nga content sa pait nga sangkap nga mao hinungdan sa pagkubos sa pagpanghubag sa atong toxic nodular goiter. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa Sed Marketing pinaagi sa Sed Panyawan Healthline Report. Sed Panyawan Healthline Report. At ang isa samantak na og samang sibyaan og pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rinyo sa Sed Marketing.
9: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Sid Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Sid Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
0: Pagawas mo! Mga sinina, bayan ninyo mga karahoa mo! Ngano mo?
12: O Kung sa mandaingil at aning akong gisol o pang.
0: O nga anong nagdekorbata man kang karahoa ka? Ha?
12: Oh, bati di ay pang? Eh, muli ko o mag-ilis.
0: O ang imong buhok, saman wa ka mamutag pumada.
12: Ha? Na, wa na may pumada ron pang.
0: Di, di maong pagkahinapay sa imong buhok, dili limpyo, bati. Bati.
12: Ha?
4: Alibi, alibi. Alilo, ato tarong ng buhok ni mo. Sudayo na to. Kaya magustuhan ka ni Lula Ipang.
12: Eh, kining Ipang, nawata o sa aning mga buhok, Pang. Imong paborito, yulo nga rosas.
0: Isko!
2: Lula, hinumdum may agipadayo nila sa pagkural ang boundaries sa itong yuta.
0: Awa! Oh, wako malipay sa inyong gibuhat, ha? Wako malipay sa inyong pag-anhi! Para unsa man ko na nibe, ha? May pada-pada ka pang buwa ka na hanak, ha?
12: Kuan, bakit?
0: Unsa?
12: Peace offering. Mag-peace na nanggutagod. Kalimta na nato ang mga nahitabo. Ano ba? Mga tiguang natapang. Busa magpinasayluay na lang ta. Duugay na bitaw tong nahitabo, bitaw.
0: Oh, duugay na bitaw. Irugay na bitaw to isko. Apan sa mada ngayon mo na kung ipataya itong higayon na nakitaan kong kamong nag-lepso-leps katlaing babae. Ha?
12: Huwag sa maumong nakita. Rason ba? Rason na ba ka na nga makigpakasal ka sa laing laki? Nagtuusap kang wako sa kitian to ba? Nga ikaw magibunta ang akong gihigugma.
0: Kung patuhuan na isko. Kagipakaslan yun ni mo ang maong babae ang apuhanan ng tame. Ha? Di gugma doon ka.
12: Ako na lang ipakaslan kay. Wala naman ko'y mahimo pang. Ha? Wala naman ko'y mahimo ni mo. Kay naminiyo ka naman. Ang makig... Peace man unta kunin mo ni Anto. Apan na... Eh, nagpakasal ka man noon na yun sa lain. Oh, baos lang sabkog pagkasal sa lain. Kay, wala magyaw ko'y mahimo alang na tong duha.
0: Unsa?
12: Unya, hantod sa hantod gidi ay tang mag-iningon-inipang. Nga di ta magpinasiluay. Eh, pastilan mga tiguang na bayata. Mga mata ilang dayo niya taaning ingonain eh. Nga, wag yun ta magtagad. Ato istoryahan ng lugay na nato nga wa pagtinagdanay pang lugay naman ang tanin akong buhaton ba pero nandlok lang kunin mo kay malditam gugay ka good isugay ka kanagkuan ba maguli na lang kutas maayot ang kabubuton pang kay kung ikaw kaya ni mo nga mubiyaan ang kalibutan ng ingon inita ako really
0: Isko.
2: Ang kural lagi la.
0: Ako lagi ang kural.
4: Saman ka. Uy. Dali na gudri. Dali na.
2: Ayaw ko gumiti.
4: Pwede ba? At abiyaan si Lolo o si Lola Ipang. Ano pa kasulti silang tarong? Huwag ikaw balita ka, alitri. Magsulti na gato. Dali.
2: Uy, iko animal.
4: Gahigiga.
2: Uy, kipa. Uy. Itugman mo ni Buknoy.
4: La, ang nagkakusan na nanti ka.
0: Jenny! Oh, Jenny, ay hinay na sagda nanay!
1: Nga agi di mo, ay nagulitan ang tatong ni mo, imo pagyugbihian pa nga an mo, ay!
4: Milugdot mang maldita rin!
1: Apare, lipsulip sa tuloy mong bayo na yun!
4: Unsa?
0: Ay, nadali na mo, ay! Ato ko na pasagdan sila sa maipangog na isko nga magsulti. Dire mo panglingkod, oh! Kay ako unang sakbo ng akong anak sa iyang kwarto!

0: kalakot. Murag madaman si Lula kang lulubis ko. Huwag ako. Ako. Kalakot. Ma-feel pa na ko ang dukan itong mas kapuso kayo diyang napaod kasi ang dukan diyang itukpot kong nuy-puknoy. Huwag kahumot niya. Murag niya pa sa kong ilong ang iyang baho. Siguro kung kami lang duha kanina, madaan ako.
1: Pero dili, dili, dili ko magpadaan yung papatia. Ako rin masakitan ini. Tumod kay may uyab na siya, si Kiti-Kiti.
0: Oh, kiapas ka ako niya, Dini.
2: Dini.
0: Oh, nga si Maimak. Kadiyot lang, Ma. Ma.
2: Wah, nung sa mukha, uy. Ayaw, anong batasan na, Dini? Tarong ang mga tao nga namisita ninyo. Unya, inun anaon nimo sa pagtagan.
0: Ha? Unsa, Ma? Sila? Namisita?
2: Oo. Oh, si Lolo Isko, mamisita kang mama. O si Dong Tami, mamisita to nimo.
0: O ganang nahibaw ka, anak, Ma? May kalibutan ka ba sa ilang pag-anisabay?
2: Ay, wa, Jenny, ay. Sama din nimo pagsabot, anak. Nga nanganhigyo na sila goodness ato. Formal nga ni Anisa ato. Aw, di, namisita.
0: Ma!
2: Si mama murag nakasabot na sa tuyo ni Isko. Ikaw, nga anong giingon man nimo adto sa pagtagad si Tami?
0: Ma! Hey! Lilimot ka! May uyab si Tomas na gida sa ila kunya gusto nimo nga tubangon ako sa siyang pag-ani para mamisita na ako. Kung pamisita magana iyang tuyo.
2: Ay, Jenny, wala ko'y labot bahin anang iyang uyab. Ang ako lang, pagtuon og maayong pamatasan, day.
0: Oh.
2: Ato ba nga og tarong ang namisita nimo?
0: Maimak!
3: Paminawa! Paminawa! Testimonya sa kaayuhan, dalit ka rinyo sa said panyawan capsule with garlic.
4: JC Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung Mr. Balandray kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong dagang hutu. Or tagaan po ano yung kaning isang kapad nga panyawan. Okay ba yung akong dibakti? O pamay ito mag-inom dahi. O kikit na wasin. Ay, kiti ko dahi. Ikatong nakainom ko. O kasi baro bito, ikatulog ang lobe. Nang laban na bito, nagunong liyo isang kapaskin po ng bayo.
3: Dalit ka na to sa said marketing. Ang mga tutuwa hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved 30 claims.

sa mangkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: Sige, gama sa Shed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Shed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Shed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Shed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website. www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
6: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal ba ang prutas ron?
8: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
7: Hosto.
8: DTX 500 og MITC na lang. Kay kung lantaon ni mo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC, pulo na ka oranges.
7: So dako, kayo mo masay, mahal ba ng orange ron?
8: Tag-benching ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MITC ra jud.
7: Correct.
8: DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
7: Hosto Doc.
4: DTX 500.
9: Si Albert nga taga Dumaguete.
10: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit ilihok.
9: Napagaduhon na po sa DTX 500.
10: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
9: o sa gabi.
10: Wala pa'y bulan,
9: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
10: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili tigkaw og utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number 1 na cancer, siyempre tayaon na imong selula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: No, mataya ang imong utok,
7: brain.
8: Imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
8: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan niya, inom og DTX 500 og MITC.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala, wala mong kagasigarilyo, di ba?
7: Oh, wala. Wala.
8: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So, importante, Dr. GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom pug ag Mighty Caesar GP kay maujud na ka importante kung mag inom kag DTX 500 og Mighty C.
7: Unya wala jud tay oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
8: Ako usab si Doc Ramil Oy magaingon, mayong lawas ampingan,
7: dili abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
11: 90s, 80s, and now
12: the home of real music.
11: 98.1
13: BT Radio.

0: ini kabay?
1: High cholesterol mangud ko bay, matud bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score, gihangat ko og maayo.
0: Uy, delikado na bay. Mobile ra bang high blood pressure na? Dai said panyawan with garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o high blood pressure.
1: Ako nasuwayan bay.
0: Ha, kusog na mga kamaduwa bay. Pura magagwaga puya, pura magagdimakina.
1: Tungod di sa said panyawan with garlic bay, tinuod, epektibo yun.
2: Said panyawan with garlic, gikama sa said marketing incorporated.
3: Alam niato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services. Handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G and D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingom sa mga G&D Sari-Sari Store. Dahil ganit niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 5

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na ginibaybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu og naausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatay Lo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo. Tatay Lo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Kaapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligon sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
4: tumar na
3: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.

Alright, ang saya-saya time check. 22 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And kumusta, kumusta mo di ha? Mga langgano sa to mga suki, hindi paminaw, nga nagpaminaw ka ng mga orasa. 3 to 5pm, nalasad ang sabahin. Anyways, my name is Nish Rans, ang muhatag ganinyo o mga lingaw. Kanta, mga sonata. Karong hapon, ano, ya, ang ato ang topic ron is nakaroon sa caption, palag tagbasa niya and palag na po tagtubag. Kung ikaw ang chismosa, unsay mga topic nga ganahan ni mong chismisain. Okay, ang kana nga tanan, ang kana nga tubag, kana nga pahutan na. Tubaga, please, i-comment lang din sa ito ang comment section. And sa ito ang text line number 0930-2904-994. Again, this is Tishran sa Dudalasinko sa Kapunon. Yeah, alam sa inyo ang mga song request. Oh, i-direct na din sa ito ang comment, ha? Oh, comment lang mo niya, ay mo ka, okay. Kanin sila mag-wawan na baka ayo. Ha, okay. Basahon nato ay yung mga tubag o atong sabayan sa mga paboritong mga kanta. No, pero agi sa inyo ang mga music request niya. Sana online request, sana online dedication, sana online uyab. Uy, happy ko nalimot. Sa mga nag-birthday di ekran, happy, happy birthday. And also sa mga nagbansa rin, di tani kalimta na ilang mga relationship. O, basin di ay kwan. Basin ba di ay maon na ilang forever. Sana all. Yeah, happy mansari and happy, happy anniversary na lang. Sa tanan diha nga nagsaulog sa ilang adlaw, no? Buwan, tuig. Grabe sad. Kada minuto. Update na ako diri. Love, babe. Sabay man, kanang babe. Mine, langga, pang, mang. Grabe, ah. Oo. Bitaw ay, palag na sa inyo mga tubag, ha? Ay, magkawaw lang, i-comment rin sa itong comsec. Kaya itong basahon on air. And, together lang po sa inyo, ha, nga mga greetings niya, no? Yapin lang mga greetings, ay kung ina rin mo mag-greet. Sabap mo niya, oy. Okay, shout out ni Honey Labrador Bindoy. Hi, this is my hapon. Shout out day ko sa family Bindoy. O Roshana, o sa kwan duha ka mga anak. Clint, o si Clyde Cleo Jain. O specialist sa kumbana, Cornelio Roshana. Salamat, this is you're always welcome. Ni budiha, Honey Labrador Bindoy. Nya Joe A. Romeo, may hapon, this is watching from Valenzuela City. Salamat! Good afternoon, Joe and Romero. Mayong hapon ni mo diha. Mapapaulala ka talaga. Well,

0: ay, mapapa, olala ka talaga. Anyway, sa may hapon sa ito ang mga suki na pumino di across Tabualan, Cebu. Oh, shout out that ni Michelle Ortiga Rico. Mayong hapon na niya, madam. Oh, sa mga namin na di across na, sa mga ni out na is trabaho or kuan, nagsabin lang. Uy, ay pataka di kuan ha, nagtrabaho rabata ha. Pero oi, salamat kay marami madam. Ang ato ang kuan di ang atong vlogger sana all. And Agnes Rosiana, good afternoon DJ. Shout ko sa akong kauban din sa Signal Line. Mama Costa daw sa akong partner Gerald Tarsona. O sa akong mga anak ya, Jaren Tarsona o sa tanan nila na Arminaw. Dilakos ko song DJ Christian song Yokbuan by All for Jesus. Sa pag-play DJ, salamat sa ubasa. And also shout out ni Ma'am Ana Moral. May hapon ni Sranz Guapo. May hapon sa nabudya ma'am Ana Moral. Ay ka na sa inyo nga mga mensahe, sa inyo nga mga shout out, sa inyo nga mga greeting, sa inyo nga mga song request ni ha. No, ay mo pagduha-duha niya Sandri sa ato ang comsec, no? Sa comment section. Kay ato, arin na to, basahon diri. No, sa akin, tagsara ko katanaw sa kuang messenger girl. So, mo nang, for sure, arin diri sa kuang. Basi, guwa mo dihay ika-comment. Ay, comment. Wa mo'y ikatanaw diha sa atong dagway. O sa ba? Kasagara sa kuang mga tao, karoon na may wifi, di ba? Ano mga wifi? O guwa mo'y wifi na ay dita. Hindi ko mo ito ang waikatan o... Di ba Ma'am Ana Moral? Oo. Kwartaan man eh sila, di ba? Sana all kwartahan. Mala pa ni Michelle Rio. Ni balik na kasaba iyang tingog. Ayyeng. Buyag. Gamay pa yun ma'am. Wala pa yun ma'am. Fully recover ang ito ang tingog karon. Medyo kuhan ka ng hungaw. Pagali ka ng... Kanang anak ko sa guard, kanang mugawas ko or musulod sa gate. Musyagit magkikuha na kuha naman may tawagan. Wihaw! So, wihaw daw. Nya, di manggil ko katingog ko eh. Buna nga kuha ang tingog mo, mausap ka na, wihaw! So, anak na lang normal. Tula ka itong sa una, lahir ka itong sa una, katingog ka itong, wihaw! So, wihaw ko na ka ng diri ninyo kuhaas sa inyong kuhaan. Sa naman niyo. Wala kayong naayin ni Barra pa din. Pastiline. Pilomina, hina, hello. Good afternoon, madam. Good afternoon, these friends. May hapon sa everybody. Also, shout out ni Novelita Kapon si Gonzales. May hapon, these friends. May hapon sa everybody. Divine Maskunyan na Montibon. May hapon, madam. Ito na pasahan yung mga message ha, sa karon inig balik na ito kay mo break. O sa ta, 32 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break lang muna ha. Standby until 5.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16 635-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
3: Marcia Auto Parts Trading.
2: Marcia Auto Parts Trading.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Hindi kong tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kung niyang kutukuto, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplasok, taon, mga 5 minuto, siya lah, hindi ka kung kuhan niya plasok, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, tayo, matay, positibo kayo.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhilod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
8: Detex 500.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ang kasingalan na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa, Monchita?
11: Monching.
10: Oh, mamunching, munching, munching yung mga.
11: Ah.
10: Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa moon. Nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
11: Oo, oh, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
11: Okay na.
10: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
11: Monching.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Bring health into your home.
5: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

atong oras, alas 3:30 siya, tinasa kahapon nun. And this is again, this is me, DJ Ranz. And DJ nga dali guwapo pero macho. Oo, shoutout niya karon sa barangay Jaglong sa Dubra. Shoutout niya doon ni ako si Pearl. Pearly in law, sa Pearly Sukairi Batawang. Hi, what is Pearly Lodi? Madam Pearly, shoutout niyo tanan niya karon sa imuhang banana si Sir Rimard Aliago. May hapon na lang po, sir. And also, shoutout nga rin ni Nadia Alcansari. Good afternoon, di sa Russia at ko sa family Alcansari. And also, shoutout nga doon ni Divine Masconiana Mundibon. May hapon ni Sran. Shoutout ko sa Purok Dita. Joy Maribel, Sharing, o sa mga president, o si Vice, nga si Jorito Montibon, Eric Sukairi, o Gina Narisma, o sa tanan na lang na taga dita, o sa ko nanay Cinda Gonzalez. Salamat sa ubas, Riz Ranz. Okay, you're welcome. And also, shout out again ni Ma'am Amelida Botan Jimenez, de kala sa barangay ng Lungsod sa Sityo, Kutkot. No, may hapon. Dayon si Juan, Jane Jane Rosciana. Hello, Riz Ranz. Wanay sayo-sayo niya, Jane. Ay, nakauyab na gini ni Jinjin. Okay, iyahang profile. What na, kuan? Lucky na yun. No, mga manatani ko ang i-mention gabi eh, pero wala ko kalugar kay tungod na visip ako kay sayo-sayo. Karon kay what na, ato ning kuan ang tagaag kuan, bikasikas. Kaya saan mo nagkaila ini? Kaya saan mo magkuan, magmansari? Okay na, mansari? Ay, nako. Jinjin! May bawa sa taon mi ha? Basig mo, largo rin ang kaminyo din ha ron. Largo rin kasal. Kaya sa una, maumanitig bantay sa kalibutan. Oh, ikaw ba to, no? Oh, siya ko nitig bantay sa kalibutan. Kaya wala. Sige, yung tawag pulaw. Kaya walay kwan, walay... Walay ka-chat, walay ka-text. Ay, joke, birahay naman. Hello, ni Zalas, may hapon. Shoutout sa kawang family na nakaroon sa Sityo, Paniagan, Barangay, Bagunborn. Nila Mama, Nining, Papa, Amay, din sa kawang mga ison, Rinor, Lizal, Rimar, o request kong song, Girl in the Mirror by Britney Spears. And, salamat watching from San Carlos City. Okay, shoutout. Diane! Nidia Alcansari, may hapon din sa Ranz. Shoutout ako sa family Alcansari. Oo, shoutout. Good afternoon, family Alcansari. Also, shoutout ni Agnes Rosiana. Pahabol, shoutout din siya sa Uyaan, DDI ng Raminaw Pod. Si Rosemary Destacamento. Yes. Shoutout. Oh, may hapon. And also, shoutout din ni Ma'am Joanna Gomez. Hi, Sir Ranz. Uy, katawa. Kumusta naman ka, madam? Oo, nananala, busy na kayo ni Roy. Asa na kayo nila na paingoy, no? Nagtudlo na kami, dam. Uy, nga mo, ato ang kauban din sa una sa buhat, no? Si Juan, Joanna Gomez. DJ Joanne, hello. Musta naman ka, ma'am? Oo, asa man ka mga apply, Roy? Ano naman ni, nakasuot naman ni, ano naman ni, kwan, backer. Pero ay joke. May hapon ni Joanna Gomez niya. Shoutout na lang ni Kelly niya ha. Asa ron si Kelly niya, butang. Asa ron nagkuhan, no? Nanarong gawas. Nanarong lain nasod. Nanarong nga ito nagtudlo, di ba? Wala man siya ko ka-move on atong inat-inat these runs. Good, wala pa ko'y uyab noon these runs na. Sa inat-inat. Ay, oh. Gabi eh, inat-inat. Isang may inat-inat nina. Lagi inat-inat eh. Grabe sir, baka sayaw. Ay, nako. Oo, inata na niya. Ay, oh. Nakisa mo namang profile ka rin ni ay. Dili ni mo yung uyab. Uy, dili yung magpatagag pangangkon ha. Sabi nangyay kay social media na imo ang gigamit. Naas public ha. Dili sila yung mga profile diha. Kaya aron na ay daghang mo sulod sa imong kinabuhi. Oh. Ay. Ay, nako. Pero ay. Oh, wala, ini sira. Magbuot pa ni DJ. Sag din na lang magbuot. Ay, Maribel! Shout out mo niya. Ikaw sa kayo mo, Maribel. Kwan, Jinjin?
Ah, maritis dia karon sa kuan ay sa sitio tugas. Esa barangay Bugunbun ba? Oo. Kaya tanay niya niya. Oh, sige, ato ni sugdan mo sa request, no? Hotwata request ni Rosemary niya. Ah, okay. Rosemary, Rosemary ba ito na ngayon? Si kuan di ay? Agnes Rosiana di ay. Rosemary Rosiana, eh? Rapid pagkatag ninyo diha. Sinjain! Tunguha gining kuan sana diha. Utro putus marapin. Nagtakot yun nila diha. Dito, thank you so much yung tanay niya. Kaya shoutout also ni kuan diha, no? Ni Anna. Ganun na Anna man siya nga. Kuan man yung pangalan. Senki man yun. Hello, boss! Wagi pa rin back. Boss! Uslutan nga rin. Sama ni Jiranz, so ipin na itong music ni Jiranz. Okay. Ano, sugdan mo yung sabo na kain. Hi, girl in the mirror. Shout out again, Jinsan Rochelle. Here's a song for you and for all.

0: Imelda sa Mongga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Bitron syrup dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog ug maayo na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
5: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko tuhod. Wa ko kalakaw mga hapit do ka semana. Ni hubag karon paghaplas na ko sa liniment na wala in taon. Imo ko hoy salamat jud sa said liniment na ayo jud ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernardes, taga Madapo, Cebu City, mag 76.
4: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

welcome back time shake guys. 10 minutes before 4 o'clock. No, ang ato ang mga greetings day ha. Ari lang sa kuan. Kaya akong gigamit akong cellphone. Ari lang sa ato ang comment section ha. Kaya akong gigamit akong cellphone. Okay? Aron mas laro. Pero kaya ito ang dumag sa Lotarino. May hapon din siya. Shout from Sitio Campanog na naminaw sa imong live. Thank you so much. Shout out ni Ma'am Chini Moreno. Di akaron. Letan ano? Hi, Miss Rans. Good noon. Yan ako school song, Miss Rans. Thanks daan sa pagplay Himala by River Maya. Sa, okay. Soulful Mad Stones. Okay. Pag, he's good akong tones. Bagay. Ingkuan maning feedback. Gibatian siguro sa kontono. Thank you so much from Shirley Moreno. And of course, shoutout ka doon ni Rina Bel Ribaldi. Hello, this runs may hapon. Niya, shoutout ko sa kong mama. Abstinin siya. Papa Numer, nga naadiyan sa sityo. Paniagan, Baragan, Bagunbon. O sa kong son, Robert Ramel, Janalny, Arlene, Ati Ningneng. O sa kong pagmangkod, Ranil. Pareha lagi may pangalan. Ranil lang niya, Ranil. N-E-I-L. Ako, Juan. N-I-E-L. Anong gibali mo na ninyo niya? Thank you so much, Serena Bell. And also, Arlinda Lurigas. Good afternoon, DJ. Shout ko sa ako is only Horto Marcidia sa Quezon Province, Oxtaran, Taga, Sityo, Aban. Nyarakos kong song, Stay Forever Young by Richness Music Box. Thank you so much, Serena Rans. You're welcome, Ma'am Arlinda. Then, salamat sa pag-play, Serena Rans. Unya, mo request pagin ko. Hoy! Abusado ay. Abusado. Joke na ay. Salamat and shoutout naman niya ko ay na Jinshine. Sige, parayin niya Jinshine. O, basta na ako na ito ning basta na ka nag-iuras ito ng tagapagtaga. Jinshine! Sige, parayin niya. And that's all of us guys, 352. And this time, Shake is brought to you by March Auto Parts Trading. Again, ang March Auto Parts Trading na amay mutang sa Unless Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klaseng oil, lubricants sa mga motorcycle, multi-cab, auto, truck og heavy equipments. And mga klaseng battery og klaseng brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck og heavy equipments. Dinasay mga klaseng brand o klaseng brake pads, brake show para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Then klaseng brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto track o nagadaiyang mga piyasa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Kaya muhatag sila og presyo nga pangmasa. And daghan kaayo nga mga papremyo sa mga customers karon hangtod mahurot ang supply. So akong ipaibaw di ay nga ang ato ang March Auto Parts Trading. Muhata ko premyo kung si kinsa tong makapalit diha og kantidad 1,500 pesos pataas na sila yung mga papremyo no sa mga kuan sa ilahang tindahan. And sa itong 1-5 paubos, so naasa na yung mga freebies nga ihatag. Okay, so adto na mo sa itong no, March Auto Parts Trading. So katokong tanan akong ipangbasa mga brands sa mga ligid, motorcycle. Adto na mapalit nga ito, aron na amoy madawat nga pa-premium. Gawasan na, affordable na po kaayo kay pangmasa ang inahang presyo. So, adto ay na March Auto Parts Trading. Yeah, ang March Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. And ang March Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook, pinaagi sa March Auto Parts og ma-message ra pud kini sa lahang messenger. Sa ilaw ng text line number sa Globe 0927-2751904. Again, 0927-2751904 and sa talk and text 0946-1635-495. Again, talk and text 0946-1635-495. Okay? Oo, sige, padayon ta. Shout out ni Mal Magan, siya may hapon, edo siya ako sa taga-kabkaban. Tuburan niya, request kong song, mga Island of the Stream.
Thank you, Idol. Okay. Sige. Ang inyo mga mensahe at ang iha mo, balik pa sa Liz Rans inoguman ining manindanon kaayong pahinom dom. Please, stand by.

Alright, ang saya-saya atong oras, alas 4:05 na sa kahaponon. And this is your DJ, ang DJ kadali gwapo pero macho ang nagsaba-saba sa inyo ang mga radyo karoin. 98.1 na megahertz. Ang inyong paboritong si Pianan Diri sa lungsod sa Tuburan. Yes. Hello, good afternoon boss. Gwapo request kong song habang ako'y nabubuhay. Okay, shoutout mo na boss Maribel. Then also si Juan Amelita. Okay, Amelita Pautar Jimenez. May hapon mo dyan, ma'am. Supply na ka, good afternoon. This is Ryan Sharko sa ako ang family ng Astanan. O sa tanan na lang, naminaw ni mo request kong song. Babe. Sa tayo sumpa yan eh. May sharing my standby naman na supply na ka. Rinabel Ribaldi, Bitaos di Israel. Si Jenjen Rosiana, Gikapoy, Giyuduk Sayaw. Gabi di Israel. Kay Ning Lusot, ang ugat. Sa Ning Lusot. Masa lahir ang ugat ha, bantay. Oy! Masa na klase ang ugat. Ugat sa kuwain. Ugat sa tao. Ugat sa laki. Kuan siguro ni ka ng sa ito ka ni ka ng astiil ka ng barikos. Rinabel. Tapag ako Rinabel. Ano ka ba Rinabel? Barikos. Ay, Jane Ligaspi, hello. Ito ang new listener dire. New viewers, shout out also ni oy, dili naman ni Juan, new si Juan. Si Leo Labadan. Leo Labadan, good afternoon, shout out Baby Zakari, Aydin, Labadan, Mama Lucia, Papa Blero, Pableo. Again, Papa Pableo, XOL, Leon siya, Lia, Pableo Jr., thank you. Okay, shout out mo na Leo Labadan. Suplada ka and Jane Ligaspi, shout out DJ from Naga, Cebu. Request kong song, The One That Got Away. Okay, thank you so much, Jane. Ito na palinghuaan yung mga request ha, o kaya ba? Kayang-kaya to. Pero huwatunon lagi ha. Di magdali-dali ha. Dapat mo paabot sa inyo ang mga request. That's all. Thank you. Goodbye. Binaanit na sa kipangayo ni Kuain. Hay naman to. Nawa naman. Si Kuan di ay no si ang saya-saya lagi oy. Asa na ron si Kuan? Agnes. Agnes din nga ayo di ay si Agnes di ay. Agnes. Andiyan ka pa ba Agnes? Hiyok buwan. Good afternoon.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo.

0: sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugangatan insurance services. Andam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usam nga magpa-ISP. New license. O non-proof to proof. Agatan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid ko ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Original Hagkuray Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
9: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
10: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
11: Lactopuffy.
9: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

BT Radio 98.1 FM. And this Russia ko sa ako iso Antonio Monares, Bernabe Monares, o sa Tarang na Minaw diri sa Kantubaon, Tabulan. Request ko always somewhere. Okay, salamat this runs. Late naman eh, basin og malit na punig play ha, or ugma na lang siguro ato ning utangon na. Oy, shout out. Sana di ko ka-open sa kong Facebook. Oy, kay na ay sakit. Sakit sa puso. Sama hitabu Adam Rebel. Karon. Shout out sa kong Pariente Boris, sa kong Lais Parilla, Pariente Rizalas, Guapo, good afternoon, solid listeners na ako sa BT Radio, na minaw ko, New Perme, BT Musika, Musika Chingandri, sa Balayan, nagdanog-danog among radio. Thank you so much, Rizalas, Guapo, Pariente. Okay. And also, thank you to sa pag-play, DJ, as always, nag-yod me, mo request kay na-play naman. Oy! Shalan ba? Oy, shoutout ngayon sa Plada Kabalog. Tugod siya sa mohang request, ma'am. Oo, murag lom-lom naman kayo. Ato na mabuatian sa kuhain, Domingo. Wala ko siya yun sa Plada ka. I know, nagtanaw, no? Paminaw pa kakaroon, no? Oh, shoutout naman. Sa unang mga buhok, nagtanaw, wala ka rin. Maayong hapon ni Shane, nagpaminaw ko ng mga permi diri sa Barangay Dos. Kusog ka ay mong radio sa akong tintahan ng gamay. Salamat sa upasa ni Shane. God bless. Nagi ka rin ba ang Evangeline Q Parilla and sayang anak si Pariente. Kwa parikos kong song, ikaw ka si Bex Battalion. On top of play, nagit ni mo, thank you to your Nijrans Pariente. Okay. Leo Labadan, graph on this show, go Bibi Sakari, Aidin Labadan, Mama Lucia, Papa Pableo, Ixo Leon siya, Lia Pableo Jr. Thank you, Nijrans. Okay, shout out. Okay. Okay. Hello, sa mga hapon na karon sa kuwang pamilya sa Barangay San Juan. Shout out ni Papa Oslito Santiago and Mama Rosinda Dila Santiago. Nilang Daydilin Manoy Lando. Okay, Bubong. Og ni Jessa. Og ni Dodong Ian. Choy Choy. Ekade. Og si Emeng. Dahil si Bibo. Then, shout out ni Rovina Diha. Ambot og ni larga na ba? Oh my hapos na lang niya ha. Well my god, shout out niya lang niya. Island of the stream. Kano ba ni kang Kini Roger? Well my god, niya panood ta akong kuhaan. Kung kato ni, inisi na lang ba, malayog ko. Ha, okay. Himala by River Mile. Kani kay kanang Himala. Okay, tanaw na itong Himala. Kato na lang original kay mag-download pa man ko. Oh, kang River Maya na lang ha. Shane Moreno, I know, nagdanaw pa ni. Palihog ta, confirm, no? O maora, maora ni eh. Ayun na, pangitaglain. Hindi na lang pangitaglain, mama, kaya parang. Nasa naman nila, sige naman nag-feedback ako ang monitor diri. Wala ni ka, kuhaan, wala ni ka, oyoy. Sige mo nag-yoyo, sige sa lahat. It is online na ako DJ, be alright, ikaw lay kanta DJ, be alright. Pala ka di ha, tagaangin ko di mong trabaho. Nagliso na mga ni Kup, sorry, nagliso na ni Glusot akong tingog. Dili na ko mga taglayan DJ, Rans, kundi siya lang. Oy, grabe di ba so, Shinny, hello. Shin Moreno. Liwat kasi yung pangalan, cute. Sign na all. Asa tayo request ni mo, ma'am? Chini? Chin Moreno. Ang request is Himala. Okay. Himala. Do ayag

0: Alright, that was the one that got away. Shout out sa nag-request atong gandahan, no? Shout out niya ni Jane Legaspe from Naga, Cebu. Shout out di ba na, I hope nga nakatanaw pa rin sa iyahang request karon ha. Shout out niya yung tanan niya, ma'am. Then also, shout out again ni Ara Munaras. Wala tayo kuha sa mga request, ma'am. Dayo si Kuan, kani si Kuan, no? Si Charmin Martinez. Ipasagad ang ginin si Pamira niya. Ay, nawa ha, mga laki! Paminaw, paminaw! Ato ni Hukman, karon na yun kay... Ito ni Maayo, iya ha. Hello DJ, I'm late but still watching your live brand out Monday tungod sa kakusog kaayo ang ulan. Nagdita na lang taani, luding kaayo brag lucky, luya og dili ka kita og sexy. Tarong biya diha mama. No, pareha daw ta sa kuan. Oh, sa ilahang, oh sorry. Siya may yung gihambingan na ni ang brand out or ayahang wifi diha. Ikaw ron, na. Nawa na kauwa po hon. Ay paminaw og mga kaya birahan mo na kay topic og ma. Bawas yung mga laki o eh. Ay nako. Bila oy, pag sure oy, maura ba na yung ampay? Ay. Kaya makita tag sexy. Ano na? Kuha na na, igor ta pagtanaw. Wala na na. Palabay na na, mura na nag-utang, no? Ito na problema dahil sila mga utang. Ay, palabay rana kayo. Buwan. Walimtan rana ninyo. Come on. Ay. Ay. Buwan ay. Ikuan na naman. Ay, naku, bitaw ay. Palahin ta diri. Ay, atong oras alas 4.34 na sa kapunan. Mabreko sa taha. Sa kapunan, Chris Israel. Sa... hanto pa dala sa 5 ha sa ito ang program karon so natin 30 minutes 26 minutes no, para sa itong program niya ang katong mga request niya at ang atangi lang kay kung dili madaaw o mapuhon na akong tangon, okay? Sige, parahin ta.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Munching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga.
3: Ah.
2: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay naay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Kasi una, kapuyon dahi ka?
3: Oo, oh, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawahay na rin mong lawas dahi, ma'am?
3: Tawahay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito nga natin mo sa mga, ma'am, Munching?
3: Munching.
4: Tatay Loy sa Lichon at Lichon Bali Agra Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Vitron, subok na!
7: Margarita, Mildo sa Garcia, Barangay Mat-e, Kagwa at Sorga del Tor. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko, ngayon sa ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, gamay na siya mukaon.
8: Okay.
7: Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
6: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Miti Radio 98.1 FM.
8: 98.1 FM
10: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog-atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika. 90s,
11: 80s and now the home of real music.
12: 98.1 DT Radio.
0: Alright, I'm back. 38 minutes past the hour, 4 o'clock. And this is again Digirans, 98.1 BT Radio, the home of real music. Stand by there, wine. Boss Maribel. Eh, ana diri si kuwa, daku ang kalagot aning Charmin, no, sa mga lalaki. Napay iya, murag mulugwa ng mata kita og sexy. Uy, perte makalantaw. Uy, grabe sa ka, ah. Unar ba'y dagkang mga professional diha nga kuwan. Di gud matintal. Karon sa main, nararuha na diya ha, basi madimanda ti karon. Masayo, di ba? Ay, nako. Bilaw sa kang text line na 09-30-290-4994. Again, 09-30-290-4994. Shout out din na ma'am Shanice Alima, Maambong Alemanyo. Shout out na niya. Mayong hapon. Yung shout out din ko ni Wilma. Ito'y apelyado niya, no? Wilma. Wala ko ga chain sa mohang request no Island of the Stream. Murag si Kwan ni si Kenny Roger or si but kisa to basta kay ya ang mohang Kwan suplada ka butang artist no ang mohang request dari kay Aaron dali be all right now nya na ko iko Andre mura mag di kaganahan kay artist ani ma'am. Supply da ka. Natanaw pa rin siya karoon. Pagpigilan ng boards ani. Boards! Pariente, guwapo. Oy, shout out ni Tata Kutwal niya karoon sa Kwan, Barangay 2. And also ni Tata Montecalvo niya karoon sa Barangay Wine. Sa iyahang shop niya, no? Volcanizing shop. Nga, shout out na sa tanan niya. And, okay, panayin ta. Shout out ni Sir Glenn na Pahis. Diya karoon sa Mangga, Tuburan, Cebu. Shout out Sir Glenn and Ma'am Jean Pahis. Diya ang pinalang kapikas. At si Mayo ni Maribel Lanores Labrador. There's a song, ma'am, habang ako'y nabubuhay. Sana oil. Mayang hapon.

0: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
3: Para sa malipyo na dugo, TTX 500. Para sa Himso Gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika. 90s, 80s,
1: and now, the home of real music.
2: 98.1 BT Radio.
3: Alright, Philippines Standard Time, alas 4:48 na sa gabon na. Shoutout ka to sa Plata ka! What up rin sa iyo, hang kuwain na rin. Hahaha, wala ko kaila sa singer and DJ, ikaw na lang bahala di ha. Okay, Justin Bieber di ay oy. Okay, salamat. Dayon akong ganahan si Smithson DJ, ang kamahal sa palitunon karoin, muna di ha. Nga, kisa niyo ang limon. Pakasaba po na. Bito, okay, grabe sa grabe pagmahal ko ana Melita no may pas niya ang ato ang palaliton nagmahal pero siya wagin ng mahal nato. Okay lang dia boss marabal. Tawa lang ay. Salamat boss. Okay, salamat. Salamat po. Good afternoon dia my friend. Friend mo ni tata ko tuwal dia my friend. Shout out na ko din natanan niya siya ako ni Johnson Olivio Somalino Kadaran DJ. Thanks you so much for your time, everyone. Wow, sana all guys. Thank you so much, my friend. Akong friend si Mercy Lu. Oh, siya din tanan niya, ma'am. And also, okay. Uy, wala lagi mo manubag sa topic. Nalimbo to nasag ko. Ako ba? Huwag ka nang usahin. Grabe, kalimtanon ako eh. Mag-focus na lang ko usahin sa kuwan. So, request niya sa inyo ang mga kuwan. Tabian. Inyo wala ko lingaw-lingawon ba? Asang topic niya, kamuroy na. Sige ay, padayan ta diri. Murag lain na gining kuan na no. Sige na mag-feedback. Mura ba tag naasang itong lain kuan? Lain si Bia. Manamay pa si Rizraz. Uy, anong oras? Alas 4:49 na sa kahapon. No? Shoutout and supply na ka. This song is for you. Be alright by Justin Bieber. Good afternoon. Supply na ka.

Alright, everything's gonna be alright. Okay, shoutout di mga supply na kung malamang request ha, wala ko utang. Oh, shoutout din ni Ma'am Jin Jin Rosiana. Yung mga song is hi! Hindi na kaya. Oh, dahil lang kay kaduha naman to na request, di ba? Oh, ato nang ikuan, no? Ato nang i-play og ma first song. Basta na aka, no? So, basta na. E, para ba ni mga utangan diri? Uy! Dato ma akong ipang mention, ka akong ipang ilisan ng mga song. Daro kayo na miya to sila, pero dawatan niyo po doon na itong ma. Pero ilisit to ninyo ha, ang inyong mga request ha. Okay, pira kayo mong muilis sa inyo ang mga request di ha, okay? Oh, sige, wala tayong una, salamat kaayo di ay sa mga sugi di pawinaw. Labi na kagatong mga nag-request di ang wala ma-play. Oh, ako na lang itong utango, dugoan na lang po yun ha. Oh, okay, wala na ta, nahot na na ta. Islands in the stream, okay. Uy, si Kwan, Forever Young, okay, Forever Young. I want to be. Shoutout diyan ni Arlene Dalorigas and apa ba na yung nagtanaw diyan? Birds! Pariente! Oh, late na kayo ni Asa kayo si Padung. Yan, what na pod? Pero shoutout diyan ni ano, labi na gini ma'am ko ano ha. Ni ma'am Ivan Shilin Kyo Parilla Dion si Kwan. Wala mo ko ka-download ani mo request Kwan. Sa tawag ani ni Arlene Dalorigas. Wa na ko na ka-download ani. So ako na ning utangon yapon mama ha. Wala pa ko ani mo request, okay? Sige lang kay ato na nang ano no, ato na ding bunong mapuhon. And also si Kwan, kanang kanay sa disco. Ay, huwag man na nagpa-disco din rin na pita. Yes, of course. Grabe ka kainit. Kanina buntag padulo sa Central. Grabe ka init, Gid. 11 a.m. Mag-coffee ta, DJ, my friend. Sana man na upi-coffee na. Ay, nako. Marcelo, good afternoon mo niya. Thank you so much sa imong kape. Oh, timplado na sa lain, ha? Sa imong partner niya. Okay. Wala tayong oras again. Kita kayo sa lapot ang mapuhon. Same time, same place, same channel. DYPSBT Radio 98.1 FM. Sa alas ng station manager, Engineer Fernando Mangubat Jr. O sa ito ang program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer. Naomi Silianti Bahaw. O sa iyang, asa ito ang mga kawan niya sa office. Imais office na salamat kay Imay Hapon. Niya tanan. Ni Aaron Guapo-Guapo, Cyrus Guapo, and Pearly Luki Hano, Cedric Bihasa, James Keith sa Putalo, and also Kate Wine na Bakita, Ruel, The Stalker, at ang Chicks Magnet niha. Yan, mao po na itong ang Kuchik Master. Grabe naman yung si Ruel, oy. Ay, kung piyansag lag-lag, will ha, kayo basig kung anon ka. Basig dagiton nga, kawaton nga. Oh, hamis na kaya siya gnaw nga. Basta siya mo ay ato ang kuana, palaban. Panglaban. No? Siya nga ito ang model. That's M.I.S. Oh. At ang atang niya ang ihang i-propose sa sunod nga kudsik. Ngar nang makitaan sa kuan na Ruel Bilan Fernandez. Nga kuan ka ng page. Himo siya page. Buto. Hey, bye-bye. Thank you so much. Again and again, again, again. My name is Nis Ranz. And I am signing off. See you tomorrow. Bye-bye.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: karon. Kaya ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
0: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na anak, kuya?
0: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
0: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kaya ang gigamit na sugar, kaya ang gitawag na ito nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
0: Ma, asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung tinglahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Bahay kubo kahit munti.
7: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
8: Ang halaman doon ay sari-sari.
7: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
5: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: Turn your volume up. And this is

Maganda halia po naggabi. Sipi ko lagi ang nasa tabi. Kapag may bagong upload ng video, teka ora mismo din ang mapakali. Diretso tindahan te pwede palood, para ma-share ko at mapanood. Maubos man ang giga 50.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa makuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot ng binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sexual, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nagipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Vowsin naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso, pisikal na pag-abuso, mga binuhat hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaruol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsy Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na to ang ngayon tusun ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao na adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
3: And now, back

0: Formasyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso, ang angay e-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer, uguban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, ugubang mga ahensya sama sa lokal nga opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dad-on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga Social Welfare and Development Office o pinakadaol nga pasilidad. Kining pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabog na sa pagkinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptom mas panang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or NANG.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: And now, back

0: binuksan ngayong araw sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ikalawang testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lotto iniharap na ng prosekusyon sa ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iba pang mga kaganapan ngayong sa Senado, tutukan! Panibagong bagyo na binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible kayang magpalakas ng habagat at magpaulan ngayong Linggo. Pangulong Marcos Jr., biyaheng Singapore bukas para sa tatlong araw na working visit, pagpapatatag ng kooperasyon pagdating sa kalakalan, pamumuhunan at iba pang sektor, inaasahang tatalakay ng Pilipinas at Singapore. At Goblin Star na si Gong Yoo, nakatakdang bumisita sa bansa para sa kanyang fan meeting tour.
1: Pilipinas. Bayan, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Benoni Port Lightcraft Landing Station sa Mahinog, Camiguin na inaasahang makatutugon sa maayos na trapiko o paggalaw ng mga sasakyang pandagat.
2: Inaasahang makakatulong din ito sa paglago ng turismo at pagsigla ng ekonomiya ng Camiguin, Bohol at Misamis Oriental. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Mula sa malaparaisong White Island, majestic waterfall, relaxing hot spring at sunken cemetery na lumubog matapos ang pagputok ng bulkan. Ilan lamang yan sa mga dinarayo at binabalik-balikan sa tinaguriang Island Born of Fire, ang Camiguin Island.
4: The whole of the rest of the Philippines ay tinatanaw talaga ang kagandahan dito sa Camiguin. These days, mas marami ang turista, padagdag ng padagdag, lokal at saka galing labas. Eh, dahan-dahan nakikita nila at nababalitaan sa buong mundo kung ano ang meron dito sa Camiguin province.
3: Para makasabay sa dumaraming turista at lumalagong ekonomiya ng probinsya, binuksan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Benoni Port Lightcraft Landing Station sa Mahinog, Camiguin. Bagong daungan ito ng maliliit na sasakyang pandagat na lalo pang magbubukas sa probinsya, hindi lamang sa Bohol at Misamis Oriental, kundi sa iba pang bahagi ng Northern Mindanao.
4: This serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving, that will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination.
3: Pinasinayaan din ang malawak at modernong Port Operations Building na tatanggap sa higit kumulang 900,000 residente at mga turista sa mga susunod na taon.
4: Kaya tayo nag-i-invest ngayon para yung infrastruktura natin ay handa naman sa nagiging demand na ito, sa magiging parami ng ating biyahero.
3: Higit sa lahat, sabi ni Pangulong Marcos, magsisilbing daan ito para mabawasan ang katiwalian.
4: It will also improve port operations and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding, hindi na kung saan-saan pa.
5: Hindi na po talaga siya katulad nung dati. Malamig na kasi mayroong aircon, mabilis yung proseso ng pag-issue ng ticket.
6: Napakaganda na ng Port of Benoni. At kita nila talaga kagandahan ng Camiguin.
3: Sa bawat tinatayo at pinagagandang pantalan, mas nagiging malawak at malinaw ang oportunidad at kaunlaran. Clayzel Pardilla para sa Bayan.
2: Nagpapatuloy ang selebrasyon ng 10th anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas laban sa China tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Mula 2022, madalas ang deployment ni Philippine Air Force Airman 2nd Class Clyde Enriquez sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa kanyang muling pagkadestino rito noong nakaraang taon, nakilala niya ang public school teacher na si Lucky Marie Bolante na bagong talaga noon sa lugar. Dito na nagsimulang mabuo ang kanilang love story sa Pag-asa Island.
8: Wala po talaga akong balak ng boyfriend
9: dito. Kaya lang?
8: Opo, oh, yes, yun makulit.
9: Nagustuhan sa kanya? Pagiging stricta niya, stricta kasi yung tumingin eh. Pag-asa talaga, yun, nagbibigay ng kalayaan sa atin. Kalayaan magmahal.
7: Yun lang. Ikakasal na ngayong taon si Clyde at Lucky. Nag-alok na maging ninong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nang malaman ang pag-iibigan ng dalawa.
10: Para yung anak nila dito rin mapanganak. At sa ginawa si Ma'am, oh, nagtatatawa, oh, kita mo, sinumbong na estudyante sa akin eh, na yan ang boyfriend madam.
7: Ayon sa Kalihim, na bumisita sa Pag-asa Island kahapon para sa 10th anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea. Patunay lamang ito na higit sa pagiging military outpost, ang lugar ay mayroong masiglang komunidad.
11: Importante din nakadalaw tayo dito because rather than a purely security perspective, nakikita natin it's a habitation perspective already.
7: Inatasan ni Teodoro ang AFP Western Command na bumuo ng task force na may ikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para mapabilis pa ang pagdadala ng serbisyo sa Pag-asa Island at mapalakas ang populasyon ng mga sibilyan na nasa 500 residente.
11: Ang kalaban natin dito panahon kasi seasonal ang pasok eh. So we have to find ways and means to fast track during times na pwede.
7: Nagpapatuloy ang selebrasyon ng anibersaryo ng 2016 Arbitral Award kung saan sa Cebu City ay pinangunahan ni Teodoro ang flag raising ceremony ngayong Lunes. Isa ang Cebu City sa mga local government unit na may resolusyong nagdedeklara sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day.
12: Cebu is part of the Philippines. We are not going to alienate. And I personally am offended when we have Chinese harassing our fishermen.
7: Suportado ni Teodoro na gawing holiday ang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral award laban sa China, pero mas maigi anyang palawigin ito bilang National Maritime Victory Day.
12: So that it is inclusive for the full maritime interest of the Philippines. Mind you, this legal victory is very important, but it is only one step of the several steps we need to take at the soonest possible time.
7: Patrick De Jesus, para sa Bayan.
1: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sakaling dumating ang written authority para sa pagbubukas ng green box ng Bureau of Internal Revenue ayon sa Malacañang. Ang naturang green box ay naglalamang ng tax record ni Vice President Sara Duterte. Dagdag ng palasyo, wala pang nabibigay na anumang request o sulat sa Pangulo. Binigyan din ng palasyo ang kahalagahan ng naturang kahon sa pagresolba ng mga issue at ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente.
13: Siguro sa mata naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa sa room ng press briefing, alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan.
2: Clinically stable na si Senador Rodante Marcoleta matapos ang ilang araw na gamutan sa PNP General Hospital. Fit to travel na rin ang senador pero hindi pa tiyak kung kailan siya maililipat sa regular na kulungan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
14: Matapos ang isang linggong pananatili sa PNP General Hospital dahil sa fluctuating blood pressure at mild pneumonia, maaari nang makalabas sa PNPGH si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay PNPGH Internal Medicine Department Chief Police Lieutenant Colonel Ben Alibayani, stable na ang kondisyon ng senador at controlled na ang blood pressure na 130 over 90. Tinatapos na lamang ng senador ang pag-inom ng kanyang antibiotics para sa kanyang mild pneumonia.
15: Clinically stable naman po si Senator Marcoleta. Controlled po ang blood pressure po natin ngayon and nakapagpasa na po kami ng medical report, so antayin na lang po natin.
14: Sabi pa ni Bayani na fit to travel na ang mambabatas Pero hindi pa aniya masabi ng kanyang mga doktor ang eksaktong araw kung kailan ito maililipat sa regular na kulungan. Meron na rin aniyang resulta ang isinagawang 2D echo test kay Senator Marcoleta, subalit tumangging sabihin ito sa mga media.
15: Nirecommend lang po natin siya na for completion po ng antibiotics sa kanya, then anytime po pwede naman na po siyang umarap po sa kanya.
14: Nilinaw din ni Bayani na nananatiling mahigpit ang ipinatutupad nilang protocol sa loob ng paggamutan gaya ng pagsusuot ng face mask.
15: At tapos na po yung pag-uusap doon, na-clear na po lahat yun. So meron na pong coordination between us and the CIDG. So maayos na po yun sa coordination po natin.
14: Nitong nakaraang linggo, sinita ng Sandigan Bayan ang sunod-sunod na pagtanggap ng bisita ng mambabatas kahit na meron itong pneumonia. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
1: Araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipresenta ng prosecution panel si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bilang pangalawang testigo sa Article 4 of grave threat laban kay VP Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
16: Ayos sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Dito, idinetalye ni Lotok ang naging kanilang investigasyon, gayon din ang mga pahayag ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa ikapat na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Article 4 alleged grave threats, sumalang sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Si Lotok, ang dating hepe ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte, kinapangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa direct examination ng private prosecutor na si Attorney Armando Virgil Ligutan sa kanilang investigasyon, sinabi ni Lotok na natasan sila noon ni dating NBI Director Jaime Santiago na imbestiga ng video ng online press conference ni Vice President Duterte. Sinabi ni Lotok na inatasan niya si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na i-preserve ang digital evidence, kabilang ang video ng online press conference na ipinilabas sa Facebook page ni Harry Roque noong November 23, 2024. Ayon pa kay Lotok, sinuri ng NBI ang manong intensyon, motibo at kakayahan ni Vice President Duterte na maisakatuparan ang kanyang mga pahayag. Kabilang din anya sa kanilang sinuri ang press conference ng Office of the Vice President noong October 18, 2024 kung saan nabanggit umano ng pangalawang pangulo ang mga pahayag na gusto niyang tanggalin ang ulo na ayon sa NBI ay tumutukoy kay Pangulong Marcos Jr. Ipinilabas din sa impeachment court ang bahagi ng nasabing press conference. Inisa-isa rin ni Lotok ang mga naging reaksyon ng Pangulo, dating House Speaker at mga ahensya tulad ng PCO, PNP, NSC at AFP. Ibinahagi rin ni Lotok na naglabas ang NBI ng mga subpoena sa mga mamamayag na dumalo sa press conference noong November 20.

0: ang kalikasan ng pahayag o instruction at ang ugnay ng mga sangkot na panig. Muling ipinalabas ng prosecution ang mga bahagi ng online press briefing noong November 23, 2024 kung saan makikita ang mga pagmumura at pagbatikos ng pangalawang pangulo. Binigyan din pa ni Lotok na mula sa pananaw ng law enforcement nakakaalar mga pahayag dahil maaring samantalin ito ng ibang grupo. Anya, hindi maaaring gamitin depensa ang freedom of speech. Batay upano sa kanilang investigasyon, nakita ng NBI na may sapat na dahilan para sa mga kasong grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Duterte. Ayos si Pananakola, panukala naman ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero na gawing mas maaga or 9 a.m. to 2 p.m. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para matutukan din ng Senado ang iba pa nilang mga prioridad, particular na ang 2027 national budget. Ayos.
1: Maraming salamat, Bernard Perez.
2: Samantala, inisa-isa ng prosekusyon ang mga nais nilang patunayan sa Article 4 o Grave Threat laban kay Vice President Sara Duterte sa detalyadong salaysay ng pangalawa nilang testigo mula sa National Bureau of Investigation. Kumuha tayo ng karagdagang detalye kay Sheila Natividad live. Sheila.
3: Kenneth Furious and Fuming Limad, ganyan inilarawan ng ikalawang testigo ng House Prosecution Panel na si NBI Regional Director Jeremy Lotok ang kanilang naging obserbasyon doon sa video mula sa online press con ni VP Sara Duterte sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong ikalawang linggo nito. Bukod sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker, isa rin si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua sa mga minura ni VP Duterte sa kanyang online press conference noong taong 2024. Katunayan, ipinresenta ang humigit kumulang 7 timestamps ng walang habas na pagmumura at pagbabanta ng pangalawang Pangulo.
4: Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua.
3: Aminado si Chua na noong gabing nalaman niya ang ginawa ng vice ay nakaramdam siya ng takot. Narito ang kanyang pahayag.
5: At that time, syempre, hindi mo maalis na medyo matatakot naman talaga tayo dahil unang-una ito namang hindi namang ordinaryong tao. Itong nagbitaw ng ganyang pananalita, bagkos eh, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa.
3: Makikita rin anya sa pananalita at video mula sa online press ko ng Vice Presidente ang kanyang pagiging violent in nature na very unbecoming niya para sa isang leader. Samantala, dalawang beses na nagpadala ang NBI ng subpoena ad testificandum kay VP Duterte noong taong 2024 pero hindi rin ito sumipot sa kanilang isinasagawang investigasyon. Ayon kay Lotto, katwiran ng Vice Presidente ay nakinig siya sa naging payo ng kanyang counsel na huwag nang dumalo ng personal kung saan sumagot nga siya sa subpoena sa pamamagitan ng response letters at inirepresenta lamang din siya noon ng kanyang abogado. Noong February 2025 naman, in-execute ng NBI Cybercrime Division yung affidavit of investigation na sinundan ng kanilang rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso laban kay VP Sara. Ito yung 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition. Nang tanongin naman si Lotok ng Senator Judges kung may sapat ba silang batayan sa ahensya para sa pagsasampa ng mga kriminal na kaso laban kay VP Sara, ang lumalabas sa kanilang pagsusuri ay paglapastangan nila ito sa pampublikong kapayapaan at kaayusan. Naniniwala naman si Representative Chua na may kinalaman sa kapasidad ng Vice Presidente na magbanta sa buhay ng ibang tao ang kasaysayan umano ng kanilang pamilya.
5: Alam naman din natin yung history ng kanilang pamilya. In fact, asan ba ngayon yung kanyang ama? Ano ba ang kaso na kinakaharap ng kanyang ama, EJK? So, alam din naman natin yung tinatawag nilang Davao Death Squad. So, lahat ito may kinalaman sa kung ano man yung mga kapasidad nila para gampanan o gawin yung mga banta.
3: Kenneth, naghaya na rin ng manifestation ng House Prosecution Panel na kung maaari ay paagahin nga yung magiging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag dahil siya ay may prior travel commitments dahil nakatakda siyang makipagkita o makipagpulong sa Federal Bureau of Investigation. Nagbaba naman ng direktiba kanina si Presiding Officer Senator Cheese Escudero.

0: pero na maglatag ang prosekusyon ng kanyang request letter, pati yung travel authorization para sa magiging evaluation dito ng Senate's impeachment court. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna dyan sa inyo sa studio, Kenneth.
1: Maraming salamat, Sheila Natividad.
2: Opisyal nang itinalaga si Dr. Jose Betanio Puwalte Jr. bilang bagong kalihim ng Health Department, habang tatayo naman bilang bagong CEO ng state-owned Islamic Bank ang dating budget secretary na si Amena Pangandaman. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: May bago na po tayong health secretary.
4: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong pinuno ng Department of Health si Dr. Jose Betanio, o mas kilala bilang Bricks Puhalte, veteranong orthopedic surgeon, hospital administrator, guro at public servant.
3: Sa kanyang pagpasok sa DOH, inaasahang pangunahan ni Dr. Puhalte Jr. ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan, at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat.
4: Pinalitan ni Puhalte ang nagbitiw na si Dr. Ted Herbosa na naharap sa mga batikos at ugong na pagpapatalsik umano sa opisyal, kabilang sa mga isinampa kay Herbosa sa Office of the Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa umano'y conflict of interest, irregularidad sa procurement at umano'y 1.5 billion pesos na halaga ng mga nag-expire na gamot at bakuna. Una na yung pinabulaan ni Herbosa, paglilinaw naman ng Malacanang.
3: Ang isa na alang-alang kanyang kalusugan.
4: Sa kanyang Facebook post, pinasalamatan ni Herbosa ang pagkakataong ibinigay sa kanya bilang kalihim ng DOH. Kailangan niya raw sumalim at makumpleto sa kanyang therapy. Uhod, hindi raw pwedeng maapektuhan ng kanyang pagpapagaling ang trabaho sa DOH. Ipinuwesto naman ni Pangulong Marcos si dating Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman bilang CEO ng isang state-owned Islamic bank. Matatandang nagbitiw sa pwesto si Pangandaman sa gitna ng investigasyon ng maanumayang flood control project, kaya himatok ni dating Finance Usec Shelo Magno.
5: Hindi naiimbestigahan, hindi nakakasuhan, pero na-appoint as CEO ng isang government bank.
4: Hamon naman ng Malacanang.
3: Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amena Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo.
6: O inaabsuelto.
3: O inaabsuelto ng Pangulo.
4: Clayzel Pardilla, para sa bayan.
1: Sa ibang balita, umabot na sa halos 5,000 pamilya ang lumikas sa mga evacuation center dulot ng bagyong Inday sa Barm. Kaugnay nito, patuloy ang pag-a-assess ng mga otoridad para matukoy ang mga apektadong lugar at mabigyan ng tulong ang mga nasalantang residente. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
7: Nasa early recovery stage na ang ilang lugar sa Bangsamoro Region matapos ang pananalasan ng Super Typhoon Inday. Ayon sa Ministry of Social Services and Development o MSSD Barm, unti-unti nang naaabot ang mga bayan na pahirap pang mapasok dahil sa malawakang pagbaha.
8: Meron na kaming data na 7 namatay na individual, and then 5 pa din ang pinaghahanap, at saka meron ding 4 na injured. So ngayon po ay kinukuha po ang kanilang informasyon para po mabigyan po ng aming assistance, ng burial assistance, at saka yung mga individual na injured ay bibigyan po ng aming assistance under the BCARES program po ng MSSD.
7: Patuloy rin ang pagsasagawa ng rapid damage assessment para matukoy ang mga pinsala at mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Sa pinakahuling tala, nasa 4 ang sugatan, 7 ang nasawing individual at 5 ang pinaghahanap pa ng mga rescuer. Samantala, halos 5,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang probinsya sa rehiyon.
8: Minomonitor namin ngayon, nasa talaan namin na nasa 4,977 pa din na pamilyang nasa evacuation centers po ng iba't ibang areas po ng MDS, PN, at saka meron ding sa Lanao del Sur po.
7: Nagsagawa din ng aerial inspection ang MSSE at Barm Ready upang matukoy ang mga lugar na apektado pa rin ng kalamidad. Nagsagawa pa rin ng rescue operation ang mga kawaniin ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Lanao del Sur at Bayanihan. Patuloy pa rin ang distribusyon ng relief goods sa mga probinsya ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Lanao del Sur.
8: So ngayon ay pumapasok na kami doon sa early recovery stage na kung saan in-assess namin yung mga bayan na naapektuhan po ng tubig baha, kung ano ba yung mga damages na meron sa kanila at anong po pwede pang itugay ng MSSD sa kanilang early recovery stage po.
7: Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng MSSD sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya upang mapabilis ang paghatid ng ayuda at masiguro ang maayos na pagbabalik ng mga komunidad sa kanilang normal na pamumuhay. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: Ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan ng ilang bahagi ng gitnang Luzon, maging dito sa Metro Manila matapos magpalabas ng rainfall advisory ang PAGASA. Nakararanas po ng moderate to heavy rains sa Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan at sa Metro Manila, particular sa Navotas, Valenzuela, Malabon at sa Caloocan. Samantala, mahinang pag-ulan naman ang nararamdaman ngayon sa ilang bahagi ng Laguna, Cavite, Batangas, Nueva Ecija at sa nalalabing parte ng Metro Manila, Bulacan, Tarlac at sa Pampanga. Ayon po sa PAGASA, dulot pa rin ito ng habagat. Asa naman ang pagbuti ng lagay na panahon sa mga susunod na araw. Ito namang bagyo na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA ay hindi naman yan tatawid o lalapit sa kalupaan. Bukas sinatayang mas magiging maaraw at maaliwalas ang panahon sa Luzon. Makararanas naman ng maulap at maulang panahon sa Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at sa Tarlac. Sa Visayas naman, good weather tayo pero may chance na pa rin makaranas ng pagulan sa hapon o sa gabi. Bahagyang maulap na panahon at may posibilidad ng isolated rain showers o panandaliang pagulan ang ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, ang low pressure area na binantayan nga natin sa labas ng PAR ay isa ng ganap na bagyo. Bukas, posibleng pumasok ang bagyong ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at papangalan ng bagyong Josie. Wala itong direktang epekto sa ating bansa at nakikitang lalabas rin ito ng PAR sa araw ng Miyerkules ng umaga. Hindi rin ito nagpapalakas ng habagat at mananatiling mahinang bagyo lamang. Samantala, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Abangan! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., biyaheng Singapore bukas para sa 3 araw na working visit.
2: Automated cashless payment sa LRT2 inilunsad na ng Transportation Department. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

automated cashless payment sa LRT2 inilunsad na ng Transportation Department. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng

0: Mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-ulan.
1: Payo ng mga doktor na huwag baliwalain ang diarrhea na isa sa mga karaniwang waterborne disease tuwing tag-ulan. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na sa mga pasyenteng may iba pang problema sa kalusugan. Kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kapag nakararanas ng pagdudumi upang masuri ang kadahilanan nito at mahydrate muli ang pasyente.
0: Iba yung pag-iingat hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas upang sakit ay maiwasan.
2: May natulungan ka na ba?
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa tatlong araw na working visit. Layo ng Pangulo na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore na magsisilbing host at chair ng ASEAN sa susunod na taon. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong para mapatatag ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, pamumuhunan at iba pang sektor. Haharap din ang Pangulo sa mga business leader matapos itaas ang kategorya ng bansa sa upper middle income country. Samantala, si First Lady Liza Araneta Marcos naman ay nakatakdang magbahagi ng mensahe sa gagawing Global Economic Cooperation East Summit.
4: Inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability.
5: Samantala, ipinag-utos na ng Malacanang ang pag-blacklist sa rice supplier na umano'y nag-deliver ng sako ng bigas na kulang sa timbang para sa programang libreng bigas ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
6: Masaya na sana ang netizen na ito matapos makatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng gobyerno na ipinamamahagi sa bawat barangay, partikular sa Mandaluyong City. Pero nang timbangin ang sako, imbes na 10 kilo, ang kanyang natanggap 8 kilo. Tanong ng netizen, saan napunta ang 2 kilo? Sa parehong post, kulang umano ng 4 na guhit ang natanggap ng isa pang benepisyaryo. Kapansin-pansin di umano ang butas sa mga sako, kaya duda ng ilang netizen, binurike ang ayuda ng gobyerno. Isa ang pamahagi ng libreng bigas sa mga pangunahing programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maibsan ang gutom ng mga pinakamahirap na Pilipino. Ngayong taon, halos 58 bilyong piso ang inilaan ng presidente para sa Local Government Support Fund. Bahagi niyan para sa pagbili at pamamahagi ng libreng bigas. Kaya ang mga ganitong sumbok, hindi binabaliwala ng Malacanang.
4: Hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay.
6: Ayon sa Malacanang, iniimbestiga ng insidente. Blacklisted na o hindi na maaring makapagbenta ng bigas sa Mandaluyong LGU, ang supplier.
4: 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU.
6: Nangako rin ang supplier na magpapadala ng karagdagang 10 kilong bigas sa mga benepisyaryo na kulang ang natanggap. Clazel Pardilla, para sa bayan.
3: Nasabat ng Philippine National Police ang aabot sa 32,000 litro ng illegal na petroleum products at isang tugboat sa karagatang sakop ng Batangas City. Ito ay sa ikinasang operasyon ng PNP noong July 9 hanggang July 10. Tinatayang nasa mahigit 62 million pesos ang halaga ng nakumpiskang illegal na produktong petrolyo at tugboat. Inaresto naman ang 7 Pilipino na sakay ng tugboat na umano'y sangkot sa illegal na pagbebenta ng produktong petrolyo. Dinala ang mga suspect at mga nakuhang ebidensya sa kustodiya ng CIDG Regional Field Unit 4A para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Sa ngayon, nananatili sa pangangalaga ng Batangas Maritime Police Station ang nakumpiskang tugboat.
5: nang naghain ng rekomendasyon ang NBI sa Justice Department para sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dating Ateneo head coach na si Tab Baldwin at iba pa. Kaugnay ito sa pagkasawi ng dalawang student-athlete na si Rene Batalbonia at Divina Dili. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Inendorso ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kasong kriminal sa Department of Justice laban sa dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin at sampung iba pa. Kaugnay ito sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University na si Rene Batalbonia at Divine Adili na nalunod habang nagsasagawa ng team-building activity sa Dipaculo Aurora noong June 8. Kasama sa mga inirekomenda ng NBI na sampahan ng reckless imprudence result in two counts of homicide ang strength and conditioning coaches na sina Cesar Vincent CJ Elumba at Grant Dearns, assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Cesar Castaño, Sandro Nicolas Soriano, Hernan Amir Buboy Domingo at ang physical therapist ng Ateneo na si John Eric Rueca. Inirekomenda naman ang pagsasampa na reklamong simple negligence resulting in homicide ang athletic director ng Ateneo na si Emmanuel Fernandez, gayon din ang mga may-ari at co-manager ng resort na sina Francisco Zubia III, Frederick Zubia at Yeda Mary Molina Rubio. Kasong administratibo naman ang inirekomenda sa Department of Interior and Local Government laban sa mga BPLO officer, Municipal Tourism and Development Officer at head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dipaculo Aurora dahil sa hindi pagpapatupad ng mga safety operating procedure, resort safety inspection, lifeguard safety at iba pa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, i-consolidate ng kagawaran ang naunang referral ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG.
8: Soon we will be coming up with a decision on how to proceed on this case.
7: Noong nakaraang linggo, ipinagpatuloy ng Department of Labor and Employment ang clarificatory hearing sa employment status ni Baldwin. Iginit ng Ateneo na consultant lamang si Baldwin at walang employer-employee relationship. Pinagsusumite ng DOLE ang Ateneo ng mga kinakailangang dokumento sa loob ng 7 araw bago maglabas ng pinal na desisyon. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magiging patas ang investigasyon sa posibleng paglabag ni Baldwin sa Labor Code. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Pinasuhan naman ng usurpation of authority ng Office of the Ombudsman si dating Overseas Workers Welfare and Administration Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay po ito ng 1.4 bilyong pisong pagbili ng OWA ng isang property sa Paranaque na gagamitin umano bilang accommodation ng mga overseas Filipino worker. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacda, base sa resolusyon ng Office of the Ombudsman, si Ignacio ay lumagda sa contract to sell, deed of absolute sale at addendum nito na kalaunan ay inaprubahan ng pagpapalabas ng pondo ng walang otoridad mula sa OWA Board of Trustees. Base sa resolusyon, hindi lang technical omission ang hindi pagkuha ng pagpayag ng OWA Board. Samantala, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang inihain ng DMW na graft, malversation at plunder laban kay Ignacio. Kaugnay nito, maghahain ng motion for reconsideration ng kagawaran para muling ma-review ang naturang reklamo.
5: Samantala, maari ng daanan ng publiko at mga motorista ang tulay sa Barangay Kalyawa, Davao City matapos itong gumuho noong Mayo bunsod ng malakas na pag-ulan at matinding pagbaha. Yan ang ulat ni Israel Dumaulao ng PTV Davao.
9: Maari nang gamitin ng mga light vehicles ang Kalyawa Bailey Bridge 2 sa Barangay Kalyawa, Davao City upang mas mapabilis ang biyaya ng mga tumatawid patungo sa kanilang mga destinasyon. Matatanda ang gumuho ang Kalyawa Bridge dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Dahil dito, napilitang gumamit ng Dito Road na inihanda ng Department of Public Works and Highways 11. Ngayon, isa si Jal na dumaan sa pansamantalang tulay upang ihatid ang kanyang anak sa paaralan sa Barangay Kalyawa. Mas mabilis aniya ang pagdaan sa tulay kumpara sa Dito Road, kung saan umaabot ng higit 20 minuto bago makarating sa paaralan.
10: Mas dali driya sir, kay paano naman, dool naman rin lakturan.
11: Asa din mo padulong sir?
10: Natod kong isidyente.
9: Malaki rin ang pasasalamat ni Romy sa pagkakatayo ng Kalyawa Bailey Bridge 2. Ayon sa kanya, mahirap dumaan sa Dito Road, lalo na kapag umuulan dahil maputik at hindi ligtas ang daan.
12: O dito, dito sa ibabaw.
11: Which is mas...
12: Layo-layo yung itong abuyian mo.
11: Karoon nga na bridge.
12: Karoon na bridge. Murag Dool-dool na yun. Di na may magliso dito agi.
9: Ito ang bumagsak na tulay dito sa Barangay Kaliawa, Davao City matapos ang matinding pagbaha noong Mayo ngayong taon. Dahil dito, nagtayo agad ang Department of Public Works and Highways ng temporaryong tulay upang magamit ng mga residente. Ayon sa DPWH 11, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad pinabilis ng ahensya ang pagpapatayo ng pansamantalang tulay. Mahalagaan nila na maibigay sa mga residente ang mas ligtas at mas epesyenteng daan para sa kanilang araw-araw na biyahe at kabuhayan.
13: Dako kay Nigtabang kay syempre katong panahon na ginaayo na to, dito pa sila nag-aagi sa Dieter Bridge. And then this time around, doon na nagintay tulay na namontar. And of course, ma-restore ng accessibility sa area, labi na kay daganog mga farm produce diha o kanang agihanan gid na sa ato ang mga kaigsuunan na nagpuyuan ang lugara. And then, ang capacity ani is for light vehicles lang, so 5,000 below.
9: Sa ngayon, nagsimula na rin ang mga paghahanda ng ahensya para sa muling pagpapatuloy ng konstruksyon ng permanenteng tulay sa nasabing barangay. Israel de Baulaw, para sa bayan.
3: Magandang balita po sa mga commuter, mas pinadali pa ng Transportation Department ang pagsakay sa LRT Line 2. Ito ay dahil makakaiwas na sa mahabang pila ang mga bibili ng ticket ngayong inilunsad na rito ang cashless payment system. Yan ang ulat ni JM Thompson.
14: Goodbye card shortage at hello card promos. Ito ang naging highlight ngayong araw sa opisyal na paglulunsad ng automated cashless payment sa LRT2 ng Department of Transportation katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno at kumpanya. Malaking bagay ito para kay Marilu na araw-araw na sumasakay sa LRT2 dahil mababawasan na ang oras na kanyang ginugugol sa tuwing nagko-commute.
15: Malaking tulong kasi bakit? Kung nagmamadali ako, yung oras ko, napapabilis ko. Kasi ang usapan namin, 8 o'clock, 7:50 lang nakasakay na ako, dating na ako kagad doon, hindi na ako nag-iintay siyang...
14: Makatutulong din ang panibagong dagdag na pagpipilian na mode of payment para sa estudyante na si Gab. Sa araw-araw niyang pagpasok sa eskwelahan, nagkakaroon anya ng problema ang kanyang ginagamit na beep card. Kaya naman malaking tulong ang card o e-wallet na pagpipilian para sa kanya.
16: For me po, as a studenteng araw-araw na sumasakay ng LRT, mas mapapadali po ito kasi hindi ko na po kailangan mag-transact sa beep card. Idediretso ko na lang po siya sa GCash.
14: Bahagi ito ng pagpapatuloy ng programa ng Department of Transportation at ibang ahensya ng pamahalaan na mabigyan ng mas maayos at madaling biyahe ang mga commuter.
3: Hindi mo na nga kailangan pang pumila para bumili o mag-avail ng beep card o single journey ticket para makasakay sa LRT2. Dahil ngayon, isang tap mo lang gamit ang iyong accredited bank o e-wallet, ready to go ka na at makakarating agad ikaw sa iyong destinasyon.
17: Proof of concept. So dito po natin na sinasampulan itong open interoperable system natin na by next year magkakaroon po tayo ng malaki nating public-private partnership PPP project, yung Philippine Automated Fare Collection System na sasaklaw po hindi lang sa MRT3, LRT2, LRT1 kundi sa lahat po ng relays natin ng tren at maging ibang modes of transport.
14: Sinisigurado naman ng Department of Information and Communications Technology at Bangko Sentral ng Pilipinas ang seguridad nito at maagang pagtugon kung magka-problema sa mga transaksyon.
18: If you need to, you have any issues, you can always raise it up to the BSP Action Center or sa DICT po, 1326 at dict.gov.ph or sa RCBC or any of the partners here.
19: Tayo sa BSP, nag-issue tayo ng cybersecurity standard para sa lahat ng mga bangko. Nang sa gayon, align po ito sa mga global security, cybersecurity standards na sinusunod ng ating mga bangko at ating mga e-wallets, no, upang lahat ng transactions natin ay secure.
14: Sinisigurado rin ng DOTR, DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan na ang social inclusion ay hindi lang dapat connectivity, kundi kasama rin ang affordability. Inaasahang magkakaroon na rin ng cashless payment sa LRT1 ngayong taon. JM Thompson, para sa bayan.
5: Agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways ang agarang technical assessment sa Culiat Bridge sa Congressional Avenue, Quezon City na naapektuhan ng sunog nitong Sabado ng gabi. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magsasagawa sila ng temporary repairs sa umangat na asfalto ng tulay. Sa ngayon ay pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang gagawing rehabilitasyon dito para matiyak na ligtas ito muling magagamit sa mga motorista. Una rito ay nagsagawa ng clearing operations ang DPWH sa nasabing lugar kasama ang Quezon City Government.
3: Samantala, nananatiling nasa alert level 3 ang bulkang Mayon sa kabila ng ibinugang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng bulkan. Babala ng PVOCs ang mataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan at hirap sa paghinga. Kaya naman pinapayuhan po ang publiko na limitahan ang outdoor activities, magsuot ng N95 face mask kung may ashfall at sundin ang mga abiso ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, nananatili naman sa alert level 2 ang bulkang Canlaon. Pinaalalahanan ng PVOCs ang mga residente na bahagyang basain ang abo galing sa bulkan bago walisin at isako at huwag basta-basta itapon sa mga drainage para makaiwas sa pagbara at pagbaha.
20: May manatiling kalmado but magiging vigilant. Parehong very much active ang Mayon at Canlaon volcano kaya mahalagang sundin ang danger zones, yung permanent danger zone na recommend natin. For Canlaon volcano, it's 4 kilometers and for Mayon volcano, 6 kilometers. Again, sundin ang advisories ng ating tanggapan at ang kanilang mga LGUs.
5: Patuloy ang pagresponde ng pamahalaan sa mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong Iday at Habagat. Kasabay nito, naghahanda na rin ang mga ahensya ng pamahalaan sa banta ng panibagong sama ng panahon. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
21: Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga nasawi, 9 ang sugatan at 16 ang binagahanap pa matapos manalasa ang bagyong Inday at Habagat, batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw. Naitala sa Mindanao ang karamihan ng mga nasawi, partikular sa malapatan sa Rangani kung saan nangyari ang landslide na kumitil sa buhay ng 10, batay sa huling ulat ng Office of Civil Defense.
22: Ayon po sa kwento ng MDRRMO doon sa lugar po, ano, ito pong dalawang pamilya ay lumipat po, lumikas no, papunta doon sa isa nilang bahay. Dahil nga po ang iniisip nila, maaaring mas ligtas doon sa kabilang bahay nila. So yun po ang nangyari. Kaso po, meron pong mas mataas na bundok doon na yun po ang gumuho at saka natabunan po yung dalawang, halos po ano, itong 10 ay nanggagaling daw po sa dalawang bahay o dalawang pamilya po.
21: Patuloy pa ang search, rescue and retrieval operations ng national government katuwang ang lokal na pamahalaan ng Sarangani sa pinangyarihan ng landslide. Ayon sa Malapatan Information Office, may isang taong gulang pa ang pinaghahanap matapos matabunan ng lupa.
22: Ang isang challenge lang po dito, no, dito sa mga nangyaring landslide, yung rubble po nito, syempre karamihan po nito putik, no, kasi may kasamang tubig, lupa, no, yung soil erosion, kaya medyo hindi po ito ganoong mabilisan na pwedeng hukayin, ano, using heavy equipment. Another challenge, syempre, itong pong mga nabanggit na lugar ay nasa bulubundukin po, no, so syempre yung mga pagpunta po doon kung magdadala man ng mga heavy equipment ay medyo challenging po.
21: Samantala, 6 ang nasawi sa Nanao del Sur dahil sa bagyo. 2 naman sa Bukidnon dahil sa pagkalunod ayon sa OCD. 4 na sugatan ang naitala sa Nanao del Sur. Habang 8 ang pinaghahanap pa sa Davao Occidental, 5 sa Lanao del Sur, 2 sa Sarangani, habang 1 sa Maguindanao del Sur batay sa tala ng NDRRMC. Umabot sa 146,000 ang mga apektadong pamilya sa nagdaang bagyong Inday at Habagat, habang 5,000 na pamilya ang nasa evacuation center, batay pa rin sa ulat ng ahensya. Mahigit 43 milyong piso na ang halaga ng naipamahaging tulong sa mga nasalanta. Kasunod nito, naghahanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paparating na low pressure area.
22: Sa atin naman po mga kababayan, sinasabi po natin ano, na patuloy po na makinig sa mga abiso at impormasyon ng mga science-based agencies at ganoon din po, no, lalo na ng mga lokal na pamahalaan kasi sila po ang magsasabi sa inyo kung ano po ang eksaktong gagawin ninyo, kung kailangan lumikas, kung saan lilikas, at kung kailan po dapat isagawa ito.
5: Vel Custodio, para sa bayan. Libo-libong mag-aaral sa Tubigaraw City ang makakakain ng masustansyang pagkain sa ilalim ng school-based feeding program. Kasabay nito ay pinatutupad din ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan bilang bahagi ng No Schools Left Behind program ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
0: Unti-unting bumabalik ang larong inline skate sa skating rink sa Burnham Park at sa iba pang parke dito sa Baguio City. Ang naturang laro ay naging aliw para sa mga kabataan noong dekada 90 hanggang sa huling bahagi ng 2019 sa lokalidad. Gaya ng ibang uri ng sports, ang inline skates ay nakapagbibigay ng kakaibang relaxation sa katawan, lalo na kung nakasanayan ang pag-e-ehersisyo. Freestyle pa ang naturang laro dahil pwedeng gumawa ang player ng kanyang sariling tricks at style. Ayon kay Mark Julius, professional inline skater at isang coach, naiiba ang pag-skate sa lahat ng uri ng laro dahil
1: ito yung pinakamasayang hindi mo ma-explain. Ang pag-i-inline kasi yung hinahanap mo yung adrenaline na pumapasok sa'yo na yung parang pump ka na tumumba ka, tatayo ka ulit na parang gusto mo ulitin ng ulitin. Tapos pag nakuha mo yung pinaghirapan mong yon, yung success at yung makukuha mong saya ay kakaiba. Parang yun.
0: Ayon naman kay Justin, nakasanayan na niyang maglaro ng inline skates dahil sa binuo nilang grupo at naging kinatawan na rin siya ng Baguio City sa larangan ng naturang laro sa Antipolo at Baler.
3: Kakaibang karanasan naman para sa mga namamasyal sa Camp John Hay. Sa Baguio City ang hatid ng bago nilang comfort room na bukod sa malinis at komportable abay, eco-friendly pa. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
2: Magandang balita para sa mga residente at bisita sa Baguio City. Bukas na sa publiko ang eco-inspired comfort rooms sa Camp John Hay. Libre itong gamitin at swak sa nakakarami dahil maganda ang ventilation at lighting. Layon ng John Hay Management na mabigyan ng kakaibang experience ang publiko sa kanilang pamamasyal sa Camp John Hay sa pamamagitan ng dekalidad na pasilidad.
23: Dahil isa po sa priority namin sa John Hay Management Corporation, yung comfort po at pag-improve ng visitor experience sa lahat po ng ating bisita at mga residente na pumupunta dito sa John Hay. Dahil may kakulangan po tayo ng comfort room sa loob ng kampo, gusto po ng John Hay sana na magkaroon po tayo ng isang maganda at presentable pong comfort room para sa lahat ng bisita at residente po ng Baguio na namamasyal po dito sa John Hay.
2: May naka-assign din na nagpapanatili sa kalinisan nito at mayroong sinusunod na cleaning routine upang masigurong malinis kada oras ang pasilidad.
24: Ito po yung ginagawa namin araw-araw dito sa comfort room natin na bago. Yung paglilinis natin, usually po ang ginagawa namin sa umaga is yung sinasabing washout, general cleaning ng buong area po ng comfort room, ma'am sir. Tapos yung pagpapanatili namin na malinis ito ng whole day para sa magandang tingin ng mga bisita natin sa John Hay.
2: Pinuri ito ng mga nakasubok ng public comfort room, lalo't hindi na nila kailangang magbayad sa paggamit ng CR gaya ng ibang pasyalan.
25: Ay, siyempre po, sa mga ibang pasyalan po kasi may mga bayad po. Pero dito po kasi libre na. So, advantage na rin po sa mga natin, no, turista natin na hindi na po kailangan magbayad. Tapos, para nas gitna na rin po siya. Nagod po ng sinabi ko, sa ngayon po ay libre na ma-enjoy po natin itong CR hanggang sa dulo po ng taon. Although, inaaral pa rin po ng ating management kung paano po kami, pag magkakaroon po ito ng fees in the future para po sa maintenance. Although, minimal lang naman po yun para po sa tubig at magiging expenses po natin sa Korea.
2: Hiling ng management sa publiko, makibahagi sa pangangalaga sa pasilidad, balak ng kinauukulan na dagdagan ang naturang pasilidad ngayong taon. Janice Dennis, para sa bayan.
5: Itinanghal bilang player of the match sa isang football game sa Spain ang Unico Ihon nina Judy Ann at Ryan Agustin. Auxilio si Juan Luis Lucio Aguncillo. Samantala, another OPA is coming to Manila. Nasorpresa ang K-pop Filipino fans sa anunsyong bibisita sa bansa ang Golden Star na si Gung Yoo kung para sa kanyang fan meeting tour. Yan ang ulat, showbiz ni Jana Madrid.
4: Kilig news sa mga K-pop fans, ang Korean superstar na si Gung Yoo ay bibisita sa bansa para ma-meet ang kanyang Filipino fans. Ito ay bahagi ng kanyang kaabang-abang na fan meeting tour dito sa Asia. Nitong Friday, July 10, sinabi ng entertainment agency ni Gung Yoo na management soup na ang aktor ay uumpisahan na ang 2026 Asia fan meeting tour na pinamagatang The Long Take. Kabilang sa tour ay ang Manila, Jakarta, Yokohama, Bangkok, Macau at Seoul. Anila, the journey begins. Ang anunsyo ay kasabay ng kaarawan ni Yoo at may kasamang handwritten letter mula sa aktor para sa mga tagahanga. Sa liham, ipinahayag ni Yoo ang kanyang pasasalamat sa walang patid na suporta na natanggap niya sa mga nakaraang taon. Sa kanyang liham, sinabi niya na every year on my birthday, I spend this season feeling deeply grateful for the warm wishes and unwavering support that you send me. Thanks to all of you who have been with me for so long. I naturally found myself looking back on the moments we have shared. So for this year, I have prepared a special gathering where we can meet in person and reminisce about those times together. Sikat si Yoo sa award-winning na drama seryeng Goblin na inirelease noong 2016 kung saan dinub rin ito sa wikang Filipino. Ilan lamang sa pinagdidahan ni Yoo ay ang Coffee Prince, Squid Game, Train to Busan, The Age of Shadows, The Silent Sea, at The Trunk. Super proud mom si Judy Ann Santos Aguncillo. Sino ba naman ang hindi magiging proud? Kinilala kasi ang kanyang anak sa isang football game sa Espanya. Ipinagmamalaki ni Judy Ann Santos Aguncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Lucio Aguncillo na hinirang na player of the match sa isang football game kamakailan sa Spain. Ibinahagi ng aktres sa Instagram nitong weekend ng tagumpay ng kanyang only son with Ryan Aguncillo. Nagbahagi siya ng mga larawan mula sa International Football Tournament kasama ang mga action shots ni Lucho. Hanga rin ang aktres sa disiplina at commitment ng kanyang anak sa naturang sports maging sa kanyang pag-aaral. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
5: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
3: At yan po ang mga mainit na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

sabi kong hinahanap at gusto kong makita. Gusto kong makita isang talagang Pilipina. Talagang Pilipina, isang talagang Pilipina. Talagang Pilipina, isang

mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, Kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nagamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana nagamiton, Kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, Kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: And now, back

0: alas 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPSPT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Yes, yes. Padayon ta sa nahan Hot FM sa Karkar. Uban ng atong Key 5 FM diha sa Sikihor. Asa po ng atong Beite Radio sa Tuburan. Mayong kuhan, mayong gabi sa tanen. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw, partly diha sa Negros Oriental. Di kay partly diha gid sa Negros Oriental. Og sa probinsya sa Sikihor. Mayong gabi ini yung tanan mga palangga ha. Sapod sa mga taga Negros Occidental, diya sa San Carlos, sa Tubuso, diya sa Escalante, amping-amping mo mga taga Balamban, mga taga Asturias nga naminaw karon, amping mga palangga. No, sapod diya na pita sa may Canlaon, no, kay murag mapadpad sa nga itong signal dito na pita mga palangga. So sa tanan-tanan na lang naminaw, amping o niya kutaw o amigos copy mga palangga. Kay maunay makatabang sa ikaayong panglawas. Tara!
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo, koy!
2: Wabang kong kailon, nagkaragkan sa kong tabok, naglisa

0: pwede ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
0: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng amigos ko, kay 1 year na kong gamit, kana agad di akong digamit, wala di ko itambal dito, marka na rin yung amigos.
1: O sana katuwig ka na gamit ng amigos kopi?
0: Oo, sana katuwig, nga, sa katuwig kape, nga, maura dyan na akong gamit, wala di ko itambal, nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kublawat.
1: O niya, kamusta man itong mga...
0: Ay,
1: tagod, itong mga sakit ni mo, o sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
0: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong waiter, damay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
0: 400.
1: Ya, karo, normal na?
0: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
0: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong ko anong magpatong Sabado.
1: Sabado, ato lang yaging sugar. Katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
0: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, 1 year naman yung ka nag-inom.
0: Oo, ka lang.
1: Madaw yung mga kataon na. Ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
0: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
0: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail. Din ako katindog.
1: Okay.
0: Niya ka ng... Ang waiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
0: Niya ka ng... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kalabang Mario Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod ginom ato, last year, August 24.
1: August 24. August 24,
0: 2024. Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka-October, muna to, nga, nakabantay na ko ka ng kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, ka ng, ang witir, gamay na, nga, taunag, way, magsige ko ka na itang, kanang itang luwag dugo, nauluyan na ko to, nauluyan na ko to, di,
1: hello.
0: Kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abra apil?
0: Oo, kaya bang sigil pang hihi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway niya. Inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana lading ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo
0: na? Ito edad ni mo, kalimot ko na? Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
0: 56.
1: So atong nag-hit ka, 55 ka to, 54?
0: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan ko na ulian sa amigos. Kaya kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong tanan lawas. Upin na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gol-gol ako tiil, hili na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang, pwede na lamang, kung kakuro-usas, o nga, hindi mong kubiyaan sa kong bana kay, hila, di ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko, hilak sa kasakit ba, gol-gol ako tiil, nga. Pagkatumal sa amigos, naulian ko, kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
0: ako. Oo, mo, diyo pwede akong nakatabang na ako, amigos, kay sukat diyo ko nakainom sa amigos. Kalo isa Diyos, wala na diyo ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na diyo, kanong, sa katong pagbagyong tino, diri, di huba ko kayo. Amigos, amigos na may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, iniglua na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian na, naulian niya, nagpa-check up na sa
0: kanto. Wala na, naulian na, dahil. At kung pagbaging tino, ang tukara daw, sakit, amigos na may nakauli, wala man dyan ko inong ginaginom, tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpatawa, amigos. Isan og hindi niya makapalit og kinarton. Mupalit man dyan akong paris og tanang kada adlaw tulo. Pagkasunod adlaw tulo. Pagkasunod adlaw tulo niya. Og nami kwarta, palit og duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit og sasusasi, no?
0: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag subod akong ginom og amigos. Huwag yun ko undang-undang. Hantag garon.
1: Is that straight, Ragyod?
0: Oo. So, Pauna lang dyan ay akong bisaligan. Ay, ugutain ang kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong Twitter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Hmm. Niyato ang gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
1: Mahib, oo.
0: Oh. Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya yung ako pa yung pili mo, paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kayo. Siyempre, kung ano ba, dako kayo kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na, ligo na.
0: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako na lang galing magkatrabaho, ris wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar... Gikan sa 400 na normal na taro.
0: Na normal na ka ng akong diabetes. Murag magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar atong naging semana.
0: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar po atong... Di man ko nagbago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan nga normal na akong sugar. Kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: Ah, so... Kung nakaipalimay na...
0: Every 3 months, magpa-sugar ko.
1: Okay, nya, wala na, normal na yun.
0: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
0: Di na tayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit sa mong bana karon, normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yun naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, ganyan, nga naman, nangotana si Idol Dave Tisoy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Makakuan lang ako, makakuan ko ba nga? Sa una katong napakong sakit, halos akong bana, sige panguhit. Muragi akong kayo, hindi mo itik. Hindi, dito magamit si Ara, laging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng... Uy, kuan ba? Kuan lang ang bana at yun, hadlok na gali ko, basig ngit taglain ang bana. Pero karon! Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin kamang!
1: Wala tayo na di mo? Wala tayo na di mo?
0: 56 na! Pero, mura na, mura o kung kagakong lawat, panawan ni, mura na, 30 ka, 20, nakaw naman, bulok naman!
1: Tinuod gina itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamuls na kuno kayo ka?
0: Ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilik dyan. Undangan, istak sa akong pares. Kay, naliging yaan ko pirme. Kay mamasahiro.
1: Lagi, daghan kayong salamat. Kay 1 year na mga nagamit ang amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee. Okay ra?
0: Ay, thank you kayo, kuya Angel. Pag-inan,
1: pag-inatoog. Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
0: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindot nga na dawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapinan sa natugtungan, pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, yun?
0: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos. Maugyoy ka nang mura pag kampanan bitaw sa kanangwa na di pag... Balik, mabalik tanan. Ako, nawa naman ako paglaong sa una. Naluwat man ko sa amigos, man. Ako po pasalamat sa amigos.

0: Okay, nga nagay kay salamat na kay parang kahilak ko sa gunimo eh.
1: Nang kayo na kung nukay lalipay manggugo tayo?
0: Lalipay juga kayo.
1: Nalipay kayo ko ba?
0: Sige, ingna niya si Junil ha. Katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha. Kanang hot-wata lang. O niya.
1: Lagi kayo, sige, bitawin. Panghita diri, mutdan man. Abot-abot na may nagang butita. Mutdan man, may gari atong December. Nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang mutda. Tuluri inyo. Okay, tuloy na palit ka
0: mo. Ako sa pangano mo, Vivian.
1: Vivian Labides.
0: Vivian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
0: Salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.
0: Salamat, mabush.
2: Yes, dagang salamat na ng Vivian Labides, ha? Tataw, ha? Tataw kayong mga palangga ang maong testimonya ni Nanay Vivian Labides. Kung unsa ka epektibo ang ato ang Amigos Coffee. Nang atong oras sa alas 8:14 oras ato dato sa maong kape ang ato ang Amigos Coffee, no? Mao na nga alang sa tanan nga naminaw dia ay namaglangan-langan palangga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy dia sa inyong dapit palangga, sa mo dapita karon naminaw. Para makakuan din, no? Makabirada din ta o Amigos Coffee mga palangga. Ang kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa tanan. Gikan sa Amigos Coffee, atong latuson ang atong Amigos Capsule.
0: Yes! Mayong unto or may adlaw ni mo niya, Idol. Kisa itong pangalan, Idol?
3: Pangalan ko, Piyas, Carlo Bungkak.
0: Carlo Bungkak, no, diha sa asa gina inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
3: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
0: Tutulan Dawis, Bohol.
3: Yes, kuya, yes. Kuya.
0: Yes, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
3: O ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April katong inatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So muno pa yun ako gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na feel nako nga naay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion
0: mabilin ako ng kuwang digestion
3: kay okay. Na pagkauman do kuya naka duong ta sa CR nga moto na amaze ko kay pagpagawa sa

aking pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: Estadong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: comes to the program, mga pamukuhadre lang sa naging usang radio station sa Rizal Lungsod sa Tuburan, ang DYPS 98.1 na BTR Radio. DJ Roland yung kaban ng tatala sa ice karong nga buntag, ha? Magsaba-saba ng santa, ha?
1: Bayot man ako, ha? Bayot man ako, ha?
0: Kumusta mas man dia? Atong mabugnaong gabuntago, tugnawa ay pagawas, lami man di igawas ay. Adyo iati kongkong sa kwarto. Daanan ay. Man di igawas, igabi tugnawa ay. Kung sinus wa na, ta bahala ka sinus sa ka ay. Hulyo 14 ato 2026 at blaong Martes, barano Martes oh. Martes ba tanasan mas sa kalendaryo dre ay wa man.
2: That was great! Try life!
0: Katorse day, katorse. Martes. Julio 14. Adlong Martes, 2026. Ay, itong oras, alas 4.21 sa Kabuntagon. Welcome! Ay! A little trick with me.
3: Radio Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
5: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
6: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol na health center. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas.

0: pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmabdus sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fan.

DYPS 98.1 BT Radio Live Frequency. Ala saya mo tanan habit di Barangay Kutub sama abot nga tumpida ka kusog nga signal ala. Kumbati dolor. Siya tayo mamili sa Kapuyan, matupan niya, good morning DJ, mamuka kong Lanilla Largo, Toro Largo, Lisa, Lisa Agsoy, Lorna Malupay, Jupil Kapuyan, Zambo Kapuyan, og Wilfredo Kapuyan, Kika ni Alicia Balawad Kapuyan, request ko, rock, baby rock, bigo, salamat DJ, salamat sa inyo mam, ha? Mama Milita pa kan minutes mo tapos niya. Good morning DJ Roland, pa shout out nila ni Arlinda Lurigas, Ana Muna, Ana Munares. Ana Munares og Ara ni ma'am. Aga Ana Arindain. Og sa tanan na lang nagpaminaw ni mo karon orasa DJ Roland request ko ga Ariba Panchubil ya ngigaw sayang ta Sir Bob ron. Sir Bob sayon harak bibirak bam daray mong request sa Ma'am Edicia Kapuyan.

Han Jubilia ka mama Milita karon tantaod hay guman sa commercial break mam ha. Pasayawon ta na si Sir Bobby. Ni gaay ang kauban sa mga amiga nimo sa Facebook. Pasayawon ta na. Na sharp ka. Oh, kutob sa mga paminaw, pasayaw na to tanan. Si Boss Jimmy Lumakang, si Ate Arlene Lumakang, Desuangan Dos, siyempre, pasayaw, hindi mo tanas na. Lalarin dahin, sayaw mo. Si Kuaron dito, si Sir Christian Idanyo Agabon, sayaw to, kaya lagay to gamit pa. Lima-lima to, kamid hay o lima kamid, lima kahay. Sir Christian ron, wala na. Nagpabuto na ron siyang speaker to lima-lima.

Rock BB Rock Mamilisya ka po yan while nagluto kung tamang ang sa Shakoy. Good morning, ha? May ato Shakoy ni mo eh. Wala mo Shakoy, wala tilaw. Alam yun mo ng Shakoy. Atay Mama Linda Lurigas, good morning DJ, shout out sa Tomarcy family, Huri family, Butia family, ug sa ako isole, Huri Tomarcy, diya sa Quezon City province, ug mo request kong song. Be my lover so you can win. Og thanks sa pagbasa DJ. Oy, good morning ni Mudia Mam ha. Ha nag request. Oy, basta yung ana yung request. Kisa may available na DJ mo na ya ha. Mama Linda, unsa yung available na request sa daghan pro, unsa available na DJ? Matik halunod na ha. Pilian ra nimo, gadaw ra sa pag request mo. Kana mo sakto. Pilian ra. Kita mo bawo ka. Ilisi lang kay nakuha na napli na. Kay daghan chosen. Pilianan.

0: FG.
1: Your station.
2: Oh.
1: All day.
3: All day.
1: Every day.
3: Every day.
4: Ada yang mau request sa Ma'am Amelita Pautan Jimenez, ha? Pasayawa na serba, bilya. Pansu, bilya. Saya serba, ba? Ito ka na mo sa bagsaya, lasayo, sad mo, eh. Sa Regidat Garden, ya, may buntang yung tanan diya hurot, ha? Alasayo, sad mo, liha. At ang oras, ha? Alas 4:38 na sa kabuntagon, hala pa ni kaysikay ng mga mamagpapa, diha. Amo sa inanay tatay, nasa ipapa nga nanay o tatay, sad siya. Good morning sa tanan na nanay o tatay nga nagahanan ni kaysikay para sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga estudyante karong oras, ha? Na may alasayas bago naman sa lang uban bangon. Alasayas ang klase. Uy, ah. Puno mo na kong ngom nun, da, eh. Alasayas mga klase ato.

Oh, shout out Ma'am Lang Larin Dain diha sa imuhang pistoron. Klaro kay nagluto ka diha. Og si Ma'am Amy Alarcosa. Good morning DJ. Good morning diha, morning mo diha, Mama. Good morning mo diha, Mama. Oy, may buntag sa timo. Ay, naka-atsi yun. Ma'am, ang imong request, ma'am, dili pwede masuod sa itong programa, ma'am, ha? 80s and 90s ta, ma'am.

Ma'am Arlinda Ngiga, oy. Ay, shout out ko sa mga nagmata pa karong nagmata na rong orasa, nagmata pa. Nagmata pa gikan na gabi, no? Para sa mga syempre sa mga gwardiya, sa mga kapulisan yang nag-duty 24/7 diya sa Andam, diya sa BEP, diya sa Coast Guard Substation. O syempre sa nagmata ron, may buntag sa tanan. Good morning, good morning. Nagmata pa. Nagmata pa gikan gabi, iba mawas yan. O sa nagmata na, may buntag. Diya sa katunga mo, darga na. Hala, balik ampi.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliver o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
3: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single bed, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay, itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makig-istorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili mag-inusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
5: Start your day on a fantastic

0: DT Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Ada yang request sa Ma'am Langlang Rindain, ha? Hero mo. Heronimo. Dia sa Taboilan. Ate Helen Laryosa, Kuya Jerry Laryosa, Mabuntag. Gusto lang anang si Christian of Christian. Wala't imang sa pabuyan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

EYPS 90.1 BTR Radio. Oras alas 5:06 na sa kabuntagan. Chat daw ni Ate Hanibi Tapil diha og ni Kuya Lucio Tapil Hinonday. Lucio Tapil. Kuya Lucio Hinon na Christian.

Malia Horito Marce. Papi, good morning DJ Roland. Pamukaw ko sa lahat na nakikinig sa programa nyo, lalo na sa mama ang papa ko sinalina o Gadinsyo Tomarce at kay Erlinda Tomarce Lurigas. Palagi nakikinig sa DYPS, especially sa programa nyo. Request kong song Baliling. Okay, kaduang bathala. Sige, wibli, ma'am. Sa atin mo dyan, ma'am, sa Quezon City Province. Ma'am, Ana Moral, good morning naman dyan, ma'am. Dya sa Maghan ay tuburan. Sa tanang taga Maghan ay dyan, may buntag, ha? Maribel Lanurias, matod pa niya. Hi, hello.

una, maura na DJ. Request kong song, bunga sa kabangi. Salamat sa pagbasa, DJ Roland. May mga tanimbo niya, ma'am. Maribel Lanoria sa Labrador.

DYP 90.1 BTO Radio. May buntag nila ni Kuan dia, ni Kuya Leo Montibon ug ate nila ni Lisa Magpuyo dia sa Caridad. May buntag niyo doha dia. Boss Adro sa Bandal, may buntag nimo dia ug si mong mga anak dia sa Mangga. Og sa iyong mga handler dia, may buntag. Og ni Boss Pirot Casas ni Ate Mira Casas. Pero na og ni Arman Montibon. Clinton og ni Rinrin og ni Marvin og ni Flora. Sir Ken Sungahit, may buntag nimo dia sa kuana sa Mantoy. Sa Mulubulo Mantoy. Og si Ma'am Flora, og siyempre lang anak si Mix. Sir Ken Sungahit, makauban na sa dia sa police station, may buntag. Boss B, pablan niya, may buntag dia sa Daang Lungsod.

0: 93.1 Radio.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo gyan, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na gyan, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: TTX 500.
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
5: TTX 500.
7: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Kasi nga lang na ito, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Oh, mamunching, munching imo angga. Yung mamunching ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
10: Oo, kapuyon ko.
9: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
10: Okay na.
9: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
10: Monching.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na ramang nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
12: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: Start your day on a fantastic note.

0: wa nay luha alang kanimo.
1: Sa tatay ko ni Nanay Lori dia og Tatay Biring Moado. Ya sa Tugas Marmol, good morning. Wa gigapong kasor. Salamat tani. Jobe Subang, si sa Subang, good morning. Albina Angguaya, Jano Angguay, Lorna og Berto Gallardi, good morning. Og Andrea Gallardi. Dodo Puntillas.

0: bungas sa kabangis sa nag-request ani nalimot ko. Kay nalubat ko. At ang araw sa alas 5:20 na sa Kapuntagon, Kamulay Bala, kabasakaw niya yung request. Raya Montañez, good morning. Iris Pepito Montañez, good morning. Sa anak ng si Axel, may nga pagpaminaw. Bibi Rosali Lumakang, Loli Opos, diya sa Key City Gas Station, siya mga kaubanan. Diya, Marlito Principal, Anilia Principal, Erwin Kulungan, Julia Kulungan, Abbas Kulungan. Abbas ni Abbas Kulungan, good morning. Junito Kapala, ka Jimmy Uli, Litit Mahilom. Ati Bor, Tatay Babig, Ati Maripi, Carlos Tagoy Dandi, Undoy, diya sa Barangay Otso. Si Sikan Matinan Trumio, Puy Galyari, diya siyang perfect landing o siyang kaubang nga si Cute ang tagiya. Good morning naman diya, Sikan Matinan Trumio, Puy Galyari, o siyang Mama Minda sa Barangay Size, sa mga Galyari family, good morning.
1: Stay tuned for more.
2: Atong paminawon, ang testimonya. Sa Wonder Herbal Oil.
3: Richard Moreta, sir.
4: Address?

0: Epel, sa mga kasibugan siya. Gusto lang ako pala itong katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko ko eh. Di ba matay ko siya sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo ito nga? Pag umano ko pang hapla, sir. Kasi hayahayak, please ko kayo ang pamilang sa kulawas.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Start your day on a fantastic note.

eu e pe Snyder pentru Ana BTR Radio. Ay, nakatog. Ay, siya tanong ko na. Sa mga Umandak family, na Riali Umandak, Eric Umandak, o Lucille Umandak, agaw Warren, agaw Nido, agaw Arnold, o agaw Orly, siyempre Maribek, o siyang tulog anak niya, mga Charles Angel, diya sa kot-kot ng lungsod. Ria Romero, Dimi Sabay-Sabay, good morning, Junior Jamanti, Cap Dexter Clarite, sa Barangay Kogon, o Cap Ivy Lotero, dito sa Barangay Otso, good morning.

0: Das bang ibu blood sugar atu nak kini diabetes mag DTX 500 kang DTX 500 atu nak kini anti diabetic property samosa charantine nga kapamu po sa coco visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
1: alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan adiana ang Atan Insurance Services ang Atan Insurance Services mga kisyonan walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck o anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod transfer of ownership or change name change color MC to MC with sidecar MC to tricycle o Atan Insurance Services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya alang na dosab nga magpa-ISP new license og non-proof to proof ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries naada usab ang G&D Sari-Sari Store ang Atan Insurance Services og ingong usab ang G&D Sari-Sari Store naalagin niya may butang sa Barangay Apalan Tuburan Cebu Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Si Ate Pres, kuna ko ang pastol tihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kotis Gold Celebrity Artista ka.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamay mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan Cebu na maligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Na maligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto, og truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook og mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Og pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904 sa Talk and Text 0946-1635-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kag sugar og asin?
6: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
5: Ha? Unsa din na aana kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
5: Hala, ganitot ka na ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
6: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, kanindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mauba kuya? Sige, aduna ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Yes.
6: Lolo Masyang Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Subok na!
9: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa bitron drop sa kung anak. Dipa-testing ako kung anak. Tinood jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning bitron drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
8: Bitron! Subok na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Start your day on a fantastic note.

malalay sa talagsaong katao. Ikaw, timgas ba kaysa puti na may bayon? Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw, mangandoyo, kay perlas ka, nga angay kiyo ang puti.

WPS 90.1 na BTO Radio. Bye bye bye bye nasad. Salamat sa pagkuyog hasud sa duha ka oras tong programa mga pamukaw. Dili lang sa nanginusara o gapi nagkakusog na radio station diri sa lungsod sa Tuburan ang DYPS 98.1 na BTO Radio. DJ Roland, ugma sa puhan, magdungo.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kumayang adlaw ka rinyong dalan, welcome na sa nini nga itong tulumanon karon sa maayong panglawas. Ang ato ang kasika sa panglawas at kini ka nato sa maayong kababutoon sa SED Marketing. Ang tighimo, tigapodapod sa mga produkto herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose, ug kabalo ba ka igsoon kani nga mga klase sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Daghan na kaayo ang nakapamatuod sa kaayuhan niini. Ang atong mga produkto igsoon dili pagkalimtan ang SED Panyawan Plus with mangosteen, luyang dilaw and panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with garlic, ang atong kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Usaban din doon po kita yung ginatawag na SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon plant na pamatudan kini mga igalag iksun nga daghang ikatanya nga kayuhan sa tong lawas. O ilabi na gayud ang pag-alibyo sa mga nagadayang mga klase sa mga balatian. Ang nag-inusarang klase sa kapsula sa atong mga butika nga adunay gahom sa kogon nga tanom nga di na pamatudan nga ang kani nga klase nga tanom. Adunay kini siya mga nindot nga mga benepisyo sa atong kalawasan. Taas ang mga vitamina, minerales, mga sangkap, or kini ginatawag na itong mga chemical compounds ang maong klase sa tanom nga napamatudan nga makatabang sa pag-alibyo sa mga problema sa kidney, UTI, problema sa ginatawag na ito nga monthly menstruation, kaya ginatawag na itong dysmenorrhea, or baka ka ng mga kaisunan na itong ginatawag nga itong maglatang-latang ilahang monthly period. Karoon na ah, damta na pong mga pilakabulan, wala na po. Muna siya mga igalagigsoon ang matabangan sa SED Kogon. Alam po sa katong mga kaisunan na mahiligon sa kape ha, ang kape na ito igsoon ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang nindot nga klase nga kape nga dunay gahom sa mangosteen, aduna pud gina siya pag-uban sa panyawan. Ug usab kaning atong ginatawag nga cinnamon ug kaning purple corn or kaning ginatawag natong maistapol. Nindot kay ang pagkakombinasyon kay gumikan kay daghan kay ng mga vitamins nga ikatanyag sa atong kalawasan. No nga nindot kay ang makapamaintain sa ato ang gana sa ato ang panglawas nga atong kape. No imna lang kani every time nga ikaw nag-crave coffee, no wala siya problema bisan pag imno ni man siya 3 or 5 times a day. Okay kaayo gumikan kay nagtabang ka sa imong kaugalingong lawas nga mamahimong himsog ka ng imong kalawasan gamit ang gahom sa panyawan nga tanom. Buwan na mga igalang, isuon na itong pag-aisgutan karon, kining ginatawag na itong wound healing. Ang mga samad, regularly naana siya sa mga 7 to 10 days before maulian. Depende sa kalalum o baka sa kagrabe sa samad. Kung samad lang nabagnos or nadagma ka or baka pananglitan na samad gumikan kay na, you know, na nairapan mo ba? Or baka na nasamad sa kutsilyo pananglitan, for example. Aduna kay 7 days to 10 days nga para maulian ka ng imong balatian or ka ng imong samad. Karon mga igalag iso na pamatudan nga kinideng SED Kogon Herbal Capsule usa kini siya kamatang sa kapsula nga makatabang dahil sa mas dali nga pagpahiuli sa mga samad. No? At doon ay mga kaisunan na ito, ilamin na ka itong mga bagong nanganak. Katong mga kaisunan na ito, nga kanang gikan o kanang nag-agi o surgery ba? Sama pananglitan sa laparoscopy or kanang ginatawag na ito nga operasyon, gumikan kay gitang-tang ang gallbladder. So, nagi na siya samad sa sulod, napon na siya samad sa gawas. Mula ginanak. Pinagi lamang sa pag-inom kanunay sa ito ang SED Kogon Herbal Capsule, mas dali ang proseso sa pagpahiuli sa mga samad. Tinuod ka na mga igalagson, gumikan kay ang kogon nga tanom na pamatudaan nga dali mo din ginagamit sa mga kanhi na to o mga karaan na to mga katawhan. Ilabi na ka to sa ikaduhang kalibutan hong gubat, no? World War II, nga mga veterans na to, inahimo na nilang ginadukduk o ang iyahang duga ginapatulo sa samad kay para mas dali kuno maulian. Ingon ana mga igalagson ang gahom sa SED Kogon Herbal Capsule. Punay lindot kaayo alang sa katong mga naay samad. Pag-inom sa SED Kogon Herbal Capsule aron matabangan sa mas dali nga pagpahiuli sa imong mga samad. Ang SED Kogon ginama sa SED Marketing.

0: Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Pinas News Nationwide.
1: Kasama si Alan Alyanige.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Singapore ngayong araw para sa tatlong araw na working visit, tatlong public engagement sa Tarlac at Nueva Ecija. Pupuntahan pa muna ng presidente bago tumulak patungong Singapore.
0: Headlines.
2: Net satisfaction rating ni Pangulong Marcos tumaas sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Social Weather Station Survey.
0: Headlines.
2: Mahigit sa 20,000 pulis ipapakalat para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos.
0: Headlines.
2: Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo epektibo ngayong araw ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
2: Tropical Storm Josie na may international name na Haishen nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility.
0: Headlines.
2: Seabox tiniyak na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa southeast of Loyalty Islands bandang alas 10:45 kagabi.
0: Headlines.
2: National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok kumarap sa impeachment court bilang ikalawang testigo ng prosecution.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
0: News. News Nationwide.
2: Muli isang maganda umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, July 14, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
2: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Singapore ngayong Martes para sa tatlong araw na working visit, tatlong public engagement sa Tarlac at Nueva Ecija. Pupuntahan pa muna ng presidente bago tumulak patungong Singapore. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Biyaheng Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si Unang Ginang Liza Marcos. July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro na kung saan ay bahagi ng biyahe ang pagsusulong ng mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ng Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leaders. Pero bago bumiyahe ang punong ekutibo pa Singapore ay tatlong public engagement na muna ang pupuntahan nito ngayong umaga. Dalawa sa Tarlac na kung saan i-inspeksyonin nito ang Balog-Balog Multi-Purpose Dam Phase 2 at ang National Academy of Sports Learning Center and Training Facilities sa New Clark City. Sa Nueva Ecija naman ay pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Gapan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Social Weather Station Survey. Narito ang balitang hatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Tumaas ang porsyento ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batayan sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Sa naturang survey lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% naman ang hindi nasisiyahan at may 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang net satisfaction ng Pangulo na nananatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon din sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin din na tumaas ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa kabilang ang Balanse Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 20,000 pulis ipapakalat para tiyakin ang seguridad para sa 5th zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Darito ang balita hatid ni J. Mark Lagara.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: May sinusunod ng security template ang Philippine National Police para sa mga malalaki aktividad sa bansa kabilang ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico. Nakalatag na ang kanilang comprehensive security plan para sa naturang okasyon. Tuloy-tuloy din anya ang kanilang pagbabantay para sa posibleng banta sa seguridad upang agad itong magawa ng kagyat na aksyon. Bagaman may ilang militanteng grupo na nagpahayag na magsasagawa ng kanilang pagtitipon, sinabi ni Ko na hanggang sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na anumang potensyal na banta. Ayon kay National Capital Region Police Officer Director Police Major General Anthony Amirin, umigit kumulang 20,000 pulis at mga force multipliers ang ikapapakalat para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa sona ng Pangulo. Kasama na rin sa naturang bilang ang 9,700 pulis na magsisilbing civil disturbance management para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa Hulyo 27. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iniulat ng Department of Energy na epektibo ngayong araw ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo, partikular sa diesel at kerosene. Maring manatili naman na walang galaw o bagyang tumaas ang presyo ng gasolina. Ayon sa DOE, ang inaasahan na galaw ng presyo ay mula sa rollback hanggang sa 1 peso na dagdag presyo hanggang sa 1 peso kada litro ng gasolina. Sa diesel, posibleng tumaas ng 2 pesos 62 centavos hanggang 4 pesos 62 centavos kada litro, habang 2 pesos 22 centavos hanggang 4 pesos 22 centavos naman ang kada litro ng itataas sa kerosene.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, nilino ng ahensya na maaring magkaiba ang aktual na price adjustment depende sa kumpanya na langis na magpapatupad ng bagong presyo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy na naapektuhan ng pandaigdig ang presyo ng krudo dahil sa tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo, kabilang ang banda sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dahil dito, umakyat ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na may epekto rin sa lokal na presyo ng petrolyo. Posible ring baguhin ng DOE ang paraan ng pag-anunsyo ng price adjustment sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy ang pabago-bagong galaw ng presyo ng langis.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya na langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga drivers ng pampublikong sasakyan, TNVS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ayon sa DOE, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa gastusin ng mga motorista. Regular ding naglalabas ang ahensya ng updated na listahan ng mga gasolinahang nagbibigay ng diskwento, kabilang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang promotional offers. Kabilang sa mga kumpanyang lalang langis na nagbibigay diskwento ay ang Petron, Caltex, Shell, Unioil at Sea Oil. Sinabi pa ng ahensya na bahagi ang mga programang ito ng patuloy na pagsisikap na magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga Pilipinong motorista sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nasa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Josie na may international name na Haiyan. Ayon sa PAGASA, huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nitong lakas ng hangin abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 kilometers kada oras. Kumikilos naman ang bagyo sa direksyong Pahilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magtatagal si Josie sa loob ng PAR dahil posible itong muling lumabas ng bansa at humina bilang isang low pressure area. Sa ngayon, sinabi ng ahensya na wala pang inaasahang direktang epektong bagyo sa lagay ng panahon sa anumang bahagi ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa southeast of Loyalty Islands bandang alas 10:45 kagabi. Naitala ang sentro ng lindol sa bahagi ng karagatan na may ilalim na 10 kilometro mula sa ibabaw ng lupa. Batay naman sa inisyal na pagsusuri ng PHIVOLCS, mas nanganganib na makaranas ng pinsala mga lugar na may mga gusaling hindi dinisenyo upang makayanan ng malakas na pagyanig, kabilang sa mga maaring madaling maapektuhan ng mga istrukturang gawa sa magagaang na materyales gaya ng kahoy, metal at yero. Sa kasalukuyan, wala pang lumalabas na ulat ang mga otoridad hinggil sa posibleng epekto ng lindol sa ekonomiya o kabuang halaga ng pinsala. Ang Loyalty Islands ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Pacific Ocean, silangan ng Australia at hilagang silangan ng pangunahing isla ng New Caledonia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umabot na sa pinakamataas na antas sa kasalukuyan ng eruptive activity ng Bulkan Mayon matapos na mas malakas na Strombolian eruption sa bunganga nito. Dahil sa mas matinding aktibidad, nagbugang bulkan ang large incandescent ballistic fragments o malalaking nagliliwanag na tipak ng bato at patuloy na nagpapakawala ng lava na dumadaloy sa Mikizi at Bonga Gullies. Na itala naman ang eruptive activity nito sa magkakahiwalay na oras na kagabi, kabilang ang alas 8:29, alas 8:48, alas 8:59 at alas 9:30, na nanatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na pagputok. Mahigit naman o mahigpit namang pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nag-deploy ang Philippine Red Cross o PRC ng mga response team kasunod ng naitalang aktibidad ng Bulkang Mayon. Nagdulot ito ng ashfall na nakaapekto sa mga bayan ng Balilipot, Bakakay at Santo Domingo sa Albay. Bilang bahagi naman ng pagtugon na mahagi ang PRC ng 1,200 face masks sa mga residenteng nasa lugar na mataas ang exposure sa volcanic ash. Kabilang sa mga nabigyan ng residente sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 13, Barangay 14 at Barangay Igang sa bayan ng Bakakay. Nananatili namang nakalerto mga response team ng PRC at patuloy na minomonitor ang aktibidad ng Bulkang Mayon habang tiniyak ang kahandang magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayroon pang 23 pamilyang naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon ang nananatili pa sa evacuation center sa Canlaon City. Sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nasa 6,000 family food packs naman ang naipagkaloob ng ahensya. Anya, patuloy ang pagsasagawa ng rapid damage assessment at needs analysis ng pamahalaan sa pinsala namang naidulot ng aktibidad ng Bulkang Canlaon. Dagdag pa ni Dumlao, ang magiging resulta ng damage at needs assessments ang magiging batayan ng DSWD para sa mga karagdagan pang tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan.
7: Para naman sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, meron po kasing 23 families na nasa evacuation center sa kasulukuyan dyan sa Canlaon City at tayo po ay nakapagpaabot ng mahigit 6,000 na mga family food packs. Mm-hmm. Initial lang yan, Joshua, patuloy pa rin naman ang isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis as mentioned earlier by Sir Juni Castillo at yan po ang magiging basihan ng DSWD sa pagpapahatid pa ng karagdagang tulong or intervention.
2: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pumalo na sa 890 ang kabuang bilang ng mga bahay na naapektuhan ng pinagsamang lakas ng Bagyong Inday at Habagat, partikular sa mga rehiyon ng Bimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Soksarjen at BARMM. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, nasa 277 na kabahayan na ito ang totally damaged at may git sa 600 ang partially damaged, batay naman sa kasalukuyang datos ng OCD at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, na iulat na may 20 nasawi, 16 na nawawala at 9 na sugatan dulot ng pananalansa ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Dagdag pa ng tagapagsalita, nasa 20,000 ang nasa loob pa ngayon ng mga evacuation center at 9,000 na pamilya sa labas ng mga temporary shelters.
8: Kung kalagayan naman po, no, of course, no, we all know, no, this is under the camp coordination and camp management clusters sa pamumuno po siyempre ng mga lokal na pamahalaan natin, no, ng mga social welfare, which is augmented of course ng mga food and non-food items natin. Then proposition, no, especially coming from DSWD ang karamihan, no, and then some of the non-food items also are coming from the OCD and other agencies na naka-preposition naman po at saka meron din pong preposition yung mga lokal na pamahalaan natin.
2: Si OCD spokesperson Juni Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mayigit sa 45 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ang halagang nabanggit ay binubuo ng mga family food packs, ready to eat food boxes at non-food items. Dagdag pa ni spokesperson Dumlao, nagbigay rin sila ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS, partikular sa mga naapektuhan naman ng landslide o pagguho ng lupa sa Sarangani, na kapagbigay na rin anya sila ng psychosocial first aid sa mga apektadong pamilya.
7: At yan po ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din po ng mga non-food items, and of course, financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particular po nating ipinaabot ito doon sa mga naapektuhan ng nangyaring landslide dyan nga po sa Sarangani. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng psychosocial first aid para sa mga pamilyang naapektuhan.
2: Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Benoni Port Operations Building at Benoni Port Light Craft Landing Station sa bayan ng Mahinog, Camiguin, bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo sa pantalan at transportasyong pandagat. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ang proyekto ng patuloy na modernisasyon ng mga pantalan at paliparan sa bansa upang mapalakas ang turismo, kalakalan at kabuhayan ng mga Pilipino. Palalawakin din ng proyekto ang kapasidad ng Benoni Port bilang pangunahing daungan ng Camiguin na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Bohol at Misamis Oriental. Samantala, sinabi rin ni Philippine Ports Authority Port Manager Fernando Mapalo na patuloy ang mga hakbangin upang mapaganda ang pantalan. May one-stop shop ang bagong Port Operations Building para sa mga transaksyon ng mga gumagamit ng pantalan. Magsisilbing ligtas na himpilan naman ang Light Craft Landing Station para sa maliliit na sasakyan pandagat at mga bangkang pangisda. Ang Benoni Port ang pangunahing gateway ng mga produkto at pasahero na manggagaling sa mainland Mindanao.
9: Malaki po ang pagkakaiba ng ating Port of Benoni ngayon. No? Nung hindi pa po natin nailagay ang ating bagong POB, ay maliit pa po ang passenger terminal building natin. Nasa 200 lamang po yun. At dahil po sa bagong POB, ay na-increase po natin, dumoble po ang kapasidad ng ating Port of Benoni para makatanggap at makapag-accommodate ng mga pasahero natin sa mas komportable at safe na facilities po natin.
2: si Philippine Ports Authority Port Manager Fernando Mapalo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na makakaasang mga mamamayan ang suporta ng pamahalaan sa sinagawang programang Bawat Bayan Makikinabang Kamigin. Sa kanyang pagbisita sa Kamigin, nakipagpulong ang Pangulo sa mga benepisyaryo ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program at personal na nasaksihan ang rollout ng bagong Pilipinas Rice Program.

0: program. Ito naman ay para sa mga barangay. Binigyan po natin ang bawat barangay ng tigda 200,000 piso. Ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official, kalahati dun ay gagamitin para sa scholarship.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, sinabi ng isa sa mga presidential scholars na si John Paul Ledesma na sa pamamagitan ng scholarship program ay makakatulong ito sa kanyang mga gastusin, lalo na niya sa katulad niyang self-supporting student.
3: Ito, scholarship na po ito is napakalaking tulong po ito sa akin upang mabayaran ko po yung mga expenses ko this coming enrollment and this coming internship po. I would like to say thank you so much to Sir President Bongbong Marcos for this scholarship.
1: Ang isa sa mga presidential scholar, si John Paul Ledesma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok umarap sa impeachment court bilang ikalawang testigo ng prosecution. NBI Director Melvin Matibag sa Lunes na paharapin sa impeachment court. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umarap sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang testigo ng prosecution panel para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o tungkol sa alegasyon ng pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Lotok ay dating naging pinuno ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga sa kaso. Ayon kay Lotok, nakahanap sila noon ng sapat na basihan para maimbestigahan ang mga naging pahayag ni VP Sara sa isang online press con noong November 23, 2024. Giniit ng NBI official na bagamat may freedom of expression, hindi naman sakop nito ang mga pahayag na may elemento ng criminal offense. Dito anya pasok ang naging banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos. Sinabi rin ni Lotok na nakitaan ng NBI ng intent, motive at capability si VP Sara na maisakatuparan ang kanyang banta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lotok.
5: To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious and the threat was real and actual, sir. The vice president was furious and fuming mad when she uttered those.
6: Could you repeat it? Furious and?
5: And fuming mad, sir. We failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, your honor. That's not freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense like this one, Your Honor.
4: Pinahayag rin ni Lotok sa paglilitis na sa konklusyon ng NBI ay totoo at seryoso ang banta ng Vice Presidente, lalo na't magalit itong miligas. Matapos ang pagtatanong ng prosecution ay sumailalim si Lotok sa cross-examination ng depensa na nakatakdang ipagpatuloy ngayong araw. Samantala, nagdesisyon naman ng impeachment court na sa Lunes na o sa July 20 paharapin si NBI Director Melvin Batibag bilang testigo ng prosecution. Una na kasing hiniling ng prosecution sa impeachment court na isa lang na bilang testigo si Matibag pagkatapos ni Lotok dahil may dadaluhang conference si Matibag sa Thailand sa July 21. Tinutulan ng depensa at ni na Senator Judges Alan Meter Cayetano at Senate President Sherwin Gatchalian ang kahilingan dahil kulang na anya ang paghahanda at pag-aaral sa mga ebidensyang may kaugnayan sa naturang testigo. Sa huli, nagdesisyon ng impeachment court na ipatawag si Matibag sa Lunes at kung hindi ito matatapos sa pagtatanong ay ipagpapatuloy ang pagsalang o pagpapaharap kay Matibag pagbalik nito mula sa conference. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Publiko, hinikayat na suriing mabuti ang testimonya ni National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok at huwag magpaligaw sa isyu ng technicalities ng depensa. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na suriin mabuti ang essence ng testimonya ng saksi at huwag maligaw sa teknikalidad o clerical error na pinalalabas ng depensa. Ginawa ni Adyong ang pahayag matapos idaan sa technicalities at clerical errors ng depensa ang takbo ng impeachment trial kahapon.

0: Ayon kay Adyong Tinangka ng Depensa na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa bigat ng testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa teknikalidad na aspeto ng papeles gaya ng petsa. Samantala, nandindigan naman si Lotok na nakakita ang National Bureau of Investigation ng prima facie evidence na may makatwirang katiyakan ng pagkundina o reasonable certainty of conviction laban sa pangalawang pangulo. Ito ay may kaugnayan sa kanyang mga hayagang pagbabanta laban kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginangli sa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang pahayag ni NBI Director Jeremy Lotok.
1: Yes, Your Honor, based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting persecution.
2: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
1: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pagpaparehab sa tuhod ni dating Health Secretary Arbosa dahilan ang kanyang pagbibitiw sa puwesto. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagbitiw sa puwesto si Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa upang tutukan ang kanyang pagaling matapos umailalim sa bilateral knee replacement surgery nitong July 7. Ayon kay Herbosa, kailangan niyang makumpleto ang physical therapy at rehabilitation upang hindi maapektuhan ang kanyang kondisyon ang araw-araw na operasyon ng DOH. Isinumite ni Herbosa ang kanyang resignation letter kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nagpasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya sa panahon ng kanyang panunungkulan. Binati rin ni Herbosa ang bagong kalihim ng kalusugan na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa mga programa ng administrasyon para sa sektor ng kalusugan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute. Pinag-aaralan ang potensyal ng giant bamboo bilang alternatibong biomass fuel. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ipinakita sa bagong pag-aaral ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI ang potensyal ng Philippine giant bamboo o mga lokal na kawayan bilang biomass fuel. Lumabas sa pag-aaral na mas mabilis magliyab at maglabas ng enerhiya ang raw bamboo, kaya ang kupito sa mga prosesong nangangailangan ng mabilis na energy release. Samantala, mas kaya namang tumagal sa mataas na temperatura ang carbonized bamboo at mas kontrolado ang paraan ng pagsusunog nito dahilan upang maging mas angkopito sa mga charcoal-based energy system. Ayon kay DOSC Secretary Renato Solidum Jr., mahalaga ang ganitong pananaliksik upang makabuo ng mga makabago at sustainable solutions sa renewable energy habang patuloy na tumataas ang pangangailangan sa enerhiya at lumalala ang mga hamon ng climate change. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita naman sa Ibayong Dagat, di bababa sa 27 katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok. 8 katao malubhang nasugatan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Dresel Nanyong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nasawi ang hindi bababa sa 27 katao at 8 malubhang nasugatan matapos tupukin ng isang malaking sunog ang isang bar sa Bangkok. Batay sa ulat ng BBC, nagsimula ang apoy malapit sa entablado ng bar na matatagpuan sa sikat na distrito ng Chatuchak. Mabilis itong kumalat dahilan kung bakit naputol ang supply ng kuryente at mapuno ang makapal na usok ang buong pasilidad. Agad namang naapula ng mga bombero ang sunog matapos silang makarating sa pinangyarihan ng insidente. Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng mga karamihan sa mga biktima sa loob ng banyo kung saan lumalabas nang nagtatangka silang magtago upang makaligtas sa trahedya. Kasalukuyan namang ginagamot sa ospital ang mahigit na 60 iba pang biktima kabilang ang 8 individual na nananatili sa kritikal na kondisyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Narito ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas Sports.
4: Alex Ayala, binigyang parangal sa isang homecoming event sa Malacanang Lunes ng gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Punong-puno ng pasasalamat si tennis star Alex Ayala kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Philippine Sports Commission at ng buong sambayanan sa naging homecoming reception na may temang tagumpay nating lahat na idinaos ng Malacanang Palace kagabi. Sa isang talumpati, sinabi ni Binibining Ayala na lubos niyang ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino sa kanyang paglalaro ng tennis. Matatanda ang umabot sa Wimbledon Ladies Singles Round of 16 si Ayala matapos niyang i-dethrone ng dating reigning Wimbledon champion na si Iga Swiatek ng Poland. Tila naging fan mode si Pangulong Marcos Jr. kay Ayala sa ginanap na homecoming ceremony kung saan binigyan pugay ng Pangulo ang mga naging achievements ni Ayala at sa paraan kung paano niya ito naabot. Paghahandaan naman ni Alex ang kanyang magiging participation sa huling Grand Slam ng taon, ang 2026 United States Open na US Open na pinsa New York sa Agosto. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Ito ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map, We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise, matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Randy Dorilag.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Randy.
4: Matagumpay ang isinagawang Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX Acero 0626 ng Philippine Marine Corps sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon bilang bahagi ng pagpapalakas at pagdagdag ng kapabilidad ng mga marino para sa kapakanan ng komunidad. Sa eksklusibong panayam kay Commandant Major General Vicente Mark Anthony Blanco III ng Philippine Marine Corps, maganda ang naging resulta ng APEX 2026 dahil task organized na binubuo ng ibang unit ng 4th Marine Brigade sa bahagi ng talumpati ni Major General Blanco sa closing ceremony ng APEX Acero 0626. Hindi lang mga regular na marino, ngunit isasama ang mga marine reservists na hindi lang pangtapal sa kulang-kulang na formation, ngunit sa Acero series ay mararamdaman din nila bilang isang number marine units na may specialization sa service support units. Dagdag ni Blanco na marami pang mga susunod na exercises ng Philippine Marine Corps kung saan karamihan sa aktibidad ay gaganapin dito sa norte upang mas mapalawig, mapalakas at mas matibay ang kakayahan ng mga sundalo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Krimen sa Ilocos Region bumaba ng 25.6%. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
5: Bumaba ng 25.6% ang naitalang krimen sa Ilocos Region noong Hunyo ayon sa Pro 1. Batay sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System, mula sa 772 na kaso noong Mayo, bumaba ito sa 574 noong Hunyo. Naitala rin ang 21.2% na pagbaba sa Peace and Order Indicator, mula 462 naging 364 na kaso. Samantala, bumaba rin ng 20.9% ang 8 focus crimes, mula 86 hanggang 68 insidente. Pinakamalaki ang ibinaba ng kaso ng physical injury sa 50%. Sinundan nito ng robbery na bumaba ng 44.4%, theft 43.8% at murder 10%. Ayon sa Pro 1, bunga ito ng pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework at Safer Cities Initiative, kabilang ang mas pinaigting na police visibility, intelligence-driven operations at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: National ID Digital Platform inilunsad sa Tayabas City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mara.
6: Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Tayabas ang National ID Integrated Tayabasen Digital Platform para sa user registration at identity verification na naglalayong mapabilis ang beripikasyon ng pagkakakilanda ng mga residente sa pag-avail ng mga serbisyo ng pamahalaan. Kauna-unahan sa Calabarzon ang pamahalaang lungsod ng Tayabas na nagpatupad ng naturang National ID Integrated Platform. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Tayabas City Civil Registrar May Dehader na bahagi ito ng serye ng digitalization programs ng PSA. Nauna nang ipinatupad ang Electronic Civil Registration and Vital Statistics o ECRVS system kung saan direkta nang naipadadala sa central office ang mga nairehistrong civil registry records. Sumunod namang inilunsad ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS na nagpapaikli sa proseso ng mga petisyon para sa pagwawasto ng civil registry records. Sa ilalim naman ng National ID Authentication Services o NIDAS, automatiko at real-time nang mabeberipika ang National ID ng mga gumagamit ng Tayabasen mobile app kaya hindi na kailangan ang mano-manong beripikasyon. Ayon kay Ms. Hader, dahil dito inaasahang mas mapadadali ang pag-avail ng mga benepisyaryo ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan na nangangailangan ng identity verification. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 4.3 million pesos na halaga ng shared service facility para sa mga wood at handicraft makers. Inilunsad ng DTI Catanduanes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Juris.
6: Nagkakahalaga ng 4.3 milyong Shared Service Facility o SSF ang inilunsad ng Department of Trade and Industry sa Catanduanes upang mapalakas ang kabuhayan ng mga gumagawa ng muebles at handicrafts sa lalawigan. Ang proyekto na tinawag na Shared Space Fabrication for the Wearables and Home Style of Catanduanes ay inilunsad sa ATEVES Enterprises Compound sa Bayan ng Virac. Pinangunahan mismo ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol ang implementasyon ng programa. Binubuo ang pasilidad ng mga makabagong kagamitan at makinarya na magagamit ng halos 30 miyembro ng Catanduanes Association of Furniture and Handicraft Makers. Ayon kay Regional Director Nabol, mananatili muna sa pangangalaga ng mga benepisyaryo ang mga kagamitan sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ito ay magsasagawa ang DTI ng assessment kapag napatunayang naging maayos ang paggamit at nakatulong ito sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan, ililipat na sa samahan ang pagmamay-ari ng mga kagamitan. Bahagi ito ng Shared Service Facilities Program ng DTI na naglalayong mapataas ang kakayahan at pagiging competitive ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. San Jose National High School sa Tacloban City muling nabulabog sa bagong online gun threat. Klase ngayong araw kanselado. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Daisy.
11: Muling binalot ng takot at pangamba ang komunidad ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos bilsain ng isang online threat ngayong Martes, July 14 na nagbuntod ng pagsuspendi ng lahat ng antas ng klase sa naturang paaralan. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ang administrasyon ng SGNHS, sa kanilang official Facebook page, isang mensahe ang ipinadala sa pamamagitan ng messenger mula sa isang individual na nagpakilalang J.M. Magallanes. Sa nuturang chat, tahas ang sinabi na kaibigan siya ng isang nagngangalang Nash. Batay sa investigasyon, naglaman ang mensahe ng pananakot kung saan may 10 armadong individual di umano ang nakatakdang pumasok sa compound ng paaralan upang mag-hatsik ng karahasan. Hayag ang tinukoy sa banta na ang pangunahing target ng planong pamamaril ay ang mga mag-aaral sa grade 7 at grade 8. Bukod pa sa ilan, mga tiyak na pangalan ng estudyante na idiniin sa mensahe. Dahil sa matinding alarm ang idinulot nito sa mga mag-aaral, mga guro at mga magulang, nagpa siya ang pamunuan ng paaralan na unahin ang kaligtasan ng lahat at ipatigil muna ang operasyon ng klase ngayong araw. Matatandaan ang pangalang Nash ay tumutukoy sa 14 anyos na suspect na nasa likod ng madugong pamamaril sa loob mismo ng naturang eskwelahan noong June 22. Ang trahedyang iyon ay nagresulta ng pagkasawi ng tatlong estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng San Jose National High School sa mga lokal na otoridad upang suriin ang kredibilidad ng banta at matuntun ang pinagkula ng mensahe. Pinaigting din ang seguridad sa paligid ng paaralan habang patuloy ang malalimang investigasyon upang matiyak ang kaligtasan ng buong komunidad ng eskwelahan laban sa anumang banta ng terorismo at karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alagad ang relief resources na naipamahagi ng DSWD Field Office No. 6 sa mga apektado ng habagat. Umabot na ng mga halos 6 na milyong piso. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City, at insante ni Marianne Grace Erenieta.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Marianne.
12: Umabot na sa mahigit 5.9 million pesos na halaga ng relief resources ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilyang naapektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat na pinalakas ng Bagyong Inday sa Western Visayas. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang mga food item tulog ng family food packs at ready-to-eat food, gayon din ang mga non-food item gaya ng family kits, hygiene kits, kitchen kits at sleeping kits. Batay sa datos ng DSWD6, umabot sa higit 43,000 na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon sa Western Visayas. Kabilang na dito ang 2,700 na katao na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center, habang 4,752 naman ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Samantala, nakapagtala rin ang DSWD6 ng 603 na bahay na partially damaged at 34 na totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Arenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Programa kontra malnutrition mas pinaigting sa mga paaralan sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dalia.
13: Kasabay ng pagriwang ng National Nutrition Month, pinanglahan ng Department of Education o DepEd Region 8 ang regional kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa Masin City Central School sa siyudad ng Masin, probinsya ng Southern Leyte, bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan upang mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral. Ang programa ay umaayon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa malnutrisyon at tiyaking may sapat na pagkain at nutrisyon ng mga batang mag-aaral upang maging handa sa pagkatuto. Nakiisa rin ang lokal na pamahalaan ng Maasin at National Dairy Authority Visayas Department na nagpahayag ng kanilang suporta at papatuloy ng feeding at milk feeding programs sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Binigyang diin ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na layunin ang aktibidad na babawasan ang kaso ng malnutrisyon sa mga mag-aaral at mapabuti ang kanilang kalusugan, pagpasok sa klase at kakayahang matuto. Ayon sa kagawaran, ang patuloy na pagpapatupad ng feeding program ay sumasalamin sa pangako ng pamahalaan at tiyaki ang bawat Pilipino ay malusog at sapat ang nutrisyon at mas may maliwanag na kinabukasan sa pamamagitan ng likalidad na edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiyara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogon.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Tawi-Tawi Police Provincial Office, nilunsad ang zero plastic sa PNP camps at police station sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
14: Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog pinangunahan ang launching ng Zero Plastic bilang bahagi ng ika-31st celebration ng buwan ng PCR ay sinusulong sa lahat ng PNP camps at police stations ang single use of plastic. Ayon kay Provincial Director Alatog, ang naturang hakbang ay pagpapakita ng pagiging ehemplo sa proteksyon ng kapaligiran. Kanya ring hinamon ang bawat istasyon ng pulis sa lalawigan maging kontributor sa malinis na karagatan at kapaligiran dahil umano ito ang magsisilbing atraksyon ng pamumuhunan sa Tawi-Tawi bilang gateway sa BIMP Iyaga. Mariing pinaalalahanan niya ang lahat ang maayos at magandang hinaharap ng lalawigan ay nakadepende sa kasalukuyang aksyon ng nakararami at nais niyang pangunahan ng hanay ng pulis ang single use of plastic upang maging ehemplo sa ibang ahensya at nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hygiene kits at food packs pinamahagi sa mga pamilyang apektado ng bagyong Inday sa Calanogas, Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Alwidad.
15: Pinangunahan ng Municipal Government of Calanogas, Lanao del Sur ang distribusyon ng pangunahing kailangan ng mga apektadong pamilya na nagdaang bagyong Inday sa lalawigan ng probinsya. Sa ibinigay na opisyal na datos ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Calanogas, nakatanggap ng hygiene kits, food packs at iba pang nesesidad ang mga komunidad na lubhang naapektuhan sa baha at pagguho ng lupa dulot ng Typhoon Inday. Nagsama-sama ang mga kawani ng gobyerno sa pamamahagi ng nasabing ayuda at tulong sa kani-kanilang mga lugar. Kalakip din dito ang personal na pagbusisi sa mga pangangailangan ng bawat pamilyang biktima ng matinding landslide sa kanilang lugar. Kasama sa mga tulong na dala ng gobyerno sa mga residente ng bayan ay ang pagkonsulta sa kanilang mga kalusugan kung saan agaran naman itong nabigyan ng suporta at tulong ng health sector sa probinsya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-ulan ng tulong at suporta mula sa gobyerno at mga pribadong organisasyon at individual sa ating mga kababayan sa Calanogas, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Nutrition Month 2026, formal nang sinimulan sa Tandag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Angel.
16: Formal nang binuksan ng pamalang lungsod ng Tandag sa pamamagitan ng City Nutrition Office ang pagdiriwang ng ika-52nd National Nutrition Month sa ginanap na Monday Convocation Program kahapon July 13. Sa programa, inilatag ni City Nutrition Office Head Mary Joy G. Ungayo ang mga naging accomplishment ng tanggapan sa unang kalahati ng 2026 at ang mga nakaplano aktibidad para sa National Nutrition Month na may temang Nutrisyon at Kalikasan Ating Pangalagaan. Nagsagawa rin ng office-to-office information, education and communication campaign na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kalusugan, pag-iwas sa panganib ng matinding init at kahandaan sa sakuna. Sa kanyang mensahe, hinimok rin ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga residente ng Tandag na pangalagaan ang kanilang kalusugan at makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Lobo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, July 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya
17: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
21: Kinig pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
22: Farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay July 14, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, tayo po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Narito muna mga kaibigan ang update mula sa Quezon City.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Senator Dante Marcoleta, isa sa ilalim sa medical examination sa UPPGH. Ngayong araw, ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
3: Mary.
7: Alan, sa bisa ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ay nakatakdang isailalim ngayong araw sa isang independent medical examination sa UPPGH si Senador Dante Marcoleta. Ito'y para matukoy kung kinakailangan pa ang kanyang pananatili sa PNP General Hospital. Batay sa utos ng korte, dapat dalhin ng mga opisyal ng PNP CIDG at ng PNP Health Service ang senador sa UPPGH mamayang alas 12 ng tanghali. Inatasan din ng korte si UPPGH PGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kanyang kinatawan na magsumite ng medical report at rekomendasyon, partikular kung may agarang pangailangan pa para manatiling nakakonfine ng senador sa PNP General Hospital. Kasunod nito ay inatasan din ng mga opisyal ng PNP na ibalik agad si Marcoleta sa PNP GH at iharap siya sa Sandigan Bayan pagdating ng Miyerkules, July 15. Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 kaugnay na umano'y pagtanggap nito ng 75 milyong campaign donations. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update mula po sa Sandigan Bayan.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po yung makikipag-ugnayan sa FIVOX. Baka kausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
8: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo.
3: Ito pong sunod-sunod na aktibidad ng bulkang Mayon kagabi. Ano po yun? Isang form ng eruption po yun, Director, sir?
8: Hindi. Yung eruption niya is yung effusive eruption pa rin yan.
3: Effusive and, eruption, opo.
8: Yes, since January 6 pa yan, mayroon tayong effusive eruption. And
3: okay.
8: Ito yung manifestation ng effusive eruption, yung sunod-sunod na activity na nakita natin kagabi.
3: Mm-hmm. Ito po ay recorded tila apat na magkakasunod at base sa video na inilabas din mismo ng FIVOX sa inyo pong website ay talagang merong mga pag-siret ng anong tawag doon sa mga materials na yon, Director Sir?
8: Lava yan, pero tawag nito minor Strombolian activity. So kagabi meron for the past 24 hours nagpagtala tayo ng 156 Strombolian activity. So ito yung short explosive burst of lava.
3: Ayun. So Strombolian activity, these are short bursts ng lava, oh, Director.
8: That's right.
3: Ayun. So ibig sabihin, ito po na mas evident yung o mas nakikita itong Strombolian activity na ito. Will you consider this pagtaas ng bahagya ng ano ng mga aktibidad ng bulkang Mayon, Director Bacolcol, sir?
8: Hindi naman kasi we have Strombolian activity since the very beginning, no, nagkaroon tayo ng effusive eruption since start ng January. So every now and then meron tayong ganitong activity, and again this is just a characteristic one of the characteristics of an effusive activity. So hindi po yan nangangahulugan na na mas lalo naging aktibo ang vulkan,
3: mm-hmm,
8: or hindi yan nangangahulugan na kailangan nating itaas yung alert level ng vulkan.
3: Ayun. And Mayon volcano remains at alert level number 3, Director Sir.
8: That's right. Alert level 3 yung pa rin yung Mayon volcano.
3: Okay. At yun naman pong ibang mga minomonitor natin na active volcanoes. Director Bacolcol, hingin na rin kami ng update, please, sir.
8: For Taal Volcano, for the past 24 hours, wala tayo ni isang volcanic earthquake na naitala. And ang last na minor phreatomagmatic eruption ay nangyari pa noong July 12. So after that, hindi na ito nasundan. And yung last na measurement natin ng sulfur dioxide is 540 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And yung paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the permanent danger zone, which is the Taal Volcano Island, remains in effect. And nabanggitan natin kanina yung Mayon Volcano, yung Canlaon Volcano naman. Yung Canlaon Volcano for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng limang volcanic earthquakes, yung sulfur dioxide kahapon nasa 1,580 tons per day, and wala tayong ash emission event kahapon. So yung last event natin, nagkaroon tayo ng moderately explosive eruption noong July 9, but after that hindi na ito nasundan. And right now nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. For Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours we recorded 6 volcanic earthquakes. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 64 tons per day. So right now, maintain pa rin natin yung alert level 1 status ng Bulusan Volcano.
3: Okay. Now, ito naman pong lindol, 6.7 magnitude. Ito'y malayo-layo naman. Southeast of Loyalty Islands, yan po sa gawin ng Pacific. Ano? Malinaw naman yung naging abiso ng FEVOX na hindi tayo nagkaroon ng anumang tsunami alert, sir.
8: Yes, tama kayo. Meron tayong upwards magnitude 6.5,
3: yes.
8: Yes, sa so may Bismarck Sea sa southern part. And hindi po tayo apektado nito. Wala pong tsunami threat.
3: Ayun. Okay. Now, in closing, Director Bacolcol, of course, paalala muli sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga, please. Dapat laging alerto, sir.
8: Yes, for people living near, especially Canlaon Volcano and Taal Mayon Volcano, manatiling kalmado, but maging vigilant, very much active, restless in the past few days yung Mayon and Canlaon, kaya mahalagang sundin ang nirecommend natin na permanent danger zone. So kung pasukin, for Canlaon it's the 4 kilometer permanent danger zone, for Taal at for Mayon it's 6 kilometers, and mag-abang lamang or sundin ang aming advisories, pati na rin ang advisories ng kanilang mga LGUs.
3: Okay. Yes, sir. Director Bacolcol, salamat po na marami sa mga impormasyon, mga paalala mula po sa FEVOX, sir.
8: Maraming salamat din po.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. FEVOX, Director Teresito Bacolcol.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Maya-maya, kukumustahin naman natin ang status na ng El Nino. Yan, ha? Kumusta na? Anong status na ng El Nino dito sa atin, particular sa ating bansa? Ang makakausap natin, ang chief naman ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Lakas, pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.

0: ang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas.
12: Radio Publiko
11: 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radio Magazine 1278.
15: At Radio Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radio Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radio Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM Collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radio Pilipinas.
27: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
28: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
30: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
31: Kilatisin ang sarili.
30: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
31: Importante rin na ating laging isipin.
30: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
31: Isang mahalagang paalala
30: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
32: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service
33: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
34: Ito ang Presidential Broadcast Service.
35: Radyo Pilipinas,
36: Radyo Publiko
37: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
38: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
39: Radyo Publiko
38: 738 AM.
40: Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita ho tayo sa OCD Region 11, ha? Yung pong mga landslides na induced ng matinding pag-ulan at pagbaha dyan sa Davao Region. Meron na pong iniulat na ilan? 6 ang nasawi. Ha? Meron pa hong napaulat na nawawala. Yan po ay dyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ang OCD Region 11 Director, si Sir Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
41: Good morning, Alan, at umaga sa lahat. Sa nabanggit mo nga, Jose, yes, Abad, bayan ng Jose Abad Santos pa rin.
40: Opo,
41: ang maan ng matinding impact ng enhanced sabagat ng bagyong Inday. So, tama yun. Landslides and flash floods ang epekto sa kabundukan ng Jose Abad Santos. So, 3 patay, isa injured at 6 na missing. According to the mayor, may nakitang katawan sa dagat and they have to identify kung yan ba yung reported as missing. Ngunit, balikan natin, no? Ang Jose Abad Santos ay hindi lang ngayon tinamaan.
40: Yes.
41: Tinamaan din siya ng malakas na 7.8 earthquake ng Sarangani province, no? Region 12. Magkadikit kasi yon yung Jose Abad Santos at Region 12. So, in fact, lahat ng barangay niya, yung unang few weeks, no, hindi madaanan. Kaya yung response ng gobyerno, gamit lahat ng assets, air assets, sea assets, iba-ibang agency, Coast Guard, BFAR, Philippine Navy, at of course, ang ating mga agencies like this, WD, DOH, lahat-lahat nagtulong-tulong to help not only Jose Abad Santos, of course,
40: opo,
41: pati yung bayan ng Sarangani, yung tinatawag na more popularly known as Balut Island.
40: Mm-hmm.
41: So, yung may naiwan, no? Gusto ko paintindi, may naiwan na 6 na artificial dam sa Jose Abad Santos sa kabundukan niya. Yung 7 yan at started with 7, yung pinakamalaki na drain na ng provincial task force na tinayo ng gobernador at pinagtulungan din ng municipal government. So na-drain na yun, ngunit may anim pa.
40: Opo.
41: So meron ng study at pinuntahan na doon ng mga in-ground survey at ngayon binubuo yung mas malawak na task force. Kasi anim eh. At saka yes, it take months to address it. Ang ayaw naming mangyari, yung nangyari sa Region 12. Mm. As reported by the mayor sa ating social media, na yung dating artificial dam nawasak at nagkaroon ng flash flood doon sa bayan ng Glan. So that's what we wanted na hindi sana mangyari.
40: Yes, sir.
41: But of course, hindi madali ang pag-address because napakalayo sa bundok, then napakaraming lupa ang bumagsak doon.
40: Opo. Director Ednar, sir, i-double check ko lang, banggiting ko lang po yung figures. So far sa report na nakakarating sa inyo, may tatlong nasawi, may anim na hanggang ngayon ay missing pa rin. Sir, tama po ba?
41: Tama. Tama. Yan yung report ng ating opisina.
40: Yung pong tama yan. May mga reports po ba ng injured, Director Sir?
41: Yes, meron ding report na injured tayo. Isa rin, no? Ang reported, no? Ng no less than the mayor reported ito sa ating opisina.
40: Okay.
41: Yan yung data.
40: Yes, okay? Sir.
41: Now, sana Alan, gusto ko rin, no, to appeal to the media na aside from talking about the incident.
40: Opo.
41: No, like this, no, binilang natin ang patay, injured, missing, mapag-usapan din natin yung tinatawag na bakit nangyari ito?
40: Yan.
41: Anong dapat gawin?
40: Okay.
41: What should we do?
40: Yes, sir. Sir, Sir Ednar, sir, itong pinag-uusapan natin na town, Jose Abad Santos, this is actually a town na nasa kabundukan, sir. Ano po?
41: Hindi naman.
40: Hindi naman.
41: Dulo kasi siya ng Davao Occidental.
40: Mm.
41: Ang karamihan ng kanya

0: bulubundukin yung Davao del Norte. Yun ang hindi masyado bulubundukin. Ngunit Davao Oriental, Davao de Oro, pati Davao Occidental, talagang bundok yan. Davao del Sur, marami pang mga lowland areas yan. So ganun yung physical setup niya.
1: Opo.
0: At dahil nga sa ganun yung physical setup, pinag-aralan na ng MGB. No? Buong region, meron tayong more or less 2,800 na mga purok o communities na nalalagay either mataas ang posibilidad na landslide at mataas ang posibilidad ma-flooding. Ito nga ngayon, that has been there and that has been campaigned already with our stakeholders that they have to address it. Unfortunately, actually buong Pilipinas ito, hindi lang naman Davao region na situation ito, we really have to push. And now, I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country
1: yes.
0: to push the agenda of prevention and mitigation of para maiwasan.
1: Yes.
0: Para maiwasan na yung mga ganun. Paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan. 15 years, meron akong inibestiga dito. Nagkandak ako ng 6-month study sa mga flooding and landslide. Multiple years, balik-balik na pinatamaan ng flood, pinatamaan ng landslide. Ang flooding naman, either sa river flooding or sa mga drainage flooding. Malaking problema na dapat harapin natin.
1: Ayun. And of course, kailangan ng whole of nation approach, ika nga, Director. Pero matanong ko lang din isang aspeto, yung mga kababayan natin na naapektuhan doon, ay nakarating naman ang mga relief supplies para sa kanila, food items, food packs, hygiene kits, and the like, Director Dayang Hirang, sir.
0: Yes, June 8, nag-umpisa ang earthquake. Okay, June 9, nandun na kami.
1: Mm-hmm.
0: No? By helicopter, nandun na kami. Pinasyalan namin ang Malita, ang bayan ng San Jose Abad Santos, pati bayan ng Balot Island. To talk to the executives on ano yung situation on the ground, the immediate situation on the ground. Then, immediately, succeeding days, buhos na ng tulong, pagkain, airlifting, di lang airlifting, Navy, Coast Guard, lahat-lahat na.
1: Opo.
0: No? But of course, with the constraints nga na hindi accessible ang communities, yung port of Balot Island, dalawang port nila, sira. So, kahit na maraming tulong, mabagal yung dating. Kasi nga, yung delivery, because sira-sira. Ngunit, nung inayos na ng DPWH, Provincial Engineering, Municipal Engineering, yung mga roads, bumibilis na.
1: Ang
0: ati. In fact, from red alert, binaba na ng Regional Disaster Council, to white na yung ating Emergency Operations Center. Kasi nga, medyo normalized na. Except for the, yung sabi ko na anim na naiwan ng mga artificial daming. Now, unfortunately, tinamaan naman tayo. That was July 10, yung habagat. So, again, go back to square one. We have to be on the ground. Everybody has to reassess, no? Nagkaroon na nga ng rapid damage needs assessment agad ang bayan ng Jose Abad Santos led by the mayor
1: yes.
0: and of course supported by the provincial government okay. para malaman yung immediate needs after the habagat.
1: Ayun, okay. Nako, Director Ednar Dayang Hirang Sera, all the best, tulong-tulong, of course, para sa kapakanan ng ating mga kababayan na
0: yes,
1: inyo pong nabanggit.
0: I wish to
1: yes,
0: reiterate no, yung pasasalamat natin hindi lang sa gobyerno ng Pilipinas but ang other government na tumulong din. No? Malaysian
1: yes.
0: government, Japan, and other governments tumulong. Nagpadala rin sila tulong. And the private sector, which is a bigger sector ng ating bansa, ang private sector, ang daming tulong na binigay sa kanila.
1: Yes, sir. Okay, Director, sir, salamat po ng marami sa mga update mula sa OCD Region 11, sir. Thank you very much. Okay, Director Ednar Dayang Hirang, OCD Region 11. Oras natin, alas 7:30 na po ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya, ito na ha. Merong bagong app na na-develop ang DOST. App, yung mga mahilig sa cellphone. Karamihan naman yan, nasa cellphone na no? So may bagong app ang DOST. Ang tawag dito is panahon.

0: app, yun, panahon, Pag-asa National Hydro Met Observing Network, panahon app, yan. Hingi nga tayo ng detalye tungkol dyan, ha? Mismo kay DOST Secretary Renato Solidum. Secretary Solidum, sir, magandang umaga po. Ah, maya-maya pa pala, oh. Hindi ko nabasa yung not. Maya-maya, si Secretary Solidum mismo ang ating makakausap. Ito hong app na ito, real-time, ha? Real-time, malalaman nyo kung ano ang magiging lagay ng panahon sa isang partikular na lugar. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya, ha? With Secretary Renato Solidum ng DOST. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag, Pilipinas!
4: Hi! I would like to order one caramel
5: Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
6: Bukas naman ba ang mga ilaw?
7: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Ito na po yung minabanggit ko kanina lang ha. Ngayong umaga tayo makikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology. Makakausap natin mismo si Secretary Renato Solidum. Secretary Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga din, Alan, sa lahat na po ng inyong tagapakinig.
0: Yes, sir, bigyan mo nga kami ng dagdag na mga impormasyon, Secretary, please, tungkol dito sa bagong app na dinevelop ng ating DOST, itong Panahon app na magbibigay ng nagbibigay actually ng real-time data tungkol sa magiging panahon sa isang particular na lugar. Secretary Solidum, please, sir.
11: Tama ka dyan, Alan. Ano? Ang DOST Pag-asa ay naglabas ng isang app na ang tawag ay Panahon, kung saan pwede nyo pong makita ang forecast ng posibleng pag-ulan o di kaya pumaaraw ito ng 5 days at sa isang araw ay kada oras na forecast. Pangalawa, pwede rin makita yung nangyayaring observation sa bawat stations ng Pag-asa. Makikita rin ang isang mapa kung saan ano ang direksyon ng hangin at ano ang pag-ulan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maliban doon sa particular na lugar kung saan ikaw ay naroroon o pinili mo.
0: Ayun, nabanggit niyo halimbawa yung projection sa magiging lagay ng panahon sa isang particular na lugar. Ang monitoring is up to 5 days in advance, Secretary Sir.
11: Yes, 5 days in advance at ito yung kasalukuyang ibinibigay ng Pag-asa, pero meron din tayong proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence.
0: Opo.
11: Ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST Pag-asa ang forecast.
0: 14 days, 2 linggo in advance, Secretary, sir.
11: Yes, sa ngayon, 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon. Pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang. Pero gusto natin maging 14 days ito.
0: Uy, napakaganda niyan, ano? Pero halimbawa, so kung ito i-access sa isang particular na cellphone, ano, o mobile phone, kung nasaan yung gustong makakuha ng impormasyon, location-based yon, sir. Halimbawa, nandito ngayon sa Quezon City, pwede mong i-access yung mga detalye na may kaugnayan sa Quezon City, Secretary, sir.
11: Yes, kunyari, nasa Quezon City, binuksan mo yung Panahon app, tutuloy ka agad sa lokasyon mo using the GPS or location ng iyong cellphone. Kasi
0: yes,
11: nandito ako sa Cebu ngayon.
0: Opo.
11: Ang kapag binubuksan ko yung app, dito sa Balanban, Cebu, ang ibibigay na temperatura at ang forecast kada araw kung kada oras sa isang araw at yung 5 days forecast.
0: Ayun. Okay. Ang isa pa ay Secretary, kung halimbawa wala ako sa isang particular na lugar. Nandito ako sa Quezon City, pero halimbawa bibiyahe ako papuntang, let's say, papuntang Batangas sa weekend, yung mga ganon. Kahit na halimbawa nandito ako sa QC ngayon, pwede ko bang malaman more or less kung anong magiging forecast particular doon sa Batangas, let's say, sa susunod na 5 araw, kahit na wala ako doon? May ganong feature ba yan, sir?
11: Pwede naman, kasi pwede mo namang i-search yung lugar na interesado ka.
0: Ayun.
11: At maliban dyan, kung gusto mo makita yung kabuuan nangyayari sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng mapa,
0: uy,
11: makikita mo rin kung anong nangyayari at anong posibleng mga susunod pang mangyayari. So, interactive din maliban sa mapa, meron din sa listahan o table.
0: Ayun. So, ibig sabihin, kumpleto pala buong Pilipinas at lahat ng aspeto na may kaugnayan sa panahon ay talagang makikita,
11: yes,
0: dito. Ayun. Meron din...
11: Yes, kailangan yan.
0: Yes. Opo. Sir, Sec, meron din bang mga hazard advisories na makikita doon kung sakali pag in-access natin mga kababayan? O paalala, ganito, ganito, ganito. May mga ganun ding mga impormasyon, sir? Hazard advisories.
11: Kapag hazard advisory naman, meron namang pakipagtulangan ang DOST FIVOX, DOST sa PAGASA, at DOST Central Office.
0: Mm-hmm.
11: Ang Office of Civil Defense na maglabas ng isang integrated app for disaster preparedness and response.
0: Mm-hmm.
11: Ang tawag namin dyan ay HANDA platform.
0: HANDA.
11: So, yung HANDA platform, nirelease natin noong March. Kung titingnan mo to sa handa.georisk.gov.ph, kapag binuksan mo yon, location dependent din yan, sasabihin sa'yo ano yung active na may typhoon ba, o di kaya ay may recent earthquake, o di kaya ay may volcanic eruption na malapit, o di kaya ay may tsunami warning, kung may heavy rainfall din. At pwede mong i-expand yung gusto mong monitoring area, adjustable, from 5 kilometers to gaan naman kalayo ang distansya, like 100 kilometers,
0: mm-hmm,
11: para makita mo rin yung kabuang mga warning na baka umabot din sa iyo. At ito naman ay meron ding mga babala sa posibleng mga panganib na mararanasan ng ating kababayan. At kung magtatanong naman ang ating kababayan kung ano ang panganib sa kanilang lugar,
0: opo,
11: sasagutin din siya ng app sa pamamagitan ng artificial intelligence.
0: Mm-hmm. Ayun, okay. So, sa ngayon, ayan, meron tayong panahon, meron din na napapag-usap yung handa. Meron din na noon napapag-usapan natin, Sec, naalala ko yung Hazard Hunter PH, Secretary.
11: Yes, oo. Ito naman ay para patingnan yung mga panganib na pwedeng tumama. At ito ay pwedeng standalone.
0: Mm-hmm.
11: Pero tinabit natin ito doon sa handa platform para ang local government at mga kababayan natin, isa na lang ang pupuntahan.
0: Mm-hmm. Naka-integrate na pala, Sec, ano ho?
11: Yes, yun po yung utos ng ating Pangulo na mag-integrate ng mga application para mas madaling malaman ng ating mga kababayan kung ano mga posibleng mangyari.
0: Okay. Yes, sir. Isa na lang, meron pang isang project, yung SARAI, Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines. Please share with us additional details tungkol dito para naman ito sa mga crops natin, kung sakali, sir.
11: Yes, itong project SARAI, Smart Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry, ay matagal na itong naging research and development project ng DOST. Two administrations ago, nagkaroon ng mga pilot runs. At ngayon ay ini-implement natin sa buong Pilipinas patungo doon sa isang smart agriculture na programa ng gobyerno. Dito natin tinitingnan kung ano ang posibleng maka-apekto sa ating mga tinatanim, kung may peste ba o di kaya ay may masamang panahon o long-term, kunyari na drought. No? Dito po makikita ang mga datos para mabigyan ang ating mga farmers or mga kooperatiba or local government ng impormasyon upang mapag-ingatan ang kanilang tinanim sa mga bagyo, o di kaya ay pagbabago ng klima, o di kaya ay mga peste. Minsan kasi, hindi alam ng mga magsasaka kung anong peste ang nakakadali o nakikita nila sa kanilang mga taniman. So, mayroong pest identification at guidance for climate and weather resilience. At ito naman po ay sinasamahan ng DOST ng iba pang teknolohiya na dati ay hindi kasama sa Project SARAI, at binibigay natin yung tulong sa smart agriculture sa mga partner farmers or cooperative or LGU. Depende po yan sa rehiyon o probinsyang nakikipag-partner. At ito pong ginagawa natin, Project SARAI, ay integrated din ang mga information. Kung merong information from weather,
0: mm-hmm,
11: from other hazards, ay binibigay din natin. At ang ating punteriya dyan ay ma-address natin yung food security challenge sa ibang rehiyon sa Pilipinas.
0: Ayun, okay. Secretary Solidum, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito mula sa inyo sa Department of Science and Technology, sir.
11: Maraming salamat din.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOSD Secretary Renato Solidum.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 46 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din napapanood po sa mga Facebook streaming, sa live streaming po ng nabanggit na mga impilan. Ganon din sa Radyo Pilipinas Facebook page.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
10: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
10: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab. Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
16: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
17: Trending issue. News na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon
20: sa Philippine Sports Podcast.
21: Di papahuli
22: sa mahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
24: 738.
25: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo
24: Pilipinas
25: World Service.
24: Sports Radio,
25: Radyo Magazine,
24: Servicio Publico,
25: AM and FM collab
24: sa Capital 104.3.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning.
2: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
1: Yes, ma'am. Good morning. Hingi lang kami ng update, ma'am. Ano nang status ng El Nino ngayon dito sa atin sa Pilipinas, ma'am?
2: Opo. Well, sa ngayon po ay inilabas po ng PAGASA ang El Nino Advisory number 2 at nakasaad po doon na weak to moderate El Nino na po. So, ibig sabihin po, Sir Alan, ay nag-i-intensify po itong ating minomonitor na El Nino at papunta na po siya sa moderate. Ibig sabihin po, continuous yung increasing or yung pag-init ng temperatura ng karagatan na nakaka-apekto na po sa ating klima at nagkakaroon tayo nitong mga ganitong enhance
1: habagat
2: po.
1: Mm-hmm. Kasi nga, di ba, itong huling bagyong pumasok, yung Inday, although hindi naman masyadong dumikit sa kalupaan, yung unang pasok nito, severe, bagyo, typhoon category, at nabanggit nyo, kapag ganitong may El Nino, although mas madalang ang mga tropical cyclones na pumapasok sa bansa, ito naman very notable na mas malakas ang hangin at naghahatak pa ng mga pag-ulan, ma'am.
2: Yes po, tama po kayo. So ito na po yung sinasabi natin ng mga likely scenario sa panahon ng habagat kung saan less number, lubhang makapaminsala ang mga bagyo, mga typhoon at super typhoon category at posible po magpa-enhance ng habagat. So yan po yung precursory impact po ng ating El Nino na minomonitor. And later po, kapag po natapos or pasinay itong habagat, may mga possible areas na po na magiging potential for dry spell at prolonged drought condition.
1: Potential na tamaan naman ng dry spell. Kumbaga.
2: Yes po. Yes po, tama po kayo. And usually po, kasi yung pagkatapos po ng ating habagat, doon po lumalabas yung areas na posible pong may significant reduction dun sa tubig ulan. Mm-hmm. So sa ngayon po, base po dun sa latest forecast natin, by end of December, may mga areas na po na makakaranas ng tinatawag nating moderately dry condition. So yung dry spell po na tinatawag, mga around 39 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Sir Alan, ito po ay patuloy po nating i-monitor at i-update ang mga naturang mga lugar dahil nag-a-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum. Pero sa ngayon po ay nakikita po natin na mas tumaas po yung tsansa ng pagiging very strong El Nino by October, November, December. So more than 80% na po. At nakikita rin po natin na more than 97% na posible pong ito ay magtutuloy-tuloy up to first half of 2027. So hindi lang po first quarter ng 2027, nakikita natin na posible pong until first half of 2027, Sir Alan. So ito po yung dapat natin talagang paghandaan ng ating mga kababayan at ng ating national government and consumer agencies kung sakali pong magpo-prolong talaga itong El Nino.
1: Ayun, okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am. Thank you.
2: Good morning.
1: Thank you. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Tuesday morning, July 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Referial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. 98.1 BT Radio.
3: Can't wait. Messi International.